0: da aka kama tambayoyi, inda bayanai yake nuna cewa wani babban jami'in soji na kusa da shugaba watan janar Abdurrahman Tijani ne yake jagorantar kwamitin binciken. Wata majiya ta ce gungun sojoji masu yawa hamma da ɗaruruwan dakaru daga runduna ta musamman ne suke tsare a halin yanzu. Rundunar 'yan sandan jamhuriyar Benin ta yi nasarar tarwatsa wani gungun barayin shanu da ke addabar yankin sashen Bargu, inda aka kama mutum uku cikin mambobin kungiyar, wanda ake zargin za su bayyana a gaban mai shigar da kara na gwamnati a ranar Talata 8 ga watan Satumba, watan gobe kenan, domin fuskantar shari'a, yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da farautar mamba na hudu da kuma wani da ake zargi da sayan shanun sata. Wannan samami na nuna hubbasa da mahukuntan kasar ke yi wajen kare makiyaya da manoma daga barazanar barayin daji a yankunan arewacin kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Hukumar leken asiri ta Libya ta sanar da kama mutane biyar ciki har da wasu baki da ake zargi da kai hare-haren jirage marasa matuka kan manyan cibiyoyin mai da wutar lantarki na kasar. Wannan gagarumin kamin ya dakile harin watan karin dabarun da gungun masu zaugan kasa suka shirya na kai hare-hare kan madatsun ruwa da kuma shirin kashe manyan jami'an gwamnati da na soja a tsakada tashin hankalin siyasar da ta raba kasar gida biyu. Tsohon shugaban Sierra Leone Ernest Bai Koroma ya koma kasarsa ta asali bayan shafe sama da shekaru biyu da rabi a Najeriya, biyo bayan janyo korafe-korafe da aka shigar kotu a kansa. Koroma ya arce zuwa Najeriya ne a watan Janairun shekarar 2024 bayan da wata kotu a Sierra Leone ta yarje masa yayi balaguro don neman magani. Ana zarginsa da hannu a yunkurin juyin mulkin da aka yi a shekarar 2023 wanda wani hafsan soji Julius Bayo ya jagoranta. Alhadin ta gabata ce Koroma ya baro Najeriya, inda ya zaman hijira zuwa babban birnin kasarsa watan Freetown, kamar yadda tsohon shugaban Najeriya din Goodluck Jonathan ya wallafa a shafinsa na X. Ana sauran labarai ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Iran ta yi barazanar ɗaukar mataki akan duk wani sabon hari da Amurka za ta kai kan kadarorinta, inda ta yi gargadin cewa hanyoyin samar da makamashi na yankin suna da faɗi kuma suna da sauƙin kai hari. Suna mai cewa kamfanonin makamashi na Amurka da ke wurin su ma suna cikin wani hatsari. A ranar Lahadi, babban jami'in a jami'a ma'aikatar tsaron Iran wata Hussein Razi ya ce kasar za ta sanar da tsare-tsaren kafa sabon shiya mai iyakar tekun fasha kwanaki masu zuwa. Iran ta rage cunkoson ababen hawa ta mashigin ruwan, wata muhimmiyar hanyar samar da mai da iskar gas ta duniya tun bayan da aka fara yakin a ranar 28 ga watan Fabrairu. Isra'ila ta kai wasu hare-haren sama a kudancin Lebanon, lamarin da ya sanadin mutuwar mutane 12 cikin su har da mata da yara ƙanana, kamar yadda ma'aikatar lafiyar ƙasar ta bayyana a yau Litinin. Isra'ila ta sha alwashin ci gaba da kai wa ƙungiyar Hezbollah farmaki bayan da hare-haren na cikin dare ya kashe mutane 11 a yankin watan Farduman. Kana wani hari na baya-baya ya yi sanadin mutuwar wani mai aikin ceto guda. To an saurari labaran ne daga nan sashen Hausa Radio France International. RFI. To madalla, a wannan Litinin an sake bude makarantun boko a kasar Kamaru bayan kammala dogon hutu da ake yi a ƙarshen zangon karatu na kowace shekara. To sai dai a wannan karo an koma karatun ne a cikin yanayi da malamai, ɗalibai da kuma iyaye ke nuna fargaba sanadiyar matsaloli na tsaro, musamman ma a yankunan da ke fama da 'yan aware da kuma sassa da ke yankin arewa mai nisa. To ga dai rahoton da wakilin Mulruwan Shehu Usman ya aiko mana daga birnin Garwa.
1: Yadda aka bude zangon karatu na bana a fadin kasar, sai dai akwai kalubale na matsalolin tsaro a wasu jahohi, kamar yadda wasu iyaye da suka sheda min na yadda komawar ta bana ta riske su.
2: Ke matsalolin rayuwa mugu-mugu, na talaka baya da hali sam wurin mai da yayansu a makaranta. Tsaron ma babu san a yankin Bamin da ba za a koma makaranta ba, haka yankin Marwa duka.
3: Na garin Marwa, amma ta wasu dan kauyuka dan bayan gari haka. sune dai aka rashin tsaro haka hare-hare da ake dan kawo
1: kamar a yankin renon ingilishi hukumomi sun kafa dokar ta baci biyo bayan ikrarin yan aware na ƙara kai hare-hare akan makarantu a yankin General Husaini Jibo shine hafsan shojoji dake kula da samar da tsaro a yankin ya sheda min ta waya irin matakan da suka dauka
4: abin da danganci komawa makaranta yan ta'adda sun yi barazana kuma sun ce za su dauki mako biyu suna gargadi ga iyaye ga yaya ga malaman makaranta kada kowa ya tafi makaranta sun sa bayin haka kowane shekara ta takaice annan Northwest idan watan September wata ne na babban gasada na babban hatsari dewa daga cikin malaman makaranta ba su dawo iyaye kuma ba wanda zai dauki hatsari ce zai dauki dan shi ya kai shi makaranta domin da san abin da zai faru ba mu muna nan kamar daga muna taimako su da duk wani matakin tsaro
1: haka a alardin arewa mai nisa hukumomi sun sanar da rufe makarantu sama da 50 sakamakon karuwar sabbin hare-haren Boko Haram a wasu kananan hukumomi a jihar Ahmadu Khalid karamin shinan ilimi a jihar
5: Nous avons également identifié
6: mun rufe makarantu sama da 53 saboda karuwar matsalan tsaro don tabbatar da tsaron lafiyar dalibai da malamai sannan dukkanin dalibai zamu kai su inda muka san akwai ingantaccen tsaro su ci gaba da karatun su har zuwa lokacin da zaman lafiya zai dawo mu bude makarantu
1: kowace illa karuwar rashin tsaron zai yi ga ilimin yaran Dr. Mutari Hamisu malamin makaranta ne a Bamenda
7: dalibai gabaki da wanda suke zuwa makarantu domin gana shafan san ainihin tunanin su kokolon su psychologically suna samun rauni da wajen tunanin su da abubuwan da za su yi saboda tsoro na biyu kuma lokaci da aka kayyade cewa za a karantar da su ba sa samun wannan lokutan a karantar da su saboda haka karatun da ake ba su bai isa yadda za su iya rubuta jarabawa da sauran yara wanda su suke da tsaro su samu nasara su ci
1: sai dai mako daya kamin bude makarantun ministan tsaro na kasar Jose Betty Asomo ya jagoranci taro da hafsoshin tsaron kasar don kara karfafa tsaro Rilwan Shehu Usman Garwa RFI
0: to yanzu kuma sai shirin rayuwa ta
8: rayuwa ta
9: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sanninmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta daga nan sashen Hausa Radio France International RFI sunana Zainab Ibrahim a wannan rana shirin ya leka jihar Kano dake arewacin Najeriya tare da mayar da hankali akan kokin da mata manoma ke yi na fama da matsalar tsadar takin zamani abinda ke haifa musu cikas a harkokin noma duk kuwa da cewa sun bayyana farin cikin su na samun albarkar damina a bana haka ma bayanai na cewa ana ci gaba da samun karuwar shigowar mata a harkar noma musamman a kasashe masu tasowa saboda albarkar da ke cikin ta to sai dai rashin samun tallafi ya zama babban kalubale gare su ba sabon zance bane yadda mata musamman a yankunan karkara ke dukufa wajen yin noma domin samar da wadataccen abinci ga iyalansu da ma kasa baki daya tare da bunƙasa tattalin arziki duk dai a kokarin su na samun saukin matsin rayuwa da bai bar kowa ba dangane da koken mata manoma kan batun tsadar takin zamani shirin rayuwa ta ya tattauna da ɗaya daga cikin mata manoma daga Ciromawa ta jihar Kano Najeriya Dinatu Dantala sai kuma malam Dayyabu Abubakar Inuwa mataimakin shugabar Wofan a jihar Kano Najeriya amma kafin nan wakiliyarmu daga Kano Aisha Jibril Ahmad ta hada mana wannan rahoto
8: rayuwa ta
10: A zahiri mata suna taka muhimmiyar rawa a harkar noma, shuka, girbi, sarrafa amfanin gona har zuwa sayarwa. Bincike ya nuna da cewa mata na daga cikin muhimmai kuma jigo a harkar noma a jihar Kano dake tarayyar Najeriya. Amma duk da wannan gudunmawa, wasu mata manoma na fuskantar matsaloli daban-daban ga sana'ar ta su. Malama Saratu Bala ta bayyana wa filin rayuwa ta babban matsalar da take fuskanta.
11: Idan kana so ka yi noman dole kana buƙatar a rima gurin noman
8: da zaka. A wani lokacin ina da ita amma lokacin idan kana so ka irin karawa dinnan dan abin ya fadada. Wannan ma shi ma kalubale ne.
10: Yayin da mata suka yi hubbasa suka fara aikin noma a jihar Kano, malama Indoma tutaci.
11: A dube mu munan cikin kauye domin mata muna kokarin mu ga cewa mun yi noma domin mu rika tallafawa mazajen mu da iyalin mu musamman yanayi da ake ciki na tsadar rayuwa. In so samu ne kina matsayin mace noma rabin eka tsadar rayuwa da ake ciki ayye miki kadan. To amma kuma tunda baki da yadda zaki dole haka zaki bi shi kidan lallaba. Roƙon da nake wa gwamnati su taimake mu kamar idan an tayi raba tallafi a rika yin yadda ta hannun zai rika zuwa ga mu talakawa.
10: Maryam Ahmadu ta bayyana cewa
12: to ni da shawara ta ga gwamnati muna so ta taimaka mana noma musamman tallafi da yake yawan zuwa. Wani lokacin abin da yake ba mu mamaki mu talaka da muke cikin lungu zamu ji an kawo abin ba wai ba za a kawo. Gwamnati tana iya kokarinta tana bayarwa amma gaskiya baya zuwa lungu musamman me dalili ba.
10: Akan wannan korafi RFI Hausa ta ji ta bakin mai unguwa Mato Iliya kan a ina giza ke sagar inda yace
13: amma masala abin da yake yanzu tunda abu ya koma siyasa wani abin yawanci masarauta sai a yi shi ma ba mu sani ba. Kamar na faɗa haji yanzu harkar siyasa ta buƙata masarauta. To kin ga misali idan an kawo na sama da mu ba su iya juya abin ba ne mu muke na kasa kasa.
14: RFI
9: to madalla an gaishe da Aisha Jibril Ahmad da rahoton nan yanzu sai zantawar ta dadi na tudantala ɗaya daga cikin manoma daga Ciromawa ta jihar Kano.
15: Gaskiya noma a bana mune wa Allah godiya domin muna samun ruwan sama sannan mahar da na eka duka muna samu sannan damuwan mu shine dai a misali in ma tallafin ne ba ma iya samu amma kuma mu dai muna da yiwa Allah godiya amma duk da kalubalen muna yiwa Allah godiya domin muna dan samun matsaloli akan take.
16: A matsayin ki na mace yadda ake ganin mata ba kowa ke noma ba gashi kina noma wani irin kalubale kike fuskanta har
15: kan? Eh gaskiya babban kalubalen dai wani zubin idan muka rasa taki yana dai himu yanka inda Allah ya bamu amma idan har muka samu irin tallafin muna dan jin dadi domin takin idan yazo hannun mu amfani yana kyau sosai. Sannan dan kalubalen da muke samu kuma musa irin dan kwari da shauran su in ba kudin magani to nan fa he kaga shinkafa tana lalacewa nan ba feshi sai kaga sai dai abun sai godiya.
16: Idan yanzu ina sauraron ki ce ina son da yi noma wata shawara zaki bani?
15: Eh to idan kin ce kina son ki yi noma sai in ce to kina da tanajin kuɗi a ajiye domin gaskiya an baka da isasshen kuɗi to gaskiya za a iya yin asara a cikin noma.
16: Sai ka yi tanadi dai.
15: Yawo he ka yi tanajin inda ka ga alamar zai ishe ka amma idan baka da kuɗi ka ga shine damuwar to dole zaka samu matsalar taki.
16: Kamar yanzu a noman shinkafa wanda suka sakawa ta kone wasu shawara zaki wasu?
15: Gaskiya idan zaka yi noma tunda mu nan ba mu cika samu ba muna da eka. Amma kaga a waɗanda suke noman fita waje ne dama shawara da za a ba waɗanda suke noma a fita waje wanda ruwa baya kaiwa to dama da zarar damuna ta faɗi mutum ya sai amfani idan zai ya shinkafa ya fada wuri domin idan ruwa ya kai masa lafiya lo in bai ya fada wuri ba ruwan sama bai kai ba to zai asara.
16: Gwamnati ta karba tallafi na taki mata suna samu a wannan yankin?
15: Gaskiya da dai muna samu a yadda muka samu wofan da nada to da muna samu a wannan tallafi amma mu dai yanzu nan gaskiya mun dade mu da mu samu irin wannan tallafi. Kona da gwamnati gaskiya su rika duba mu talaka suna dan duba al'amuran mu na cikin yan kauye.
17: Matsayin ƴa mace na ko'ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa.
18: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana.
17: Za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa ba abun kunya ba.
18: Ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai ƙure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari.
17: Tunaninka na da zurfi hannayenka za su iya ma ya

0: To madalla gaida Rukayya baka bara da wannan dawainiya
1: RFI
0: sai kuma shirmu na ra'ayoyin ku masu sauraron mu
2: mai sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International Arafai assalamu alaikum barka da warhaka kuma barkamu da saki kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi Ofishin mai binciken kudi na tarayyar Najeriya ya ce gwamnatin kasar ta gaza gabatar da cikakkun hujjoji da ke tabbatar da cewa an raba wa iyalai marasa galihu naira biliyan 33 da miliyan 290 a matsayin tallafi ga marasa galihu kamar yadda ta yi ikirari a shekarar 2023. Rahoton na mai bincike ya ce an raba waɗannan kuɗaɗe ne ta yanar gizo amma ba tare da cikakkun bayanai da ke nuna waɗanda suka amfana da tallafin ba. Ga kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu sauraro da muka samu a shafinmu na Facebook inda za mu fara da saƙon Usman EFCC Alhassan daga ƙaramar hukumar Hong jihar Adamawa a tarayyar Najeriya. Dama ai ba za su faɗi gaskiya ba saboda ƙasarmu ɗin ne haka. Sai a faɗi abu kamar za a iya badawa amma sai ka ji shiru. Ina aka kai kudin da aka ce za a tallafa wa marasa ƙarfi? Allah Ubangiji ya kawo mana shugabanni na gari masu kishin ƙasa. Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri tare da Alhaji Muktar mai shago da wakin basa. Irin wannan labaran rabon kason kudi mu mutanen karkara ba mu san da ire-iren waɗannan dalar ba da wasu suke kwasa mu ba a san da mu ba sai idan ana neman kuriyar mu. Fatanmu dai Allah ya zaba mana adalan shugabanni a Najeriya. Kumare Umra Bunu Abadan tare da Umar Ari Bade Abadan daga birnin Mawo a kasar Chadi. Ai wannan tallafi ko daga Abuja ba zai fita ba. Ballantana ya kai gari irin su yanki na karamar hukumar Abadan. Allah dai ya kyauta ya ba mu shugabanni na gari waɗanda suke jin tausayinmu. Amin. Saƙon ɗan Najeriya kuwa cewa yake mu dai 'yan Najeriya ba mu da labari. Sanusi Badatai da Magara kawai dai a je harka wai an cuci na ƙauye domin ire-iren waɗannan babakeren da kuma yin kwanciyar magirbi da dukiyar al'umma ba ya taɓa misaltuwa saboda wata shari'a kawai sai a kiyama. Hakika ofishin mai binciken kuɗi na tarayyar Najeriya wannan kalamai nasa bai zo mana da mamaki ba. Dama gaskiya guda ce ita ko ƙarya fura take bata yaya. To masu sauraro kada a shafa ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International Arafai cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Kazalika mai sauraro kai ma za a iya dama da kai a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 2347063665461. Bari mu je ga ra'ayin malami na gaba. Imran Hassan Madaha Baku daga birnin Wagadugu a kasar Burkina Faso. Idan gwamnatin Najeriya tana son bayyana waɗanda ta bai wa tallafi a cikin al'umma kuɗi sama da biliyan 30 to ta jero sunayen wannan mutane kuma a binciko a gano su. Sadiq Garba Abdul Lecturer ai dama ba abinda suka iya kamar ƙarya, hukumomin bogi, yaudara, ha'intar marasa galihu, badaƙalar kuɗin tallafi da dai sauransu. Allah ya kawo Najeriya ɗauki. Sai saƙon Yusuf Sani daga jihar Gombe a tarayyar Najeriya. Gaskiya wannan tallafi bai iso a gare ni ba kuma bai isa inda ya dace ba sai dai mu ji labari ana ba da tallafi a rediyo. Abdulsalam Nasiru Naija ƙasata sun wawure su. Awal Ahmad sun raba wa kansu da 'ya'yansu. Allah ya kyauta mana. Abdulrahman Kabiru AK ai da yake kowa zai mutu rayuwa ce an yi wasu kafin su kuma sun tafi. Hassan Lafiya Fataskun ga saƙonka na yadda kake cewa a gaskiya matsalar daga gwamnatin tarayya ne don wannan tallafin sai an ce an ware kaza amma kullun shiru kake ji ba a isa ga talakar ƙasa ta gaba ɗaya. Ahmed Muhammad mai Silba kasuwar Duku ai ba su da hujjar da za su bayar a wannan mako don kudade illa su azurta kansu da iyalansu amma mu kan talakan Najeriya ba abin da ya gani illa wahalar tsadar rayuwa yayin da suke ikirarin Najeriya ta samu ci gaba Allah da ya kyauta ya ba mu shugabanni na gari Yunusa Tanko Banin Baka gaskiya ta bayyana gwamnati ta gaza gabatar da cikakkun hujjoji dake tabbatar da cewa ta raba wa iyale marasa galihu sama da naira biliyan 33 dama daga kin gaskiya sai bata Masu sauraro a nan zamu ja labulan shirin namu ne tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu a madadin daukacin abokan aiki na musamman injiniyan mu ne Hassan Alhassan dan mutan Suleja da ya tabbatar da ingancin shirin ne Kabiru Muhammad dan Bauchi da na shirya na gabatar nake fata za a tare mu a shiri na gaba bi salam

0: karbe tara agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22 gajeren zango.
1: Michael Kudison.
0: Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa cikin shirin dare ga kanin labaran duniya. A Najeriya, babban sufeto janar na 'yan sandan kasar ya kintsa 'yan sandan kwantar da tarzoma domin shiga yakin da ake da ta'addanci. A jamhuriyar Nijar, mahukunta na ci gaba da kamen sojojin da ake zargi da hannu a boran da aka yi a makon jiya. Iran ta yi gargadin mayar da martani mai zafi, muddin Amurka ta kai sabbin hare-hare a kan kadarorinta. Ga labaran kamar yadda suke. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta sanar da tsaurara matakan yaƙi da ta'addanci da ya addabi ƙasar ta hanyar shigar da 'yan sandan kwantar da tarzoma cikin aikin fatattakar 'yan ta'adda. Da yake jawabi yayin wani rangari da ya kai barkokin 'yan sanda a jihar Lagos, babban sufetan 'yan sandan ƙasar Tunji Disu ya ce daga yanzu za a sanya jami'an cikin aikin gadan-gadan. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta amince da sabon tsarin fanshon wata-wata na jami'an rundunar sojin Najeriya, inda janar-janar da masu makamancin makamin za su kasance a sahun gaba na masu samun fansho mafi tsoka da ya kai miliyan 2.5 na naira. Wannan kamar yadda yake kunshe a wata wasiƙa daga hukumar kididdige a watan kididdige albashi ta ƙasar, zai fara aiki ne daga ranar 1 ga watan Satumban wannan shekarar. A jamhuriyar Nijar, an ci gaba da kama sojoji da ake zargi da tawaye da kuma mutanen da ake kallo a matsayin waɗanda suka haɗa baki da su a wannan ƙarshen makon, watan ranakun 5-6 kenan ga watan Satumban nan. A baya-bayan nan an kama wani captain a wani gari mai nisan kilomita 100 daga Yamai, inda aka tafi da shi babban birnin ƙasar ƙarƙashin tsauraran matakan tsaro. Zalika, ana ci gaba da yi waɗanda aka kama tambayoyi, inda bayanai ke nuna cewa wani babban jami'in soji na kusa da shugaba, watan janar Abdurrahman Tiani, ne yake jagorantar kwamitin binciken. Wata majiya ta ce gungun sojoji masu yawa, hamma da ɗaruruwan dakaru daga runduna ta musamman ne suke tsare a halin yanzu. Rundunar 'yan sandan jamhuriyar Benin ta yi nasarar tarwatsa wani gungun barayin shanu da ke addabar yankin sashen Bargu, inda aka kama mutum 3 cikin mambobin kungiyar, wanda ake zargin za su bayyana a gaban mai shigar da kara na gwamnati a ranar 8 ga watan Satumba, watan gobe kenan, domin fuskantar shari'a, yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da farautar mamba na 4 da kuma wani da ake zargi da sayan shanun sata. Wannan samami na nuna hubbasa da mahukuntan kasar ke yi wajen kare makiyaya da manoma daga barazanar barayin daji a yankunan arewacin kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Hukumar leken asiri ta Libya ta sanar da kama mutane 5 ciki har da wasu baki da ake zargi da kai hare-haren jirage marasa matuka kan manyan cibiyoyin mai da wutar lantarki na kasar. Wannan gagarumin kamin ya dakile harin watan karin dabarun da gungun masu zagon ƙasa suka shirya na kai hare-hare kan madatsun ruwa da kuma shirin kashe manyan jami'an gwamnati da na soja a tsakada tashin hankalin siyasar da ta raba ƙasar gida biyu. Tsohon shugaban Sierra Leone Ernest Bai Koroma ya koma ƙasarsa ta asali bayan shafe sama da shekaru 2.5 a Najeriya, biyo bayan janyo ƙorafe-ƙorafe da aka shigar kotu a kansa. Koroma ya arce zuwa Najeriya ne a watan Janairun shekarar 2024, bayan da wata kotu a Sierra Leone ta yarje masa yayi balaguro don neman magani. Ana zarginsa da hannu a yunkurin juyin mulkin da aka yi a shekarar 2023, wanda wani hafsan soji Julius Bayo ya jagoranta. A Lahadin ta gabata ce Koroma ya baro Najeriya, inda ya zaman hijira zuwa babban birnin ƙasarsa, watan Freetown, kamar yadda tsohon shugaban Najeriya ɗin Goodluck Jonathan ya wallafa a shafinsa na X. Ana sauran labaran ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Iran ta yi barazanar ɗaukar mataki akan duk wani sabon hari da Amurka za ta kai kan kadarorinta, inda ta yi gargaɗin cewa hanyoyin samar da makamashi na yankin suna da faɗi kuma suna da sauƙin kai hari. suna mai cewa kamfanonin makamashi na Amurka da ke wurin su ma suna cikin wani hadari. A ranar Lahadi, babban jami'in jami'a ma'aikatar tsaron Iran wato Hussein Razi ya ce kasar za ta sanar da tsare-tsaren kafa sabon shiya mai iyaka da tekun fasha kwanaki masu zuwa. Iran ta rage cunkoson ababen hawa ta mashigin ruwan, wata muhimmiyar hanyar samar da mai da iskar gas ta duniya tun bayan da aka fara yakin a ranar 28 ga watan Fabrairu. Isra'ila ta kai wasu hararen sama a kudancin Lebanon, lamarin da ya sanadin mutuwar mutane 12 cikin su har da mata da yara ƙanana, kamar yadda ma'aikatar lafiyar ƙasar ta bayyana a yau Litinin. Isra'ila ta sha alwashin ci gaba da kaiwa kungiyar Hezbollah farmaki bayan da hararen na cikin dare ya kashe mutane 11 a yankin watan Farduman. Kana wani hari na baya-baya ya yi sanadin mutuwar wani mai aikin ceto guda. To an sauri labaran ne daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Madalla, a wannan Litinin an sake bude makarantun boko a kasar Kamaru bayan kammala dogon hutu da ake yi a ƙarshen zangon karatu na kowace shekara. To sai dai a wannan karo an koma karatun ne a cikin yanayi da malamai, dalibai da kuma iyaye ke nuna fargaba sanadiyar matsaloli na tsaro, musamman ma a yankunan da ke fama da yan aware da kuma sassa da ke yankin arewa mai nisa. To ga dai rahoton da wakilin Mulruwan Shehu Usman ya aiko mana daga birnin Garwa.
2: Yadda aka bude zangon karatu na bana a fadin kasar, sai dai akwai kalubale na matsalolin tsaro a wasu jahohi, kamar yadda wasu iyaye da suka sheda min na yadda komawar ta bana ta riske su.
3: Kuma matsalolin rayuwa mugu-mugu, da talaka baya da hali sam san wurin mai da yayansu a makaranta, tsaron ma babu san alankin bamin da ba za a koma makaranta ba aka yankin Marwa duka.
4: Na garin Marwa amma ta wasu dan kauyuka dan bayan gari haka sune dai aka rashin tsaro hare-hare da ake dan kawo.
2: Kamar a yankin Renon English, hukumomi sun kafa dokar tabaci biyo bayan ikirarin yan aware na kara kai hare-hare akan makarantu a yankin. Janar Husaini Jibo shine hafsan shojoji dake kula da samar da tsaro a yankin, ya sheda min ta waya irin matakan da suka dauka.
5: Abin da ya danganci komawa makaranta, yan ta'adda sun yi barazana kuma sun ce za su dauki mako biyu suna gargadi ga iyaye, ga yaya, ga malaman makaranta kada kowa ya tafi makaranta. Sun sa bayin haka kowane shekara ta takaice a nan Northwest idan watan September wata ne na babban kasala, na babban hatsari, dewa daga cikin malaman makaranta ba su dawo. Iyaye kuma ba wanda zai dauki hatsari ce zai dauki dan shi ya kai shi makaranta domin da san abin da zai faru ba. Mu muna nan kama daga muna taimakon su da duk wani matakin tsaro.
2: Haka a alardin arewa mai nisa, hukumomi sun sanar da rufe makarantu sama da 50 sakamakon karuwar sabbin hare-haren Boko Haram a wasu kananan hukumomi a jihar. Amadu Khalid, karamin shinan ilimi a jihar.
6: Mun rufe makarantu sama da 53 saboda karuwar matsalan tsaro don tabbatar da tsaron lafiyar dalibai da malamai. Sannan dukkanin dalibai za mu kai su inda muka san akwai ingantaccen tsaro su ci gaba da karatunsu har zuwa lokacin da zaman lafiya zai dawo mu bude makarantu.
2: Kowace illa karuwar rashin tsaron zai yi ga ilimin yaran. Dr. Mutari Hamisu, malamin makaranta ne a Bamenda.
7: Dalibai gabaki ɗaya wanda suke zuwa makarantu domin gana shafan tsan ainihin tunanin kwakwalwansu psychologically suna samun rauni da wajen tunaninsu da abubuwan da za su yi saboda tsoro. Na biyu kuma lokaci da aka kayyade cewa za a karantar da su ba sa samun wannan lokutan a karantar da su saboda aka karatun da ake ba su bai isa yadda za su iya rubuta jarabawa da sauran yara wanda su suke da tsaro su samu nasara su ci.
2: Sai dai mako daya kamin bude makarantun, ministan tsaro na kasar Joseph Beti Asumu ya jagoranci taro da hafsoshin tsaron kasar don kara karfafa tsaro. Rilwan Shehu Usman, Garwa RFI.
0: To yanzu kuma sai shirman rayuwa ta.
8: Rayuwa ta.
1: Mai sauraro, assalamu alaikum. barkamu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta daga nan sashen Hausa Radio France International RFI sunana Zainab Ibrahim Wannan rana shirin ya leka jihar Kano dake arewacin Najeriya tare da mayar da hankali akan koken da mata manoma ke yi na fama da matsalar tsadar takin zamani abinda ke haifa musu cikas a harkokin noma duk kuwa da cewa sun bayyana farin cikin su na samun albarkar damina a bana haka ma bayanai na cewa ana ci gaba da samun karuwar shigowar mata a harkar noma musamman a kasashe masu tasowa saboda albarkar da ke cikin ta to sai dai rashin samun tallafi ya zama babban kalubale gare su ba sabon zance bane yadda mata musamman a yankunan karkara ke dukufa wajen yin noma domin samar da wadataccen abinci ga iyalansu da ma kasa baki daya tare da bunkasa tattalin arziki duk dai a kokarin su na samun saukin matsan rayuwa da bai bar kowa ba dangane da koken mata manoma kan batun tsadar takin zamani shirin rayuwa ta ya tattauna da ɗaya daga cikin mata manoma daga Ciromawa ta jihar Kano Najeriya Dinatu Dantala sai kuma Malam Dayyabu Abubakar Inuwa mataimakin shugabar Wofan a jihar Kano Najeriya amma kafin nan wakiliyarmu daga Kano Aisha Jibril Ahmad ta hada mana wannan rahoto
8: rayuwa ta
9: A zahiri mata suna taka muhimmiyar rawa a harkar noma, shuka, girbi, sarrafa amfanin gona har zuwa sayarwa. Bincike ya nuna da cewa mata na daga cikin muhimmai kuma jigo a harkar noma a jihar Kano dake tarayyar Najeriya. Amma duk da wannan gudunmawa, wasu mata manoma na fuskantar matsaloli daban-daban ga sana'ar tasu. Malama Saratu Bala ta bayyana wa filin rayuwa ta babban matsalar da take fuskanta.
10: Idan kana so kayi noman dole kana buƙatar a rima gurin noman A wani lokacin ina da ita amma lokacin idan kana so ka irin karawa dinnan dan abin ya fadada wannan ma shi ma kalubale ne
9: yayin da mata suka yi hubbasa suka fara aikin noma a jihar Kano malama Indoma Tutaci
11: A dubiye mu munan cikin kauye domin mata muna kokarin mu ga cewa mun yi noma domin mu rika tallafawa mazajen mu da iyalin mu musamman yanayi da ake ciki na tsadar rayuwa in so samu ne kina matsayin mace noma rabin eka tsadar rayuwa da ake ciki ya miki kadan to amma kuma tunda baki da yadda zaki dole haka zaki bishi kidan lallaba roƙon da nake wa gwamnati su taimake mu kamar idan an tayi raba tallafi a rika yin yadda ta hannun zai rika zuwa ga mu talakawa
9: Maryam Ahmadu ta bayyana cewa
12: to ni da shawara ta ga gwamnati muna so ta taimaka mana noma musamman tallafi da yake yawan zuwa wani lokacin abin da yake bamu mamaki mu talaka da muke cikin lungu zamu ji an kawo abin ba wai ba za a kawo gwamnati tana iya kokarinta tana bayarwa amma gaskiya baya zuwa lungu ba musamman me dalili ba
9: akan wannan korafi RFI Hausa ta ji ta bakin mai unguwa Mato Iliya kan a ina giza ke sakar inda yace
13: amma masala abin da yake yanzu tunda abu ya koma siyasa wani abin yawanci mu masarauta sai ayi shi ma ba mu sani ba kamar na faɗa ji yanzu harkar siyasa ta buƙatar masarauta to kin ga misali idan an kawo na sama da mu ba su iya juya abin wani ne mu muke na kasa kasa
8: RFI
1: to madalla an gaishe da Aisha Jibril Ahmad da rahoton nan yanzu sai zantawar ta da Dinatu Dantala ɗaya daga cikin manoma daga Ciromawa ta jihar Kano
14: gaskiya noma abana mune wa Allah godiya domin muna samun ruwan sama sannan ma har da na eka duka muna samu sannan damuwar mu shine dai a misali in ma tallafin ne ba ma iya samu amma kuma mu dai muna da yiwa Allah godiya amma duk da kalubalen muna yi wa Allah godiya domin muna dan samu matsaloli akan taki
15: a matsayin ki na mace yadda ake ganin mata ba kowa ke noma ba gashi kina noma wani irin kalubale kike fuskanta har kan
14: eh gaskiya babban kalubalen da wani zubi idan muka rasa taki yana da himmiyan ka yi inda Allah ya bamu amma idan har muka samu irin tallafin muna dan jin dadi domin takin idan ya zo hannun mu amfani yana kyau sosai sannan dan kalubalen da muke samu kuma musa irin dan kwari da shauransu in ba kudin magani to dan fa he kaga hinkafa tana lalacewa nan ba feshi sai dai abun sai godiya
15: idan yanzu ina sauraron ki sai ce ina son na yi noma wata shawara zaki ba
14: Eto idan kin ce kina son ki noma sai in ce to kina da tanajin kuɗi a ajiye domin gaskiya an baka da isasshen kuɗi to gaskiya za a iya yin asara a cikin noma
15: sai ka yi tanadi dai
14: yawo he ka yi tanajin inda ka ga alamar zai ishe ka amma idan baka da kuɗi kaga shine damuwar to dole zaka samu matsala ta yi
15: kamar yanzu a noman shinkafa wanda suka saka wa ta kone wasu shawara zaki wasu
14: gaskiya idan zaka yi noma tunda mun nan ba mu cika samu ba muna da eka amma kaga a wadanda suke noman fita waje ne dama shawara da za a ba wadanda suke noma a fita waje wanda ruwa baya kaiwa to dama da zarar damuna ta fadi mutum ya sai amfani idan zai ya fahimka fa isha ya fada wuri domin idan ruwa ya kai masa lafiya lo inda ya fada wuri ba ruwan sama bai kai ba to zai asara
15: gwamnati saka raba tallafi na taki mata suna samu a wannan yankin
14: gaskiya da dai muna samu a yadda muka samu wofan da nada to da muna samu a wannan tallafi amma mu dai yanzu nan gaskiya mun dade mu da mu samu irin wannan tallafi kona da gwamnati gaskiya su rika duba mu talaka suna dan duba al'amuran mu na cikin yan kauye
8: matsayin ƴan mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
16: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
8: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
16: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
8: Tunaninka na da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
16: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
17: to tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Malam Dayyabu Abubakar Inuwa mataimakin shugabar Wofan a jihar Kano Najeriya
18: wai alkhairai masu yawa idan mata suka shiga harkan noma duk harkokin da Wofan take na tallafawa matan nan da mazajen su ake hadawa yadda abin yake shine 80% mata ne 20% maza ne saboda a samu ayyukan da maza ne za su su shigo su tallafa a haka ratio din yake
15: kai yaya matan karkara za su shiga cikin wannan tsari na tallafi na wofa musamman masu noma
18: yawa babba hanyar da ake bi mata su amfana ta hanya ta daya ita ce su kafa kungiya ya zama suna da kungiya dan ba ta aiki da daidaikun mutane idan suka kafa kungiya ya zama na kuma ta same su akwai sana'ar da suke ba dan sun jiyo ta suka kafa kungiyar ba a'a dama suna yin wata sana'a wacce so ake yi a tallafe su ta habaka farko dai za ta zo ta tabbatar ta yi musu register in ta yi musu register sai a hada 150 shine ake kira cluster don aka samu cluster da ta shafi mutum 150 to sai a yi musu tsarin da kowace za ta ajiye naira 3,000 a account din su ba ita za su kai a account din su za su ajiye na kungiya 3,000 bayan ta yi musu register abin da yasa kan tallafi zo ake yin haka bincike akai na ilimin halayyar mutanen idan abu babu ko koban su ba su san darajar sa shi yasa in gwamnati ta yi abubuwa sai a lalata to idan aka zo da shaidar mutum 150 sun hada 3,000 kin ga za a samu 450 ita kuma sai ta ba su tallafin miliyan 1 da naira 50 ya zama 1.5 million to sai su diga juyawa
15: bayan tallafawa mata mun ma kungiyance sai kuma me
18: bayan kungiya akwai aikin da ya shafi tallafawa masu bukata ta musa
15: to wani sako za ka rufe mana shirin
18: ina kira ga wadanda suka amfana da tallafi innan domin akalla waɗanda ta tallafawa sun kai miliyan 7 domin ta shafa fiye da shekara 30 tana yin wannan tallafi su rike shi hannu biyu kuma yadda aka taimake su su taimaki wasu ta yadda amfanin zai zama yana da yawa
17: tattaunawar Aisha Jibril Ahmad da Malam Dayyabu Abubakar Inuwa mataimakin shugabar Wofan dake jihar Kano Najeriya
19: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-88-99
17: masu saurare, wani hali ake ciki dangane da batun tsadar takin noma a yankunan ku? Wani kira za ku yi wa hukumomi dangane da wannan batu? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyar mu daga Kano Aisha Jibril Ahmad, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalan mu huta lafiya.
0: Tuwa gaida Zainab Ibrahim da wannan dawainiya. RFI. To sai kuma shirin mu na nishadi.

0: to madalla gaida Rukayya baka bara da wannan dawainiya RFI sai kuma shirinmu na ra'ayoyin ku masu sauraron mu
1: mai sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International RFI assalamu alaikum barka da warhaka kuma barkamu da saki kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi Ofishin mai binciken kudi na tarayyar Najeriya ya ce gwamnatin kasar ta gaza gabatar da cikakkun hujjoji da ke tabbatar da cewa an raba wa iyalai marasa galihu naira biliyan 33 da miliyan 290 a matsayin tallafi ga marasa galihu kamar yadda ta yi ikirari a shekarar 2023. Rahoton na mai bincike ya ce an raba waɗannan kuɗaɗe ne ta yanar gizo amma ba tare da cikakkun bayanai da ke nuna waɗanda suka amfana da tallafin ba. Ga kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu sauraro da muka samu a shafinmu na Facebook inda za mu fara da saƙon Usman EFCC Alhassan daga ƙaramar hukumar Hong jihar Adamawa a tarayyar Najeriya. Dama ai ba za su faɗi gaskiya ba saboda ƙasarmu ɗin ne haka. Sai a faɗi abu kamar za a iya badawa amma sai ka ji shiru. Ina aka kai kudin da aka ce za a tallafa wa marasa ƙarfi? Allah Ubangiji ya kawo mana shugabanni na gari masu kishin ƙasa. Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri tare da Alhaji Muktar mai shago da wakin basa. Irin wannan labaran rabon kason kuɗi, mu mutanen karkara ba mu san da ire-iren waɗannan dalar ba da wasu suke kwasa, mu ba a san da mu ba sai idan ana neman kuriyar mu. Fatanmu dai Allah ya zaba mana adalan shugabanni a Najeriya. Comrade Umra Bunu Abadan tare da Umar Ari Bade Abadan daga birnin Mao a kasar Chadi. Ai wannan tallafi ko daga Abuja ba zai fita ba. Ballantana ya kai gari irin su yanki na karamar hukumar Abadan. Allah dai ya kyauta ya ba mu shugabanni na gari waɗanda suke jin tausayin mu. Amin. Sakon ɗan Najeriya kuwa cewa yake mu dai 'yan Najeriya ba mu da labari. Sanusi banda ta yi da magara kawai dai a je harka wai an cuci na ƙauye domin ire-iren waɗannan ba baƙi ran da kuma yin kwanciyar magirbi da dukiyar al'umma ba ya taɓa misaltuwa saboda wata shari'a kawai sai a kiyama. Hakika ofishin mai binciken kuɗi na tarayyar Najeriya wannan kalamai nasa bai zo mana da mamaki ba. Dama gaskiya guda ce ita kokariya fura take bata yaya. To masu sauraro kada a shafa, ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Kazalika mai sauraro kai ma za a iya dama da kai a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar kari 2347063661. Bari mu je ga ra'ayin malami na gaba. Imrana Hassan Madaha Baku daga birnin Wagadugu a kasar Burkina Faso. Idan gwamnatin Najeriya tana son bayyana waɗanda ta baiwa tallafi a cikin al'umma kuɗi sama da biliyan 30 to ta jero sunayen wannan mutane kuma a binciko a gano su. Sadiq Garba Abdu Lecturer ai dama ba abinda suka iya kamar ƙarya, hukumomin bogi, yaudara, ha'intar marasa galihu, badakalar kuɗin tallafi da dai sauransu. Allah ya kawo Najeriya ɗauki. Sai saƙon Yusuf Sani daga jihar Gombe a tarayyar Najeriya. Gaskiya wannan tallafi bai iso a gare ni ba kuma bai isa inda ya dace ba, sai dai mu ji labari ana ba da tallafi a rediyo. Abdulsalam Nasiru, Naija ƙasata sun wawure su. Awal Ahmad sun raba wa kansu da 'ya'yansu, Allah ya kyauta mana. Abdulrahman Kabiru AK, ai da yake kowa zai mutu, rayuwa ce an yi wasu kafin su kuma sun tafi. Hassan Lafiya Fataskun ga saƙonka na yadda kake cewa a gaskiya matsalar daga gwamnatin tarayya ne don wannan tallafin sai an ce an ware kaza amma kullun shiru kake ji ba isa ga talakar ƙasa ta gaba ɗaya. Ahmed Muhammad mai silba kasuwar Duku ai ba su da hujjar da za su bayar a wannan mako don kudade illa su azurta kansu da iyalansu amma mukan talakan Najeriya ba abin da ya gani illa wahalar tsadar rayuwa yayin da suke ikirarin Najeriya ta samu ci gaba Allah da ya kyauta ya ba mu shugabanni na gari Yunusa Tanko Banin Baka gaskiya ta bayyana gwamnati ta gaza gabatar da cikakkun hujjoji dake tabbatar da cewa ta raba wa iyale marasa galihu sama da naira biliyan 33 dama daga kin gaskiya sai bata Masu sauraro nan zamu ja labulan shirin namu ne tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu a madadin daukacin abokan aiki na musamman injiniyan mu ne Hassan Alhassan dan mutan Suleja da ya tabbatar da ingancin shirin ne Kabir Muhammad dan Bauchi da na shirya na gabatar nake fata za a tare mu a shiri na gaba bi salam

0: To madalla gaida Rukayya baka bara da wannan dawainiya
1: RFI
0: sai kuma shirinmu na ra'ayoyin ku masu sauraron mu
2: Mai sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International RFI Assalamu alaikum barka da warhaka kuma barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi Ofishin mai binciken kudi na tarayyar Najeriya ya ce gwamnatin kasar ta gaza gabatar da cikakkun hujjoji da ke tabbatar da cewa an raba wa iyalai marasa galihu naira biliyan 33 da miliyan 290 a matsayin tallafi ga marasa galihu kamar yadda ta yi ikirari a shekarar 2023. Rahoton na mai bincike ya ce an raba waɗannan kuɗaɗe ne ta yanar gizo amma ba tare da cikakkun bayanai da ke nuna waɗanda suka amfana da tallafin ba. Ga kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu sauraro da muka samu a shafinmu na Facebook inda za mu fara da saƙon Usman EFCC Alhassan daga ƙaramar hukumar Hong jihar Adamawa a tarayyar Najeriya. Dama ai ba za su faɗi gaskiya ba saboda ƙasarmu ɗin ne haka. Sai a faɗi abu kamar za a iya badawa amma sai ka ji shiru. Ina aka kai kudin da aka ce za a tallafa wa marasa karfi? Allah Ubangiji ya kawo mana shugabanni na gari masu kishin kasa. Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri tare da Alhaji Muktar Mai Shago da Wakin Basa. Irin wannan labaran rabon kason kudi, mu mutanen karkara ba mu san da ire-iren waɗannan dalar ba da wasu suke kwasa, mu ba a san da mu ba sai idan ana neman kuriyar mu. Fatanmu dai Allah ya zaba mana adalan shugabanni a Najeriya. Comrade Umra Bunu Abadan tare da Umar Ari Bade Abadan daga birnin Mawo a kasar Chadi. Ai wannan tallafi ko daga Abuja ba zai fita ba. Ballantana ya kai gari irin su yanki na karamar hukumar Abadan. Allah dai ya kyauta ya ba mu shugabanni na gari waɗanda suke jin tausayin mu. Amin. Saƙon ɗan Najeriya kuwa cewa yake mu dai 'yan Najeriya ba mu da labari. Sanusi banda ta yi da magara kawai dai a je harka wai an cuci na ƙauye domin ire-iren waɗannan ba baƙeren da kuma yin kwanciyar magirbi da dukiyar al'umma ba ya taɓa misaltuwa saboda wata shari'a kawai sai a kiyama. Hakika ofishin mai binciken kuɗi na tarayyar Najeriya wannan kalamai nasa bai zo mana da mamaki ba. Dama gaskiya guda ce ita ƙoƙariya fura take ba ta yaya. To masu sauraro kada a shafa, ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Kazalika mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 2347663661. Bari mu je ga ra'ayin malami na gaba. Imrana Hassan Madaha Baku daga birnin Wagadugu a kasar Burkina Faso. Idan gwamnatin Najeriya tana son bayyana waɗanda ta baiwa tallafi a cikin al'umma kuɗi sama da biliyan 30 to ta jero sunayen wannan mutane kuma a binciko a gano su. Sadiq Garba Abdul Lecturer ai dama ba abinda suka iya kamar ƙarya, hukumomin bogi, yaudara, ha'intar marasa galihu, badaƙalar kuɗin tallafi da dai sauransu. Allah ya kawo Najeriya ɗauki. Sai saƙon Yusuf Sani daga jihar Gombe a tarayyar Najeriya. Gaskiya wannan tallafi bai iso a gare ni ba kuma bai isa inda ya dace ba, sai dai mu ji labari ana ba da tallafi a rediyo. Abdusalam Nasiru, Naija ƙasata sun wawure su. Awal Ahmad sun raba wa kansu da 'ya'yansu, Allah ya kyauta mana. Abdulrahman Kabiru AK, ai da yake kowa zai mutu, rayuwa ce an yi wasu kafin su kuma sun tafi. Hassan Lafiya Fataskun ga saƙonka na inda kake cewa a gaskiya matsalar daga gwamnatin tarayya ne don wannan tallafin sai an ce an ware kaza amma kullun shiru kake ji ba a isa ga talakar ƙasa ta gaba ɗaya. Ahmed Muhammad Mai Silba Kasuwar Duku ai ba su da hujjar da za su bayar a wannan mako don kudade illa su azurta kansu da iyalansu amma mu kan talakan Najeriya ba abin da ya gani illa wahalar tsadar rayuwa yayin da suke ikirarin Najeriya ta samu ci gaba Allah da ya kyauta ya ba mu shugabanni na gari Yunusa Tanko Bani Mbaka gaskiya ta bayyana gwamnati ta gaza gabatar da cikakkun hujjoji dake tabbatar da cewa ta raba wa iyale marasa galihu sama da naira biliyan 33 dama daga kin gaskiya sai bata Masu sauraro a nan zamu ja labulan shirin namu ne wa tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu a madadin daukacin abokan aiki na musamman injiniyan mu na yau Hassan Al-Hassan dan mutan Suleja da ya tabbatar da ingancin shirin ne Kabiru Muhammad dan Bauchi da na shirya na gabatar nake fata za a tare mu a shiri na gaba bi salam

0: Duka duka nan muka kawo karshen shirin sai maimaicin kanin labaran da muka ji mun ji cewa Najeriya babban sufeto jan ne yan sandan kasar ya kintsa yan sandan kwantar da tarzoma domin shiga yakin da ake da ta'addanci da kuma yan bindiga masu satar mutane don karban kudin fansa a jamhuriyar Niger mahukunta na ci gaba da kamin sojojin da ake zargi da hannu a boran da aka yi a makon jiya mun kuma cewa Iran ta yi gargadin mayar da martani mai zafi muddin Amurka ta kai sabbin harahare akan kadarorinta To a madadin lahirin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International musamman ma Hassan Alhassan Silaje wanda shine engineer mu na wannan dare Michael Kudisin ke cewa mu kwana lafiya Karfe 9 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chad 8 kenan agogon TU da Ghana Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22 gajeren zango.
1: Michael Kudisin.
0: Masauraro assalamu alaikum barkamu da saki saduwa cikin shirin dare ga kanin labaran duniya. A Najeriya babban sufeto janar na yan sandan kasar ya kintsa yan sandan kwantar da tarzoma domin shiga yakin da ake da ta'addanci. A jamhuriyar Niger mahukunta na ci gaba da kamin sojojin da ake zargi da hannu a boran da aka yi a makon jiya. Iran ta yi gargadin mayar da martani mai zafi muddin Amurka ta kai sabbin harahare akan kadarorinta. Ga labaran kamar yadda suke. Rundunar yan sandan Najeriya ta sanar da tsaurara matakan yaki da ta'addanci da addabi kasar ta hanyar shigar da yan sandan kwantar da tarzoma cikin aikin fatattakar yan ta'adda. Da yake jawabi yayin wani rangadi da ya kai barkokin yan sanda a jihar Lagos babban sufetan yan sandan kasar Tunji Disu ya ce daga yanzu za a sanya jami'an cikin aikin gadan-gadan. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta amince da sabon tsarin fanshon wata-wata na jami'an rundunar sojin Najeriya inda janar-janar da masu makamancin makamin za su kasance a sahun gaba na masu samun fansho mafi tsoka da ya kai miliyan 2.5 na naira. Wannan kamar yadda yake kunshe a wata wasiƙa daga hukumar kididdige a watan kididdige albashi ta kasar zai fara aiki ne daga ranar 1 ga watan Satumban wannan shekarar. A jamhuriyar Niger an ci gaba da kama sojoji da ake zargi da tawaye da kuma mutanen da ake kallo a matsayin waɗanda suka haɗa baki da su a wannan ƙarshen makon watan ranakun 5-6 kenan ga watan Satumban nan. A baya-bayan nan an kama wani captain a wani gari mai nisan kilomita 100 daga Yamai inda aka tafi da shi babban birnin ƙasar ƙarƙashin tsauraran matakan tsaro. Zalika ana ci gaba da yi waɗanda aka kama tambayoyi inda bayanai yake nuna cewa wani babban jami'in soji na kusa da shugaba watan janar Abdurrahman Tiani ne yake jagorantar kwamitin binciken. Wata majiya ta ce gungun sojoji masu yawa hamma da ɗaruruwan dakaru daga runduna ta musamman ne suke tsare a halin yanzu. Rundunar 'yan sandan jamhuriyar Benin ta yi nasarar tarwatsa wani gungun barayin shanu da ke addabar yankin sashen Bargu inda aka kama mutum uku cikin mambobin kungiyar. Wanda ake zargin za su bayyana a gaban mai shigar da kara na gwamnati a ranar 8 ga watan Satumba watan gobe kenan domin fuskantar shari'a yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da farautar mamba na hudu da kuma wani da ake zargi da sayan shanun sata. Wannan samami na nuna hubbasa da mahukuntan kasar ke yi wajen kare makiyaya da manoma daga barazanar barayin daji a yankunan arewacin kasar. Na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Hukumar leken asiri ta Libya ta sanar da kama mutane 5 ciki har da wasu baki da ake zargi da kai hare-haren jirage marasa matuka kan manyan cibiyoyin mai da wutar lantarki na kasar. Wannan gagarumin kamin ya dakile harin watan karin dabarun da gungun masu zagon kasa suka shirya na kai hare-hare kan madatsun ruwa da kuma shirin kashe manyan jami'an gwamnati da na soja. A tsaka da tashin hankalin siyasar da ta raba kasar gida biyu. Tsohon shugaban Sierra Leone Ernest Bai Koroma ya koma kasarsa ta asali bayan shafe sama da shekaru 2.5 a Najeriya biyo bayan janyo ƙorafe-ƙorafe da aka shigar kotu a kansa. Kuruma ya arce zuwa Nigeria ne a watan Janairun shekarar 2024 bayan da wata kotu a Sierra Leone ta yarje masa yi balaguro don neman magani. Ana zargin sa da hannu a yunkurin juyin mulkin da aka yi a shekarar 2023 wanda wani hafsan soji Julius Bayo ya jagoranta. Alhadin ta gabata ce Kuruma ya baro Najeriya inda ya zaman hijira zuwa babban birnin kasarsa watan Freetown, kamar yadda tsohon shugaban Najeriya din Goodluck Jonathan ya wallafa a shafinsa na X. Ana sauran labaran ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Iran ta yi barazanar ɗaukar mataki akan duk wani sabon hari da Amurka za ta kai kan kadarorinta, inda ta yi gargaɗin cewa hanyoyin samar da makamashi na yankin suna da faɗi kuma suna da sauƙin kai hari. Suna mai cewa kamfanonin makamashi na Amurka da ke wurin su ma suna cikin wani haɗari. A ranar Lahadi, babban jami'a ma'aikatar tsaron Iran wata Hussein Razi ya ce ƙasar za ta sanar da tsare-tsaren kafa sabon shiya mai iyaka da tekun fasha kwanaki masu zuwa. Iran ta rage cunkoson ababen hawa ta mashigin ruwan, wata muhimmiyar hanyar samar da mai da iskar gas ta duniya tun bayan da aka fara yakin a ranar 28 ga watan Fabrairu. Isra'ila ta kai wasu hararen sama a kudancin Lebanon, lamarin da ya sanadin mutuwar mutane 12 cikin su har da mata da yara ƙanana, kamar yadda ma'aikatar lafiyar ƙasar ta bayyana a yau Litinin. Isra'ila ta sha alwashin ci gaba da kaiwa ƙungiyar Hezbollah farmaki bayan da hararen na cikin dare ya kashe mutane 11 a yankin watan Farduman. Kana wani hari na baya-baya ya yi sanadin mutuwar wani mai aikin ceto guda. To an sauri labaran ne daga nan sashen Hausa Radio France International. RFI. Madalla, a wannan Litinin an sake bude makarantun boko a ƙasar Kamaru bayan kammala dogon hutu da ake yi a ƙarshen zangon karatu na kowace shekara. To sai dai a wannan karo an koma karatun ne a cikin yanayi da malamai, ɗalibai da kuma iyaye ke nuna fargaba sanadiyar matsaloli na tsaro, musamman ma a yankunan da ke fama da 'yan aware da kuma sassa da ke yankin arewa mai nisa. To ga dai rahoton da wakilin Mulruwan Shehu Usman ya aiko mana daga birnin Garwa.
2: Yadda aka bude zangon karatu na bana a fadin kasar, sai dai akwai kalubale na matsalolin tsaro a wasu jahohi, kamar yadda wasu iyaye da suka sheda min na yadda komawar ta bana ta riske su.
3: Kuma matsalolin rayuwa mugu-mugu, da talaka baya da hali sam-sam wurin mai da 'ya'yansu a makaranta. Tsaron ma babu san a yankin Bamin da ba za a koma makaranta ba, aka yankin Marwa duka.
4: Na garin Marwa, amma ta wasu dan ƙauyuka dan bayan gari haka. Sune dai aka rashin tsaro haka hare-hare da ake dan kawo.
2: Kamar a yankin Renon English, hukumomi sun kafa dokar taɓaci biyo bayan ikirarin 'yan aware na ƙara kai hare-hare akan makarantu a yankin. Janar Husaini Jibo shine hafsan shojoji dake kula da samar da tsaro a yankin. Ya sheda min ta waya irin matakan da suka dauka.
5: Abin da ya danganci komawa makaranta, 'yan ta'adda sun yi barazana kuma sun ce za su ɗauki mako biyu suna gargaɗi ga iyaye, ga 'ya'ya, ga malaman makaranta kada kowa ya tafi makaranta. Sun sa bayin haka kowane shekara ta takaice a nan Northwest idan watan September wata ne na babban kasala, na babban hatsari, da yawa daga cikin malaman makaranta ba su dawo. Iyaye kuma ba wanda zai dauki hatsari ce zai dauki dan shi ya kai shi makaranta domin da san abin da zai faru. Mu muna nan kama daga muna taimakon su da duk wani matakin tsaro.
2: Haka a alardin arewa mai nisa, hukumomi sun sanar da rufe makarantu sama da 50 sakamakon karuwar sabbin hare-haren Boko Haram a wasu kananan hukumomi a jihar. Amadu Khalid, karamin shinan ilimi a jihar.
6: Mun rufe makarantu sama da 53 saboda karuwar matsalan tsaro don tabbatar da tsaron lafiyar dalibai da malamai. Sannan dukkanin dalibai za mu kai su inda muka san akwai ingantaccen tsaro su ci gaba da karatun su har zuwa lokacin da zaman lafiya zai dawo mu bude makarantu.
2: Kowace illa karuwar rashin tsaron zai yi ga ilimin yaran. Dr. Mutari Hamisu malamin makaranta ne a Bamenda.
7: Dalibai gabaki ɗaya wanda suke zuwa makarantu domin gana shafan san ainihin tunanin su, kokolun su, psychologically suna samun rauni da wajen tunanin su da abubuwan da za su yi saboda tsoro. Na biyu kuma lokaci da aka kayyade cewa za a karantar da su ba sa samun wannan lokutan a karantar da su saboda aka karatun da ake ba su bai isa yadda za su iya rubuta jarabawa da sauran yara wanda su suke da tsaro su samu nasara su ci.
2: Sai dai mako daya kamin bude makarantun, ministan tsaro na kasar Joseph Beti Asomo ya jagoranci taro da hafsoshin tsaron kasar don kara karfafa tsaro. Rilwanu Shehu Usman, Garwa Irrefi.
0: To yanzu kuma sai shirin rayuwa ta.
8: Rayuwa ta.
1: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannun mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. A wannan rana shirin ya leka jihar Kano dake arewacin Najeriya tare da mayar da hankali akan koken da mata manoma ke yi na fama da matsalar tsadar takin zamani abinda ke haifa musu cikas a harkokin noma. Duk kuwa da cewa sun bayyana farin cikin su na samun albarkar damina a bana. Haka ma bayanai na cewa ana ci gaba da samun karuwar shigowar mata a harkar noma musamman a kasashe masu tasowa saboda albarkar da ke cikin ta. To sai dai rashin samun tallafi ya zama babban kalubale gare su. Ba sabon zance bane yadda mata musamman a yankunan karkara ke dukufa wajen yin noma domin samar da wadataccen abinci ga iyalansu da ma kasa baki daya tare da bunkasa tattalin arziki. Duk dai a kokarin su na samun saukin matsin rayuwa da bai bar kowa ba. Dangane da koken mata manoma kan batun tsadar takin zamani, shirin rayuwa ta ya tattauna da ɗaya daga cikin mata manoma daga Ciromawa ta jihar Kano Najeriya, Binatu Dantala, sai kuma Malam Dayyabu Abubakar Inuwa, mataimakin shugabar WOFAN a jihar Kano Najeriya. Amma kafin nan, wakiliyarmu daga Kano, Aisha Jibril Ahmad, ta haɗa mana wannan rahoto.
8: Rayuwa ta.
9: A zahiri mata suna taka muhimmiyar rawa a harkar noma, shuka, girbi, sarrafa amfanin gona har zuwa sayarwa. Bincike ya nuna da cewa mata na daga cikin muhimmai kuma jigo a harkar noma a jihar Kano dake tarayyar Najeriya. Amma duk da wannan gudunmawa, wasu mata manoma na fuskantar matsaloli daban-daban ga sana'ar tasu. Malama Saratu Bala ta bayyana wa filin rayuwa ta babban matsalar da take fuskanta.
10: Idan kana so kayi noma dole kana buƙatar a rima gurin noman. A wani lokacin ina da ita amma wani lokacin idan kana so ka irin karawa dinnan dan abin ya fadada wannan ma shi ma kalubale ne.
9: Yayin da mata suka yi hubbasa suka fara aikin noma a jihar Kano, malama Indoma Tuta ce
11: a dubiye mu munan cikin kauye domin mata muna kokarin mu ga cewa mun yi noma domin mu rika tallafawa mazajen mu da iyalin mu musamman yanayi da ake ciki na tsadar rayuwa. In so samu ne kina matsayin mace noma rabin eka tsadar rayuwa da ake ciki ya miki kadan. To amma kuma tunda baki da yadda zaki dole haka zaki bishi kidan lallaba. Roƙon da nake wa gwamnati su taimake mu kamar idan an tayi raba tallafi a rika yin yadda ta hannu zai rika zuwa ga mu talakawa.
9: Maryam Ahmadu ta bayyana cewa
10: to ni dai shawara ta ga gwamnati muna so ta taimaka mana noma musamman tallafi da yake yawan zuwa. Wani lokacin abin da yake bamu mamaki mu talaka da muke cikin lungu zamu ji an kawo abin ba wai ba za a kawo. Gwamnati tana iya kokarinta tana bayarwa. Amma gaskiya baya zuwa lungu musamman me dalili ba.
9: Akan wannan korafi RFI Hausa ta ji ta bakin mai unguwa Mato Iliya kan a ina giza ke sakar inda yace
12: amma masala abin da yake yanzu tunda abu ya koma siyasa wani abin yawanci mu masarauta sai ayi shi ma ba mu sani ba kamar na faɗa haji yanzu harkar siyasa ta buƙatar masarauta. To kin ga misali idan an kawo na sama da mu ba su iya juya abin wani ne mu muke na kasa kasa
8: RFI.
1: To madalla an gaishe da Aisha Jibril Ahmad da rahoton nan yanzu sai zantawar da Dinatu Dantala Murtala, ɗaya daga cikin manoma daga Ciromawa ta jihar Kano.
8: Gaskiya noma a bana mune wa Allah godiya domin muna samun ruwan sama sannan ma har da na eka duka muna samu. Sannan damuwar mu shine dai a misali in ma tallafin ne ba ma iya samu amma kuma mu dai muna da yiwa Allah godiya amma duk da kalubalen muna yiwa Allah godiya domin muna dan samun matsaloli akan taki.
13: A matsayinki na mace yadda ake ganin mata ba kowa ke noma ba gashi kina noma. Wani irin kalubale kike fuskanta a harkar?
8: Eh gaskiya babban kalubalen dai wani zubin idan muka rasa taki yana da himmiyan ka yi inda Allah ya bamu amma idan har muka samu irin tallafin muna dan jin dadi domin takin idan yazo hannun mu amfani yana kyau sosai. Sannan dan kalubalen da muke samu kuma musa irin dan kwari da shauran su in ba kudin magani to nan fa he kaga shinkafa tana lalacewa nan ba feshi sai dai abun sai godiya.
13: Idan yanzu ina sauraron ki sai ce ina son na yi noma wata shawara zaki ba ni?
8: Eh to idan kin ce kina son ki yi noma sai in ce to kina da tanajin kuɗi a ajiye domin gaskiya an baka da isasshen kuɗi to gaskiya za a iya yin asara a cikin noma.
13: Sai ka yi tanadi dai.
8: Yawo he ka yi tanajin inda ka ga alamar zai ishe ka amma idan baka da kuɗi ka ga shi ne damuwar to dole za ka samu matsalar taki.
13: Kamar yanzu a nomar shinkafa wanda suka yi sakawa ta ƙone wasu shawara za ki ba su?
8: Gaskiya idan za ka yi noma tunda mu nan ba mu cika samu ba muna da eka. Amma kaga a waɗanda suke noman fita waje ne dama shawara da za a ba waɗanda suke noma a fita waje wanda ruwa baya kaiwa to dama da zarar damuna ta faɗi mutum ya sa amfani idan zai ya fahin kafa ya fada wuri domin idan ruwa ya kai masa lafiya lo in bai ya fada wuri ba ruwan sama bai kai ba to zai asara.
13: Gwamnati ta karba tallafi na taki mata suna samu a wannan yankin?
8: Gaskiya da dai muna samu a yadda muka samu wofan da nada to da muna samu a wannan tallafi amma mu dai yanzu nan gaskiya mun dade mu da mu samu irin wannan tallafi. Kona da gwamnati gaskiya su rika duba mu talaka suna dan duba al'amuran mu na cikin yan kauye.
14: Matsayin ƴa mace na ko'ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa.
15: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana.
14: Za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa ba abun kunya ba.
15: Ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai ƙure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari.
14: Tunaninka na da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba.
15: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
1: To tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Malam Dayyabu Abubakar Inuwa mataimakin shugabar Wofan a jihar Kano Najeriya.
16: Wai alkhairai masu yawa idan mata suka shiga harkar noma. Duk harkokin da Wofan take na tallafawa matan nan da mazajen su ake hadawa. Yadda abin yake shine 80% mata ne 20% maza ne saboda a samu ayyukan da maza ne za su shigo su tallafa a haka ratio din yake.
13: Kai yaya matan karkara za su shiga cikin wannan tsari na tallafi na wofa musamman masu noma?
16: Yawa babba hanyar da ake bi mata su amfana ta hanya ta daya ita ce su kafa kungiya ya zama suna da kungiya dan ba ta aiki da ɗaiɗaikun mutane. Idan suka kafa kungiya ya zama na kuma ta same su akwai sana'ar da suke ba dan sun jiyo ta suka kafa kungiyar ba a'a dama suna yin wata sana'a wacce so ake yi a tallafe su ta habaka. Farko dai za ta zo ta tabbatar ta yi musu register. In ta yi musu register sai a hada 150 shine ake kira cluster. Don aka samu cluster da ta shafi mutum 150 to sai a yi musu tsarin da kowace za ta ajiye naira 300 a account din su ba ita za su kai a account din su za su ajiye na kungiya 300 bayan ta yi musu register. Abinda yasa kan tallafi zo ake yin haka bincike aka yi na ilimin halayyar mutanen mu idan abu babu ko kwaban su ba su san darajar sa shi yasa in gwamnati ta yi abubuwa sai a lalata. To idan aka zo da shaidar mutum 150 sun hada 300 kin ga za a samu 450 ita kuma sai ta ba su tallafin miliyan 1 da naira 50,000 ya zama 1.5 million to sai su diga juyawa.
13: Bayan tallafawa mata manoma a kungiyance sai kuma me?
16: Bayan kungiya akwai aikin da ya shafi tallafawa masu bukata ta musamman.
13: Wani sako za ka rufe mana shirin?
16: Ina kira ga waɗanda suka amfana da tallafi yayin nan domin akalla waɗanda ta tallafawa sun kai miliyan 7 domin ta shafa fiye da shekara 30 tana yin wannan tallafi su rike shi hannu biyu kuma yadda aka taimake su su taimaki wasu ta yadda amfanin zai zama yana da yawa
1: Tattaunawar Aisha Jibril Ahmad da Malam Dayyabu Abubakar Inuwa mataimakin shugabar Wofan dake jihar Kano Najeriya
17: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 2349888899
1: Masu

0: tabbatar mana da abun nan jahohinmu da makamancin haka. Kaga wannan ai ba daidai bane.
1: Ita ma Farfesa Hawwa Muhammad Sani malama ce da ke koyar da harshen Turanci a Jami'ar Ahmadu Bello. Ta ce abu ne mai wahala a raba Hausawa da Fulani, duk kuwa da matsalolin da ke faruwa. Don haka a cewar ta za su yi tsayin daka na wayar da kan al'umma akan illar rabuwa.
2: Mutane irin mu ina muke? Ni babana ba Fulatani, mama na kuma Bahaushiya. Babana na yara, mama na ba ta yi. To ina zan tsaya? Za a ce za a raba mu. Sai mu raba mu da guri kenan ko? Ai wannan abun a tarihance ba zai rabu ba, a siyasance ba zai rabu ba, a harsance ma ba zai rabu ba. Saboda kaga a tarihi dai haka dole ne, dama in wani yare ya haɗu da wani yare balanta na Fulatanci da Hausa, zai zama yaren dura biyu sun riga sun haɗu, wani ya rinjayi wani ko kuma wani ya shiga cikin wani. To a tarihance haka ne. Haka kuma a ilimin zamantakewa ma, duk in wani yare yana zaune da wani yare dole ne sai wani ya shiga cikin wani. To mun taso mun ga Hausa ne da Fulani a haɗe, kuma akwai auratayya kamar yadda ya faɗa. Ga munan Fulani ne, amma kaga ba ma majin yaren da Hausa muke magana. To ta yaya za a raba mu? A ce za mu ina muke? Shi ne tambaya.
1: Wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Shehunan malamai a nazarin harshe irin su Farfesa Audu Tanimun Giwa na Jami'ar Jihar Kaduna shi ma na ganin wannan al'amari ba mai bulluwa bane.
3: Ai ko ran da na fara jin kalmar a duniya a cikin yan kwanakin nan musu dade ba da farawa, bismillah na fara fitowa kaina cewa ko dai masu alaka da ita sun zautu ko hankali bai zauna musu ba. Saboda duk masu maganin da zaka bincike su, jinin su ƙarya suke, su ce Hausa zalla ne ko Fulani zalla ne, ƙarya suke kowaye. Kuma magana ce ta in ka kalle ta da kyau ka san cewa akwai harkar siyasa a cikin al'amarin. 'Yan siyasa sun saba ba rabu kan al'umma inda za su yi samu nasarar su. Idan ba amfani da addini ba, a amfani da yare. In ba amfani da yare ba, a addini da yanayinka na talaucinka ko rashin shi. To sai ya suka lura cewa to a cikin yaren ma akwai dunkulallen yare guda ɗaya da aka rasa yadda za a yi da ita. Sai aka farga da cewa to ai su ma ɗin inda za a bi tsananin tarihi, kila da ba a haɗu suke ba. Saboda a tuna musu cewa inda haɗu suke da sunansu kalma ɗaya ne.
1: Wasu na ganin wannan yunkuri na raba kan Hausawa da Fulani bai rasa nasaba da siyasa, kamar yadda Farfesa Tanimu Abubakar na Jami'ar Ahmadu Bello ke cewa.
4: An dai ƙirƙiro ne a yi siyasa da ita, saboda Hausa ai ba kawai ba ƙabila ba ce, dandali ce ta al'ada da addini wanda kuma ta daɗe shekaru aru-aru da yawa, kuma ta haɗa mutane al'ummomi iri-iri suna cikinta. Don haka babu wani maganin Hausa zalla ko Hausa Fulani daban ko Hausa daban ko Bahaushe daban ko ba Fulatani daban. Wa'annan jinsin mutane Allah ya haɗa su tuntuni fiye da shekaru 500-600 ake haɗuwa, ake tafiya guda. To ni gani wannan kalmomi ne ake ana amfani da su ne a siyasance, saboda gani ake kaman arewan ta dare. Don haka kowa yana kokarin ya ga wa zai iya janyewa, mu janye Hausawa, mu janye Fulani, mu janye wannan. Don haka shikenan sai kowa ya ga dama ya zo abin da zai bayuwa.

0: takwas daidai agogon Najeriya ne jarar kabar chari bakwai kenan agogon TU daga na sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mitaci 22:25
1: Azima Bashir Aminu
0: Masu sauraro barkanku da hantsi ga kanin labaran matatar Dangote ta bude kofa ga masu sayan hannayen jari dan bayar da dama ga daidaikun jama'a Niger ta dakatar da wani katafaren kamfanin siminti bayan kimmitin ta farashin gwamnati Amurka ta bayyana kwarin gwiwar farfado da tattaunawar Russia da Ukraine yanzu kuma ga cikakkun labaran matatar Dangote ta bude wani sabon babi na shirin shiga kasuwar hannayen jari inda shugaban rukunin kamfanin Dangote Alhaji Aliko yace da naira 5000 kacal za ka samu damar mallakar wani bangare na masana'antar tashi Ahmad Abbaye da ya halarci bikin sanya hannu kan yarjejeniyar IPO ta shigar matatar kasuwar hannayen jari da aka gudanar jiya a birnin Lagos ya hada mana rahoto
2: Alhaji Aliko Dangote ya bayyana cewa masu son adama da su za su iya sayan akalla hannun jari 10 na matatar man da dangogin sa da naira 5250 kacal
3: duk wani da yake a zaune a nan Najeriya da ko ina ne ma Afrika zai iya daukan wannan kudin ya saya naira 5250 shi wannan ba wai cewa muna so ne mu tara kudi ba muna so ne mu jawo mutane da yawan da ke zamu iya jawo su ma ya zama cewar da su samu wannan alherin ba mu kade ba
2: hamshakin attajirin na Afrika ya sanar da ware hannayen jari biliyan 4 da miliyan 100 wanda za a sayar da kowanne kan naira 525 ko me wannan IPO ke nufi ga ƴan Najeriya musamman kananan masu zuba jari Dr. Kasim Garba Kurfi masanin kasuwannin hannayen jari ne a Najeriya
4: IPO abinda ake nihi ana talla hannun jari na farko da bude kamfani to wannan dama ce aka ba duka mutanen Najeriya da duk wanda yake sanya mallaki wani abu daga cikin kamfanin nan na refinery so ga dama nan an bashi kari da kari shine sai aka saukaka al'amarin aka ce za ka iya sayan hannun jari guda 10 duk kowanne daya akan naira 525
2: daga ranar 14 ga watan nan na Satumba za a bude kofofin saka hannun jari a matatar Dangote kuma za a rufe bayan wata guda wato ranar 14 ga watan Oktoba Ahmad Abba sashin Hausa na RFI a Lagos Nigeria
0: Yan majalisar dattijan Najeriya sun fara tafka muhawara domin tabbatar da dokar za ta tilasta wa ƴan kungiyoyin fararen hula fagece hanyoyin da suke bi wajen samun kudaden tafiyar da ayyukansu da kuma masu daukar nauyinsu a waje da cikin gida. Wannan na zuwa ne bayan cika mako hudu da aka baiwa kwamitin majalisar kan kula da tsare-tsare da tattalin arziki da ya duba hanyoyin da kungiyoyin ke samun kudade da kuma bayar da shawarar samun rawanan doka ko aka san haka. Rukiya Bakabara na dauke da karin bayani.
5: A Najeriya kamar sauran kasashen sassan duniya irin waɗannan kungiyoyi na samun tallafin kudade daga wasu manyan kungiyoyi na duniya ko kuma gwamnatoci da daidaikun mutane a wasu lokuta to sai dai ana ganin wannan yunkuri na ƴan majalisar dokokin kasar baya rasa nasaba da yunkurin rufe bakin ƴan kungiyoyin ko da yake shugaban kungiyar Sislak Awwal Musa Rafsanjani ya ce rashin aikin yi da kuma rashin sanin dokokin Najeriya ne zai sanya ƴan majalisa wannan muhawara
6: akwai kuma yaki da cin hanci da rashawa ta EFCC tare da sukumu wanda suna sa ido akan duk kudaden da suka shiga kungiyoyi irin namu saboda haka ni ina ga cewa rashin fahimta ne da kuma rashin aikin yi rashin sani ne ko kuma rashin abin dokokin da su da kansu ƴan majalisa suka yi na yanda ake tafi da harkar kungiyoyi irin na sa kai kamar irin namu haka
5: game da zargin ƴan majalisar Najeriya da shirin yin dokar hana ƴan kungiyoyin yin katabis tsohon dan majalisa kuma masanin doka Ibrahim Bellar Gachukum ya ce
7: bai da akan cewa ƴan majalisa suna yin wasu dokoki wanda zai fi gori nasu ba wannan doka da ake so a yi dole ya kawo zargi tunda dama ba haka dokokin suke ce ba dan Najeriya ko kamfani ne ko kungiya ne ko wane ne yana da ƴanci ya nemi halaliyar shi ba kuma tare da wani ya mace tsangwama ba
5: a ƙasa irin Najeriya wanda a yanzu ke fama da ayyukan ƴan bindiga a gefe guda kuma da Boko Haram irin waɗannan kungiyoyi ne ke taimakawa gwamnati wajen bayar da agajin gaggawa ko da yake su ma akwai zarge-zarge masu ƙarfi a kansu Ruqayyah Abba Kabara RFI Hausa
0: Ta nan kuma mahukunta a jamhuriyar Niger ne suka dakatar da ayyukan kamfani mafi girma da ke shigar da siminti a kasar da ake kira Alhaji Abubakar Sharfo bisa dalilin kin mutunta farashin siminti da gwamnati ta kayyade a kasar. Alhaji Muhammad Haruna, ɗaya daga cikin masu harkar gine-gine a kasar, ya ce lura da tarin matsalolin da ake fuskanta sanadiyar karancin siminti, ɗaukar matakin ya zama dole, ga kuma abin da yake cewa.
8: Abubuwa da ke faruwa, kamfanin siminti dai na kasa ne, amma kaga babu dadi a ce wai wani dan kasuwa mai wani matsayi shi dai na ga sayar da siminti na gwamnati na kasa. Babu wani dan kasuwa da gwamnatin Niger an ce shi ne wani an ka ba abonima kawai na siminti shi dai gaba sayar da siminti. In kana iya sayar na miliyar 10, wani na iya sayar na miliyar 20. To kaga ya kamata a ce a hukumance gwamnati ce ke sayar da siminti, ko kuma wani babban wuri da gwamnati ta kebe ita ce ke sayar da siminti, a baka resi kai deposit kuɗinka a na kaza nake so, talaka mai ton 2, mai ton 3, mai ton 5, mai ton 6 shi dauka. Amma yanzu abin ya dawo wai bangaren wani saiwa ne, daga wani saiwa ne. To shine gwamnati ta gaba daidai bane a ce kayan gwamnati sun koma sai wani kamfani da aka ce ma Sharfo. Sharfo ma ma'aikacin gwamnati ba, Sharfo kamfani ne gare. Akwai kamfanuna da yawa irin su Sharfo waɗanda suna iya sayar da abin da Sharfo ga saidawa, suna iya order irin abubuwan da Sharfo ga iya yi order. Saboda haka abin ya yi ma 'yan ƙasa daɗi ƙwarai. Duk ɗan Nijar cikin kashi 100, kashi 75 sun ji daɗin ɗaukan wannan matakin.
0: Kalaman Alhaji Muhammad Haruna. Gwamnatin Chad ta haramta wani tattaki da dimbin ɗaliban da suka kammala jami'a ba tare da samun aikin yi ba suka tsara gudanarwa a gobe Laraba ta daga watan Satumba don nuna ɓacin ransu kan yanayin rayuwar da suka tsinci kansu a ciki. A ƙasa baki ɗaya ne aka tsara gudanar da wannan tattaki, sai dai gwamnatin shugaba Muhammad Debi ta gindaye sharuɗin da suka haramta duk wani gangamin taron jama'a. Fadar shugabar gwamnatin Tanzania ta tabbatar da mutuwar mijin shugabar ƙasa Samia Suluhu Hassan, wato Hafiz Amir Hassan, wanda ya koma ga mahallicinsa a jiya Litinin bayan fama da doguwar jinya game da larurar ciwon zuciya. Hafiz Amir Hassan, wanda ya mutu yana da shekaru 77, ya yi jinya ne a wani asibiti da ke Zanzibar, kuma tunda aka fara shirye-shiryen jana'izar sa wanda bayanai ke cewa za ta gudana a ƙauyen suna Kizinkazi da ke birnin na Zanzibar. Sudan ta sabunta zargin da take kan hukuntan Habasha game da taimako ko kuma daukar nauyin mayakan RSF, bayan da gwamnatin yankin Kurmuk ta bayyana cewa dandazon mayakan na RSF sun isa wani sansani na musamman a gaba da iyakar Habasha don samun horo. Abdullahi Muhammad Alfaki, kwamishinan yankin Kurmuk a kudu maso gabashin yankin Nilu, ya yi zargin cewa dandazon mayakan ya isa sansanin Fana a Lahadin da ta gabata. Jakadan Amurka na musamman Steve Witkoff ya bayyana ƙwarin gwiwa kan ganawarsa da shugabannin ƙasashen Rasha da Ukraine a ƙarshen mako, matakin da ya ce na gab da farfaɗo da tattaunawar sulhu ta kai tsaye tsakanin ɓangarorin biyu domin kawo ƙarshen yakin da suka takaikira miliyoyin mutane a Turai. Nura Adu Suleiman na ɗauke da ƙarin bayani.
9: Witkoff, wanda ya samu rakiyar sarkin shugaba Trump Jared Kushner, ya gana da shugaba Putin da kuma takwaransa Volodymyr Zelensky ne a lokuta daban-daban. Jim kadan kuma bayan haka ya bayyana samun ci gaba ciki har da shirin tsaye da lokacin fara tattaunawar kai tsaye tsakanin bangarorin biyu. Tun a ranar Lahadin da ta gabata, wani kusa a gwamnatin Ukraine ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa a wannan karan jakadun na Amurka sun gabatar da shawarwari karbabbu. Kodayake shugaba Zelensky ya yi gargadin yiwuwar za a ci gaba da gwabza yakin har zuwa lokacin hunturu. A nata bangaren, Rasha ma ta bada tabbacin akwai yiwuwar sake komawa tattaunawar ta kai tsaye da Ukraine. To sai dai kakakin gwamnatin kasar Dmitry Peskov bai bayyana lokaci da kuma inda ganawar sulhun za ta gudana ba. Haduwa ta ƙarshe tsakanin wakilan Rasha da Ukraine ta gudana ne cikin watan Fabrairu a birnin Geneva, inda suka gaza cimma matsaya kan makomar yankunan da Rasha ta kwaci.
0: Da Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da ware kowace rana 27 ga watan Nuwamba don zama ranar yaƙi da auren wurko na dole ga ƙananan yara, wanda ta ce babbar barazana ce ga ɗimbin ƙananan yara da ake tauyewa rayuwa. Saliyo ce ta shigar da ƙudurin gaban majalisar, wanda kuma mambobinsa suka kaɗa ƙuri'a gabanin amincewa da shi. Kuna sauraron labaran daga nan sashen Hausa na RFI. cikakken labarin wasanni kenan ga kuma kame sala ya shigo.
10: To Azima barka da wannan lokaci. To kamar yadda muka mai sauraro alƙawari a shirinmu na karfe 7 to kafin nan bari mu duba wasannin da wasan da aka yi a jiya a gasar NPFL ta Nigeria gasar Premier League din Nigeria kenan inda aka kara tsakanin Rangers vs Kaduna da Abia Warriors. Wasan da ya ambuga shine a filin wato filin wasa na Muhammad Dukko dake birnin Katsina kuma ita Rangers din ta samu nasara da ci 4 da nema. Dan wasan ta Muhammad Zulkiful ya samu nasarar jefa kwallaye 3 a raga a wannan wasa. Kuma wannan nasara ta bata damar zama ta 4 a teburin gasar Premier League din Nigeria. Idan kika duba hudun farko dake wannan teburi za a iya cewa kungiyoyin dake buga wannan gasa daga yankin arewacin Nigeria a wannan karan suna yin abun a zo a gani domin kawo yanzu Doma United ta jihar Gombe ita ce ke kan gaba bayan da ta samu nasara a wasanni 2 da maki 6 a jagoranta teburi gasar Premier League din kenan. Sai Barau FC dake jihar Kano ita ma tana mata ita ko tana a mataki na 2 da maki 4 bayan da ta yi nasara a wasa daya can Jaras a wasa daya. Kano Filas ita ma tana da maki 4 can Jaras a wasa daya da nasara a wasa daya. Sai Rangers ta Kaduna a yanzu da take da maki 3 sakamakon yawan kwallayen da ta jefa a raga inda take da yawan kwallaye 5 kenan da ta samu nasarar jefawa. To kamar yadda muka fara magana dazu a yau ne za a dawo fafatawa a gasar zakarun Turai inda PSG ke neman kafa tarihi wajen bin sahun Real Madrid don sake lashe kofin a karo na 3 a jere. Kungiyoyi 36 ne dai za su fafata a matakin rukuni wanda ke da irin tsari na league. Kuma kamar yadda aka sani dai kungiyoyi 8 din farko su ne za su samu gurbin kai tsaye zuwa zagaye 16 ita wannan gasa. Sannan waɗanda suka kare daga mataki na 6 zuwa na 24 za su buga wasannin neman gurbin zuwa zagaye 16. Akwai wasanni 6 da za a yi a wannan rana. Akwai AEK Athens wacce za ta karbi bakuncin Lax wacce ita ma sabo kungiya ce dukkaninsu a ita wannan gasa. Club Brugge za ta karbi bakuncin Aston Villa. Borussia Dortmund za ta kara da Villarreal. Sai Porto ta karbi bakuncin Manchester City. Lille ita kuma ta kasar Faransa za ta kara ne da Real Betis. Sai wasa na karshe da za a yi tsakanin Real Madrid da kuma Inter Milan a filin wasa na Bernabeu. Wannan wasa tsakanin Real Madrid da ita kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan wasa ne da zai ja hankali sosai ganin cewa tsohon mai horas da wato mai horas da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din Jose Mourinho ya taba jagorantar Inter Milan a kakar shekarar 2010 har ma ya samu nasarar lashe gasar zakarun Turai tare da ita wannan kungiya. To kamfanin Opta dake hasashe kan wasanni ya hasaso kungiyoyi 10 da ake tunanin za su iya lashe ita wannan gasa a bana. Kuma kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ce ke kan gaba da maki 20.4. Sai Bayern Munich da take da maki 20 a mataki na 2. Manchester City na a mataki na 3 da maki 12.7. Akwai PSG wacce ke kara kambun.
0: Yanzu nake son in ce ina mai rike da kambun.
10: Sosai ita kuma tana a mataki na 4 ne da maki 7.3. Sai Barcelona da take a mata wato da take da maki 7.2
0: da dai sauransu. An gaishe da Kamis Sale.
5: Takwas ga watan Satumba ita ce ranar yaƙi da jahilci a duniya, inda a 1966 hukumar UNESCO ta sanar da ware wannan rana domin jan hankulan mahukunta, kungiyoyi da sauran al'umma muhimmancin ilimi a rayuwa. A mafi yawan ƙasashe dai an sha aiwatar da tsarin yaƙi da jahilci da ke baiwa dattijai ko masu manyan shekaru damar iya koyon rubutu da karatu a rayuwarsu. Shin ko me za ku ce a game da wannan tsari? Yaya kuke kallon wannan rana ta yaƙi da jahilci a duniya? Muna dakon ra'ayoyinku.
0: Yanzu kuma sai taskarar siyasar mu ta yau tare da Michael Kudusin.
11: To barkamu da zuwa wannan lokaci da muke kawo muku labaran abubuwan da ke faruwa a siyasar Najeriya. Hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya ta fitar da sabbin dokoki masu tsauri gabanin babban zaben shekarar 2027. Jami'an siyasar da suka yi amfani da munanan kalaman batanci za su fuskanci tarar naira miliyan 10 kamar yadda ke fadi. Haka kuma 'yan takarar da aka samu da laifi na iya fuskantar tarar naira miliyan 5 ko daurin shekara guda a gidan yari. INEC ta sanar da waɗannan tsauraran hukunce-hukunce ne domin dakatar da kalaman kiyayya da ke karuwa a fadin kasar. Kuma na son hana tashin hankalin siyasa yayin taron yakin neman zabe, tana mai cewa kamata ya yi kamfen ya mayar da hankali kan manufofi da cigaban ƙasa. INEC tana aiki da jami'an tsaro don sanya idanu kan dukkan tarurruka. Jam'iyyar NNPP ta gargadi 'yan siyasa game da gaggawarin kiyayya da juna gabanin zabe. Wasu manyan jami'an jam'iyyar sun yi kirarin cewa zaben Rabiu Kwankwaso babban kuskuren siyasa ne ga Peter Obi da tawagarsa. Jam'iyyar ta NNPP ta ce ra'ayin Kwankwaso na yanki zai yi karo da muradin ƙasa baki ɗaya. Ko da yake haɗa kai don tunkarar gwamnati mai ci yana da matukar muhimmanci, zaɓar abokin tafiya da bai dace ba zai iya haifar da rarrabuwar kawuna na cikin gida. Jam'iyyar ta yi gargaɗin cewa wannan ƙawance zai raunana saƙon sauyi da suke ɗauke da shi, kuma hakan na iya sa su rasa miliyoyin masu kada ƙuri'a. Kotun sauraron ƙarakin zaɓen gwamnan jihar Osun ta fara sauraron ƙorafe-ƙorafe a hukumance. Jami'an kotun sun baje kolin takardun karakin da jam'iyyun APC da PDP suka shigar a garin Oshogbo domin kowa ya gani. Wannan mataki ya nuna alamar fara gagarumin fito na shari'a a fili. Jam'iyyar APC tana kalubalantar abinda ta kira nasarar da gwamna Ademola Adeleke ya samu da karfin gaske. A wani labari mai ban mamaki, wani bangare na jam'iyyar PDP shi ma ya shigar da tasa karar. Yana kalubalantar sakamakon zaben da aka bayyana tare da sauran masu hamayya. Sakataren kotun Pefe Belemore ya tabbatar da cewa an gama kintsa dukkanin takardun shari'ar gaba daya. Karamar ministar binnin tarayya Abuja Mariya Mahmud ta ayyana cewa jam'iyyar ta APC mai mulkin Najeriya ce za ta ci gaba da jagorancin kasar har gaba da shekarar 2031 da take jawabi a bikin kaddamar da kungiyar yakin neman zabe na shugaba Bola Tinubu a birnin Kano, watan City Boys Movement. Hajiya ta shaidawa mahalatta taron cewa babu gurbi a fadar shugaban kasa ta Aso Rock sai har shekarar 2031.
0: To wannan kenan ga kuma shirinmu na gaba.
12: Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a cikin wani sabon shirin Al'adunmu na Gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin Al'adunmu na Gado shirin da ke yi bibiya kan batutuwan da suka jibanci zamantakewa, masarautu da dai sauransu. Al'ummar Hausa Fulani al'umma ce da tafiya a arewacin Najeriya da ma wasu kasashe. Wannan al'umma sun kwashe shekaru aru-aru suna tare a ƙasar Hausa. Auratayya ta shiga tsakanin waɗannan al'ummomi, inda zai wahala ka ga zuri'a da babu ɗaya daga cikinsu. A yau shirin zai mayar da hankali a kai. Sai ku biyo mu. Kamar yadda aka ce da farko dai, al'ummar Hausa Fulani al'umma ce da tafiya a arewacin Najeriya kuma da wasu ƙasashe. Inda yanzu haka wannan al'umma suka kwashe shekaru aru-aru suna tare, auratayya kuma ta shiga tsakanin waɗannan al'ummomi. Al'adunsu sun kusa rikidewa zuwa iri ɗaya. Sai dai a 'yan kwanakin nan, wannan zamantakewa da Turawan mulkin mallaka suka raɗa mana suna neman lalacewa sakamakon kiraye-kiraye da wasu ke yi na cewa kowa ya kama gabansa, wato kalmar nan ta Hausa Fulani a raba ta gida biyu, Hausa zalla daban, Fulani zalla daban. Wannan muhawara ta fara ɗaukar ɗimi musamman tsakanin matasa a kafafen sada zumunta. A bisa wannan ne Dr. Abdulmalik Aminu na Jami'ar Ahmadu Bello ya gabatar da kasida akan fafutukar kafa ƙungiyar Hausa Zalla, ƙalubale da siyasa a ƙasar Hausa.
13: Ba wai ina goyon bayan Hausa Zalla ba, a'a ina inkarin Hausa Zalla. Hausa Zalla ba kalma ce wadda mutum mai tunani mai basira wanda ya karatu zai dada ita ba. Ya za a ce harshe kuma a ce zalla. Ai harsuna suna aro. Harsuna kafin harshe rayu sai ya yi aro. Duk harsuna duniya, mu ɗauki English misali, tunda shi ne harshen duniya ko? Kaso mai yawa, ba zan iya kintace kaso mai yawa na harshen English, duk kalmomi ne da aka ara da Latin daga Greek da sauran harsunan na duniya. Kai har ma da harsunanmu na Afrika. Har ma da harsunanmu na Afrika, English ta aro su. Suka saka a wannan. To harshe in yana sai ya rayu, sai fa ya aro. Babu Hausa Zalla, babu. Ba zai taɓa yiwuwa a ce Hausa Zalla ba. Abinda ya koro wannan maganar har ma suka ce wai su Hausa Zalla. Kafin Usman Danfodiyo, wato ƙarni na 1804, akwai Hausawa, za a ce to Hausawa tsantsan da suke nufi. Akwai yaƙe-yaƙe tsakaninsu su masarautar, a ce wancan daura ana faɗa da Katsina, Katsina suna faɗa da Zari. Haka yaƙi sosai ake yi. To sai Allah ya kawo musu sauƙi. Shi Usman Danfodiyo, Allah ya masa rahama, da makamanta irinsa suka zo suka ɗabbaka addinin musulunci. Sai aka samu tsari mai kyau, al'umma ta tsaya ta tsaya da kafafunta al'umma sai turawa suka zo suka same mu haka ai ba za mu yake ku ba wannan tsari da kuke da shi na masarautunku ai kuma kuna da gwamnati ashe to za mu yi amfani da gwamnatinku mu fadakar da ku akan manufofinmu sai suka ce to wannan al'ummar a kirata da suna Hausa Fulani su suka fara a matsayin al'umma ba wai a matsayin harshe ba idan aka ce al'umma mutane sai su manta su ce ah harshe ne a yare ne a kabila ne harshe daban yare daban kabila daban idan aka hade su su suke bada suke samar da abin da ake cewa al'umma so akwai yaruka da yawa banda Hausa da Fulani akwai kabilu da yawa banda Hausa da Fulani amma ganin yawan Hausawa da kuma yawan Fulani da suke a wannan yanki na arewanmu sai su suka ce mana da suna Hausa suka kira mu da suna Hausa Fulani
12: to koya wannan yunkuri na kafa Hausa zalla zai yi wa wannan al'umma mai dimbin tarihi ga dai abin da Dr. Abu Malik ke cewa
13: a duniya in duniya da ake yi samu rabon kawo na tsakanin al'ummo ne yake kawo haka wallahi ba karamin ganganci suke yi ba karamin ganganci ba mutum ya ce shi ya ware kabilar sa shi kadai ya ware wasu ya bata musu suna kuma a samu zaman lafiya wallahi ba za ta ba samu ba ah to an ga abin da ya faru da nyamurai wannan na Biafra suka ce sun ware me ya faru gwamnati ta murkushe su wallahi barin ga maka manufofin su daban-daban sunayen su daban-daban saboda ba su da tsari daya waɗannan irin kungiyoyi da ake samu duk duniya na samu ba laifi bane ku faɗa kungiya faɗi manufarku daga muradunku ku fayyace sannan ku nemi gudunmawa daga wasu gwamnati ko wasu dai waɗanda suke da abin nan amma kowa kawai ya tashi saboda shi matsalar shi kadai ya tashi kawai da safe ce zai kafa kungiya gida saboda yana da kuɗi matasa musamman su je gidajen kafafen sada zumunta Facebook irin su TikTok su Twitter su dinga zagin waliyai manyan arewan waɗanda suka tabbatar mana da abin nan jahohinmu da makamancin haka kaga wannan ai ba daidai bane
12: ita ma Farfesa Hawwa Muhammad Sani malama ce da ke koyar da harshen Turanci a Jami'ar Ahmadu Bello ta ce abu ne mai wahala a raba Hausawa da Fulani duk kuwa da matsalolin da ke faruwa don haka a cewarta za su yi tsayin daka na wayar da kan al'umma akan illar rabuwa
14: mutane irinmu ina muke ni babana ba Fulani mamana kuma Bahaushiya babana na yara mamana ba ta yi to ina zan tsaya za a ce za a raba mu sai mu raba mu da guri kenan ko ai wannan abun a tarihance ba zai rabu ba a siyasance ba zai rabu ba a harsance ma ba zai rabu ba saboda kaga a tarihi dai haka dole ne dama in wani yare ya haɗu da wani yare balanta na Fulatanci da Hausa zai zama yaren dura biyu sun riga sun haɗu wani ya rinjayi wani ko kuma wani ya shiga cikin wani to a tarihance haka ne haka kuma a ilimin zamantakewa ma duk in wani yare yana zama da wani yare dole ne sai wani ya shiga cikin wani to mun taso mun ga Hausa ne da Fulani a haɗe kuma akwai auratayya kamar yadda ya faɗa ga munan Fulani ne amma kaga ba ma majin yaren da Hausa muke magana to ta yaya za a raba mu a ce za mu ina muke shi ne tambaya
12: wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International RFI shehunan malamai a nazarin harshe irin su Farfesa Audu Tanimun Giwa na Jami'ar Jihar Kaduna shi ma na ganin wannan al'amari ba mai bulluwa bane
15: ai ko ran da na fara jin kalmar a duniya a cikin yan kwanakin nan musu dade da farawa bismillah bin fara fitowa kai na cewa ko dai masu alaka da idan sun zautu ko hankali bai zauna musu ba saboda duk masu maganan da zaka bincike su jinin su ƙarya suke su ce Hausa zalla ne ko Fulani zalla ne ƙarya suke ko waye kuma magana ce ta in ka kalle ta da kyau ka san cewa akwai harkar siyasa a cikin al'amari yan siyasa sun saba ba rabu kan al'umma inda za su yi samu nasarar su idan ba amfani da addini ba amfani da yare in ba amfani da yare ba a addini da yanayinka na talaucinka ko rashin shi to sai su kalli cewa to a cikin yaren ma akwai dunkulallen yare guda da aka rasa yadda za a yi da ita sai aka farga da cewa to ai su ma din inda za a bi tsananin tarihi kila da ba a haɗu suke ba saboda a tuna musu cewa inda haɗu suke da sunansu kalma ɗaya ne
12: wasu na ganin wannan yunkuri na raba kan Hausawa da Fulani bai rasa nasaba da siyasa kamar yadda Farfesa Tanimu Abubakar na Jami'ar Ahmadu Bello ke cewa
16: an dai kirkiro ne a yi siyasa da ita saboda Hausa ai ba kawai ba kabila bace dandali ce ta al'ada da addini wanda kuma ta dade shekaru aru-aru da yawa kuma ta hada mutane al'ummomi iri-iri suna cikinta don haka babu wani maganin Hausa zalla ko Hausa Fulani daban ko Hausa daban ko Bahaushe daban ko Fulani daban wa'annan jinsin mutane Allah ya hada su tuntuni fiye da shekaru 500-600 ake haduwa ake tafiya guda to ni gani wannan kalmomi ne ake ana amfani da su ne a siyasance saboda gani ake kaman arewan ta dare don haka kowa yana kokarin ya ga wa zai iya janyewa mu janye Hausawa mu janye Fulani mu janye wannan wannan don haka shikenan sai kowa ya ga dama ya zo abin da zai bayyuwa.

0: gabas daidai agogon Nigeria ne jarar kabar chari bakwai kenan agogon TU daga na sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mitoci 22-25
1: Azima Bashir Aminu
0: Masu sauraro barkanku da hantsi ga kanin labaran matatar dangota ta bude kofa ga masu sayan hannayen jari dan bayar dama ga daidaikun jama'a Niger ta dakatar da wani katafaren kamfanin siminti bayan kin mutunta farashin gwamnati Amurka ta bayyana kwarin gwiwar farfado da tattaunawar Russia da Ukraine yanzu kuma ga cikakkun labaran matatar dangota ta bude wani sabon babi na shirin shiga kasuwar hannayen jari inda shugaban rukunin kamfanin dangote Alhaji Aliko yace da naira 5000 kacal za ka samu damar mallakar wani bangare na masana'antar tashi Ahmad Abbaye da ya halarci bikin sanya hannu kan yarjejeniyar IPO ta shigar matatar kasuwar hannayen jari da aka gudanar jiya a birnin Lagos ya hada mana rahoto
2: Alhaji Aliko Dangote ya bayyana cewa masu son adama da su za su iya sayan akalla hannun jari 10 na matatar man da dangoginsa da naira 5250 kacal
3: duk wani da yake a zaune a nan Najeriya da ko ina ne ma Afrika zai iya daukan wannan kudin ya saya naira 5250 shi wannan ba wai cewa muna so ne mu tara kudi ba muna so ne mu jawo mutane da yawan da ke zamu iya jawo su ma ya zama cewar za su samu wannan alherin ba mu kade ba
2: Hamshakin attajirin na Afrika ya sanar da ware hannayen jari biliyan 4 da miliyan 100 wanda za a sayar da kowanne kan naira 525 ko me wannan IPO ke nufi ga ƴan Najeriya musamman kananan masu zuba jari Dr. Kasim Garba Kurfi masanin kasuwannin hannayen jari ne a Najeriya
4: IPO abinda ake nihi ana talla hannun jari na farko da bude kamfani to wannan dama ce aka ba duka mutanen Najeriya da duk wanda yake sanya mallaki wani abu daga cikin kamfanin nan na refinery so ga dama nan an bashi kari da kari shine sai aka saukaka al'amarin aka ce za ka iya sayan hannun jari guda 10 duk kowanne daya akan naira 525
2: daga ranar 14 ga watan nan na Satumba za a bude kofofin saka hannun jari a matatar Dangote kuma za a rufe bayan wata guda wato ranar 14 ga watan October Ahmad Abba sashin Hausa na RFI a Lagos Nigeria
0: To ƴan majalisar dattijan Najeriya sun fara tafka muhawara domin tabbatar da dokar za ta tilasta wa ƴan kungiyoyin fararen hula fagece hanyoyin da suke bi wajen samun kudaden tafiyar da ayyukansu da kuma masu daukar nauyin su a waje da cikin gida. Wannan na zuwa ne bayan cika mako hudu da aka baiwa kwamitin majalisar kan kula da tsare-tsare da tattalin arziki da ya duba hanyoyin da kungiyoyin ke samun kudade da kuma bayar da shawarar samun rawanan doka ko akasin haka. Rukiya Abubakar na dauke da karin bayani.
5: A Najeriya kamar sauran kasashen sassan duniya irin waɗannan kungiyoyi na samun tallafin kudade daga wasu manyan kungiyoyi na duniya ko kuma gwamnatoci da daidaikun mutane a wasu lokuta to sai dai ana ganin wannan yunkuri na ƴan majalisar dokokin kasar baya rasa nasaba da yunkurin rufe bakin ƴan kungiyoyin ko da yake shugaban kungiyar SISLAC Awwal Musa Rafsanjani ya ce rashin aikin yi da kuma rashin sanin dokokin Najeriya ne zai sanya ƴan majalisa wannan muhawara
6: akwai kuma yaki da cin hanci da rashawa ta EFCC tare da sukumu wanda suna sa ido akan duk kudaden da suka shiga kungiyoyi irin namu saboda haka ni ina ga cewa rashin fahimta ne da kuma rashin aikin yi rashin sani ne ko kuma rashin abin dokokin da su da kansu ƴan majalisa suka yi na yanda ake tafi da harkar kungiyoyi irin na sa kai kamar irin namu haka
5: game da zargin ƴan majalisar Najeriya da shirin yin dokar hana ƴan kungiyoyin yin katabis tsohon dan majalisa kuma masanin doka Ibrahim Bellar Gachukum ya ce
7: bai da akan cewa ƴan majalisa suna yin wasu dokoki wanda zai favori nasu ba wannan doka da ake so a yi dole ya kawo zargi tunda dama ba haka dokoki musu ce ba duk ɗan Najeriya ko kamfani ne ko kungiya ne ko wane ne yana da ƴanci ya nemi halaliyar shi ba kuma tare da wani ya mace tsangoma ba
5: a ƙasa irin Najeriya wadda a yanzu ke fama da ayyukan ƴan bindiga a gefe guda kuma da Boko Haram irin waɗannan kungiyoyi ne ke taimakawa gwamnati wajen bayar da agajin gaggawa ko da yake su ma akwai zarge-zarge su karfi akan su Rukayya Abubakar Arafai Hausa
0: Tanan kuma mahukunta a jamhuriyar Niger ne suka dakatar da ayyukan kamfani mafi girma da ke shigar da siminti a kasar da ake kira Alhaji Abubakar Sharfu bisa dalilin kin mutunta farashin siminti da gwamnati ta kayyade a kasar. Alhaji Muhammad Haruna, ɗaya daga cikin masu harkar gine-gine a kasar, ya ce lura da tarin matsalolin da ake fuskanta sanadiyar karancin siminti, daukar matakin ya zama dole, ga kuma abin da yake cewa.
8: Abubuwa da ke faruwa, kamfanin siminti dai na kasa ne, amma kaga babu dadi a ce wai wani dan kasuwa mai wani matsayi shi dai na ga sai da siminti na gwamnati na kasa. Babu wani dan kasuwa da gwamnatin Niger an ce shi ne wani an ka ba abone ma kawai na siminti shi dai gaba saye da siminti. In kana iya sayan na miliyar 10, wani na iya sayan na miliyar 20. To kaga ya kamata a ce a hukumance gwamnati ce ga sai da siminti, ko kuma wani babban wuri da gwamnati ta kebe ita ce ke sai da siminti, a baka resi kai deposit kuɗinka a na kaza nake so, talaka mai ton 2, mai ton 3, mai ton 5, mai ton 6 shi dauka. Amma yanzu abin ya dawo wai bangaren wani saiwa ne, daga wani saiwa ne. To shine gwamnati ta ga ba daidai bane a ce kayan gwamnati sun koma sai wani kamfani da aka ce ma Sharfu. Sharfu ba ma'aikacin gwamnati ba, Sharfu kamfani ne gare. Akwai kamfuna da yawa irin su Sharfu waɗanda suna iya saida abin da Sharfu ga saidawa, suna iya order irin abubuwan da Sharfu ga iya yi order. Saboda haka abin yayi ma ƴan ƙasa dadi kwarai, duk ɗan Niger cikin kashi 100 kashi 75 sun ji dadin daukan wannan matakin.
0: Kalaman Alhaji Muhammad Haruna. Gwamnatin Chad ta haramta wani tattaki da dimbin ɗaliban da suka kammala jami'a ba tare da samun aikin yi ba suka tsara gudanarwa a gobe Laraba tare da watan Satumba don nuna bacin ransu kan yanayin rayuwar da suka tsinci kansu a ciki. A ƙasa baki ɗaya ne aka tsara gudanar da wannan tattaki, sai dai gwamnatin shugaba Muhammad Debi ta gindaya shirin da suka haramta duk wani gangamin taron jama'a. Farar shugabar gwamnatin Tanzania ta tabbatar da mutuwar mijin shugabar ƙasa Samia Suluhu Hassan, wato Hafiz Amir Hassan, wanda ya koma ga mahallicinsa a jiya Litinin bayan fama da doguwar jinya game da larurar ciwon zuciya. Hafiz Amir Hassan, wanda ya mutu yana da shekaru 77, ya yi jinya ne a wani asibiti da ke Zanzibar, kuma tuni aka fara shirye-shiryen jana'izar sa wanda bayanai ke cewa za ta gudana a ƙauyen suna Kizinkazi da ke birnin na Zanzibar. Sudan ta sabunta zargin da take kan hukuntan Habasha game da taimako ko kuma daukar nauyin mayakan RSF, bayan da gwamnatin yankin Kurmuk ta bayyana cewa dandazon mayakan na RSF sun isa wani sansani na musamman a gab da iyakar Habasha don samun horo. Abdullahi Muhammad Alfaki, kwamishinan yankin Kurmuk a kudu maso gabashin yankin Nilu, ya yi zargin cewa dandazon mayakan ya isa sansanin Fana a Lahadin da ta gabata. Jakadan Amurka na musamman Steve Witkoff ya bayyana kwarin gwiwa kan ganawarsa da shugabannin kasashen Rasha da Ukraine a ƙarshen mako, matakin da ya ce na gab da farfado da tattaunawar sulhu ta kai tsaye tsakanin bangarorin biyu domin kawo ƙarshen yakin da suka takaira miliyoyin mutane a Turai. Nur Adu Suleiman na ɗauke da ƙarin bayani.
9: Witkoff, wanda ya samu rakiyar sarkin shugaba Trump Jared Kushner, ya gana da shugaba Putin da kuma takwaransa Volodymyr Zelensky ne a lokuta daban-daban. Jim kadan kuma bayan haka ya bayyana samun ci gaba ciki har da shirin tsaye da lokacin fara tattaunawar kai tsaye tsakanin bangarorin biyu. Tun a ranar Lahadi da ta gabata, wani kusa a gwamnatin Ukraine ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa a wannan karan jakadun na Amurka sun gabatar da shawarwari karbabbu. Ko da yake shugaba Zelensky ya yi gargadin yiwuwar za a ci gaba da gwabza yakin har zuwa lokacin hunturu. A nata bangaren, Rasha ma ta bada tabbacin akwai yiwuwar sake komawa tattaunawar ta kai tsaye da Ukraine. To sai dai kakakin gwamnatin kasar Dmitry Peskov bai bayyana lokaci da kuma inda ganawar sulhun za ta gudana ba. Haduwa ta ƙarshe tsakanin wakilan Rasha da Ukraine ta gudana ne cikin watan Fabrairu a birnin Geneva, inda suka gaza cimma matsaya kan makomar yankunan da Rasha ta kwace.
0: Da Majalisar Dinkin Duniya ta amince da ware kowace rana 27 ga watan Nuwamba don zama ranar yaƙi da auren wurko na dole ga ƙananan yara, wanda ta ce babbar barazana ce ga ɗimbin ƙananan yara da ake tauyewa rayuwa. Saliyo ce ta shigar da ƙudurar gaban majalisar, wanda kuma mambobinsa suka kaɗa ƙuri'a gabanin amincewa da shi. Kuna sauraron labaran daga nan sashen Hausa na RFI. cikakken labarin wasanni kenan ga kuma Kame Sala ya shigo.
10: To Azima barka da wannan lokaci. To kamar yadda muka yi mai sauraro alƙawari a shirinmu na karfe 7, to kafin nan bar mu duba wasannin da wasan da aka yi a jiya a gasar NPFL ta Nigeria, gasar Premier League din Nigeria kenan, inda aka kara tsakanin Rangers vs Kaduna da Abia Warriors. Wasan dai an buga shi ne a filin wato filin wasa na Muhammad Dukku dake birnin Katsina, kuma ita Rangers din ta samu nasara da ci 4 da nema. Dan wasan ta Muhammad Zulkifulu ya samu nasarar jefa kwallaye 3 a raga a wannan wasa, kuma wannan nasara ta bata damar zama ta 4 a teburin gasar Premier League din Nigeria. Idan kika duba hudun farko dake wannan teburi, za a iya cewa kungiyoyin dake buga wannan gasa daga yankin arewacin Nigeria a wannan karan suna yin abun a zo a gani, domin kawo yanzu Doma United ta jihar Gombe ita ce ke kan gaba, bayan da ta samu nasara a wasanni 2 da maki 6 a jagorantar teburin gasar Premier League din kenan. Sai Barau FC dake jihar Kano ita ma tana mata ita ko tana mataki na 2 da maki 4 bayan da ta yi nasara a wasa daya can jaras a wasa daya. Kano Filas ita ma tana da maki 4 can jaras a wasa daya da nasara a wasa daya. Sai Rancis ta Kaduna a yanzu da take da maki 3 sakamakon yawan kwallayen da ta jefa a raga, inda take da yawan kwallaye 5 kenan da ta samu nasarar jefawa. To kamar yadda muka fara magana dazu, a yau ne za a dawo fafatawa a gasar zakarun Turai, inda PSG ke neman kafa tarihi wajen bin sahun Real Madrid don sake lashe kofin a karo na 3 a jere. Kungiyoyi 36 ne dai za su fafata a matakin rukuni wanda ke da irin tsari na league, kuma kamar yadda aka sani dai kungiyoyi 8 din farko su ne za su samu gurbin kai tsaye zuwa zagayen 16 ita wannan gasa. Sannan waɗanda suka kare daga mataki na 6 zuwa na 24 za su buga wasannin neman gurbin zuwa zagayen 16. Akwai wasanni 6 da za a yi a wannan rana. Akwai AEK Athens wacce za ta karbi bakuncin Lax wacce ita ma sabuwar kungiya ce dukkaninsu a ita wannan gasa. Club Brugge za ta karbi bakuncin Aston Villa. Borussia Dortmund za ta kara da Villarreal. Sai Porto ta karbi bakuncin Manchester City. Lille ita kuma ta kasar Faransa za ta kara ne da Real Betis. Sai wasa na karshe da za a yi tsakanin Real Madrid da kuma Inter Milan a filin wasa na Bernabeu. Wannan wasa tsakanin Real Madrid da ita kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan wasa ne da zai ja hankali sosai, ganin cewa tsohon mai horas da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din Jose Mourinho ya taba jagorantar Inter Milan a kaka shekarar 2010 har ma ya samu nasarar lashe gasar zakarun Turai tare da ita wannan kungiya. To kamfanin Opta da ke hasashe kan wasanni ya hasaso kungiyoyi 10 da ake tunanin za su iya lashe ita wannan gasa a bana. Kuma kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ce ke kan gaba da maki 20.4, sai Bayern Munich da take da maki 20 a mataki na 2, Manchester City na mataki na 3 da maki 12.7, akwai PSG wacce ke kara kambun.
0: Yanzu nake son in ce ina mai rike da kambun.
10: So sai ita kuma tana a mataki na 4 ne da maki 7.3. Sai Barcelona da take a mata wato da take da maki 7.2
0: da dai sauransu. An gaishe da Kamis Sale.
5: Takwas ga watan Satumba ita ce ranar yaƙi da jahilci a duniya, inda a 1966 hukumar UNESCO ta sanar da ware wannan rana domin jan hankulan mahukunta, kungiyoyi da sauran al'umma muhimmancin ilimi a rayuwa. A mafi yawan ƙasashe dai an sha aiwatar da tsarin yaƙi da jahilci da ke baiwa dattijai ko masu manyan shekaru damar iya koyon rubutu da karatu a rayuwarsu. Shin ko me za ku ce a game da wannan tsari? Yaya kuke kallon wannan rana ta yaƙi da jahilci a duniya? Muna dakon ra'ayoyinku.
0: Yanzu kuma sai taskar siyasar mu ta yau tare da Michael Kudison.
11: To barkamu da zuwa wannan lokaci da muke kawo muku labaran abubuwan da ke faruwa a siyasar Najeriya. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya ta fitar da sabbin dokoki masu tsauri gabanin babban zaben shekarar 2027. Jami'an siyasar da suka yi amfani da munanan kalaman ɓatanci za su fuskanci taron naira miliyan 10 kamar yadda ke faɗi. Haka kuma 'yan takarar da aka samu da laifi na iya fuskantar taron naira miliyan 5 ko ɗaurin shekara guda a gidan yari. INEC ta sanar da waɗannan tsawararen hukunce-hukunce ne domin dakatar da kalaman ƙiyayya da ke karuwa a faɗin ƙasar, kuma na son hana tashin hankalin siyasa yayin taron yakin neman zaɓe. Tana mai cewa kamata ya yi kamfen ya mayar da hankali kan manufofi da cigaban ƙasa. INEC tana aiki da jami'an tsaro don sanya idanu kan dukkan tarurruka. jam'iyyar NNPP ta gargadi 'yan siyasa game da gaggawarin kiyayya da juna gabanin zabe. Wasu manyan jami'an jam'iyyar sun yi kirarin cewa zaben Rabiu Kwankwaso babban kuskuren siyasa ne ga Peter Obi da tawagarsa. Jam'iyyar ta NNPP ta ce ra'ayin Kwankwaso na yanki zai yi karo da muradin ƙasa baki ɗaya. Ko da yake haɗa kai don tunkarar gwamnati mai ci yana da matukar muhimmanci, zaɓar abokin tafiya da bai dace ba zai iya haifar da rarrabuwar kawuna na cikin gida. Jam'iyyar ta yi gargaɗin cewa wannan ƙawance zai raunana saƙon sauyi da suke ɗauke da shi, kuma hakan na iya sa su rasa miliyoyin masu kada ƙuri'a. Kotun sauraron ƙarakin zaɓen gwamnan jihar Osun ta fara sauraron ƙorafe-ƙorafe a hukumance. Jami'an kotun sun baje kolin takardun karakin da jam'iyyun APC da PDP suka shigar a garin Oshogbo domin kowa ya gani. Wannan mataki ya nuna alamar fara gagarumin fito na shari'a a fili. Jam'iyyar APC tana kalubalantar abinda ta kira nasarar da gwamna Ademola Adeleke ya samu da ƙarfin gaske. A wani labari mai ban mamaki, wani bangare na jam'iyyar PDP shi ma ya shigar da tasa karar. Yana kalubalantar sakamakon zaben da aka bayyana tare da sauran masu hamayya. Sakataren kotun Pefe Belemore ya tabbatar da cewa an gama kintsa dukkanin takardun shari'ar gaba daya. Karamar ministar binnin tarayya Abuja Mariam Ahmed ta ayyana cewa jam'iyyar ta APC mai mulkin Najeriya ce za ta ci gaba da jagorancin kasar har gaba da shekarar 2031 da take jawabi a bikin kaddamar da kungiyar yakin neman zabe na shugaba Bola Tinubu a birnin Kano, watan City Boys Movement. Hajiya ta shaida wa mahalatta taron cewa babu gurbi a fadar shugaban kasa ta Aso Rock sai har shekarar 2031.
0: To wannan kenan, ga kuma shirinmu na gaba.
12: Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin Al'adunmu na Gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin Al'adunmu na Gado shirin da ke yi bibiya kan batutuwan da suka jibanci zamantakewa, masarautu da dai sauransu. Al'ummar Hausa Fulani al'umma ce da ta fi yawa arewacin Najeriya da ma wasu ƙasashe. Wannan al'umma sun kwashe shekaru aru-aru suna tare a ƙasar Hausa. Auratayya ta shiga tsakanin waɗannan al'ummomi, inda zai wahala ka ga zuri'a da babu ɗaya daga cikinsu. A yau shirin zai mayar da hankali a kai. Sai ku biyo mu. Kamar yadda aka shirya farko dai, al'ummar Hausa Fulani al'umma ce da ta fi yawa arewacin Najeriya kuma da wasu ƙasashe. Inda yanzu haka wannan al'umma suka kwashe shekaru aru-aru suna tare, auratayya kuma ta shiga tsakanin waɗannan al'ummomi. Al'adunsu sun kusa rikidewa zuwa iri ɗaya, sai dai a 'yan kwanakin nan wannan zamantakewa da Turawan mulkin mallaka suka raɗa mana suna neman lalacewa sakamakon kiraye-kiraye da wasu ke yi na cewa kowa ya kama gabansa, wato kalmar nan ta Hausa Fulani a raba ta gida biyu, Hausa zalla daban, Fulani zalla daban. Wannan muhawara ta fara ɗaukar ɗimi musamman tsakanin matasa a kafafen sada zumunta. A bisa wannan ne Dr. Abdulmalik Aminu na Jami'ar Ahmadu Bello ya gabatar da kasida akan fafutukar kafa ƙungiyar Hausa Zalla, ƙalubale da siyasa a ƙasar Hausa.
13: Ba wai ina goyon bayan Hausa Zalla ba, a'a ina inkarin Hausa Zalla. Hausa Zalla ba kalma ce wadda mutum mai tunani mai basira wanda ya karatu zai da ita ba. Ya za a ce harshe kuma a ce zalla. Ai harsuna suna aro. Harsuna kafin harshe rayu sai ya yi aro. Duk harsuna duniya, mu ɗauki English misali, tunda shi ne harshen duniya ko? Kaso mai yawa, ba zan iya kintace kaso mai yawa na harshen English duk kalmomi ne da aka ara da Latin da daga Greek da sauran harsunan na duniya. Kai har ma da harsunanmu na Africa. Har ma da harsunanmu na Africa English ta aro su. Suka saka a wannan. To harshe in yana sai ya rayu sai fa ya aro. Babu Hausa Zalla, babu. Ba zai taɓa yiwuwa a ce Hausa Zalla ba. Abin da ya koro wannan maganar har ma suka ce wa su Hausa Zalla. A kafin Usman Danfodio, wato ƙarni na 1804, akwai Hausawa, za a ce to Hausawa tsantsan da suke nufi. Akwai yaƙe-yaƙe tsakaninsu su masarautar, a ce wancan daura ana faɗa da Katsina, Katsina suna faɗa da Zari, haka yaƙi sosai ake yi. To sai Allah ya kawo musu sauƙi. Shi Usman Danfodio, Allah ya masa rahama, da makamanta irinsa suka zo suka ɗabbaka addinin musulunci, sai aka samu tsari mai kyau, al'umma ta tsaya ta tsaya da kafafunta al'umma sai turawa suka zo suka same mu haka ai ba za mu yake ku ba wannan tsari da kuke da shi na masarautunku ai ku ba kuna da gwamnati a shi to za mu yi amfani da gwamnatinku mu fadakar da ku akan manufofinmu sai suka ce to wannan al'ummar a kira ta da suna Hausa Fulani su suka fara a matsayin al'umma ba wai a matsayin harshe ba ina ka ce al'umma mutane sai su manta su ce a harshe ne a yare ne a kabila ne harshe daban yare daban kabila daban in aka haɗe su su suke bada suke samar da abin da ake cewa al'umma so akwai yaruka da yawa banda Hausa da Fulani akwai kabilu da yawa banda Hausa da Fulani amma ganin yawan Hausawa da kuma yawan Fulani da suke a wannan yanki na arewanmu sai su suka ce mana da suna Hausa suka kira mu da suna Hausa Fulani
12: to koya wannan yunkuri na kafa Hausa zalla zai yi wa wannan al'umma mai dimbin tarihi ga dai abin da Dr. Abimalik ke cewa
13: a duniya in duniya da ake yi samu rabuwan kawo na tsakanin al'ummo ne yake kawo haka wallahi ba karamin ganganci suke yi ba ba karamin ganganci ba mutum ya ce shi ya ware kabilarsa shi kadai ya ware wasu ya bata musu suna kuma a samu zaman lafiya wallahi ba za ta ba samu ba ah to an ga abin da ya faru da nyamurai wannan na Biafra suka ce sun ware me ya faru gwamnati ta murkushe su wallahi barin ga maka manufofinsu daban-daban sunayensu daban-daban saboda ba su da tsari daya waɗannan irin ƙungiyoyi da ake samu duk duniya na samu ba laifi ba ne ku faɗa ƙungiya faɗi manufarku daga muradunku ku fayyace sannan ku nemi gudunmawa daga wasu gwamnati ko wasu dai waɗanda suke da abin nan amma kowa kawai ya tashi saboda shi matsalar shi kaɗai ya tashi kawai da safe ya ce zai kafa ƙungiya gila saboda yana da kuɗi matasa musamman su je gidajen kafafen sada zumunta Facebook irin su TikTok su Twitter su dinga zagin waliyai manyan arewa waɗanda suka tabbatar mana da abun nan jahohinmu da makamancin haka kaga wannan ai ba daidai bane
12: ita ma Farfesa Hawwa Muhammad Sani malama ce da ke koyar
13: da suka tabbatar mana da abun nan jahohinmu da makamancin haka kaga wannan ai ba daidai bane
12: Ita ma Farfesa Hawwa Muhammad Sani malama ce da ke koyar da harshen Turanci a Jami'ar Ahmadu Bello

0: kwanakin nan ba su dade ba da farawa bismillah bin fara fitowa kai na cewa ko dai masu alaka da idan sun zautu ko hankali bai zauna musu ba saboda duk masu maganan da zaka bincike su jinin su ƙarya suke su ce Hausa zalla ne ko Fulani zalla ne ƙarya suke ko waye kuma magana ce ta in ka kalle ta da kyau ka san cewa akwai harkar siyasa a cikin al'amari ɗan siyasa sun saba ba rabukan al'umma inda za su yi samu nasarar su idan ba amfani da addini ba amfani da yare in ba amfani da yare ba a addini da yanayinka na talaucinka ko rashin shi to sai su kalli cewa to a cikin yaren ma akwai dunkulallen yare guda inda aka rasa yadda za a yi da ita sai aka farga da cewa to ai su ma ɗin inda za a bi tsananin tarihi kila da ba a haɗu suke ba saboda a tuna musu cewa inda haɗu suke da sunansu kalma ɗaya ne.
1: Wasu na ganin wannan yunkuri na raba kan Hausawa da Fulani bai rasa nasaba da siyasa kamar yadda Farfesa Tanimu Abubakar na Jami'ar Ahmadu Bello ke cewa.
2: An dai kirkiro ne a yi siyasa da ita saboda Hausa ai ba kawai ba kabila ba ce. Dandali ce ta al'ada da addini wanda kuma ta daɗe shekaru aru-aru da yawa kuma ta haɗa mutane al'ummomi iri-iri suna cikinta. Don haka babu wani maganin Hausa zalla ko Hausa Fulani daban ko Hausa daban ko Bahaushe daban ko Bafulatani daban. Wa'annan jinsin mutane Allah ya haɗa su tuntuni fiye da shekaru 500-600 ake haɗuwa ake tafiya guda. To ne gani wannan kalmomi ne ake ana amfani da su ne a siyasance saboda gani ake kaman arewan ta dare. Don haka kowa yana kokarin ya ga wa zai iya janyewa. Mu janye Hausawa, mu janye Fulani, mu janye wannan wannan jan. Don haka shikenan sai kowa ya ga dama ya zo abin da zai bayyuwa.

0: daidai agogon Nigeria Niger kabar Chadi bakwai kenan agogon TU daga na sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mitoci 22-25
1: Azima Bashir Aminu
0: Masu sauraro barkanku da hantsi ga kanin labaran matatar dangota ta bude kofa ga masu sayan hannayen jari don bayar da dama ga daidaikun jama'a Niger ta dakatar da wani katafaren kamfanin siminti bayan kin mutunta farashin gwamnati Amerika ta bayyana kwarin gwiwar farfado da tattaunawar Russia da Ukraine yanzu kuma ga cikakkun labaran matatar dangota ta bude wani sabon babi na shirin shiga kasuwar hannayen jari inda shugaban rukunin kamfanin dangote Alhaji Aliko yace da naira 5000 kacal za ka samu damar mallakar wani bangare na masana'antar tashi Ahmad Abbaye da ya halarci bikin sanya hannu kan yarjejeniyar IPO ta shigar matatar kasuwar hannayen jari da aka gudanar jiya a birnin Lagos ya hada mana rahoto
2: Alhaji Aliko Dangote ya bayyana cewa masu son adama da su za su iya sayan akalla hannun jari 10 na matatar man da dangoginsa da naira 5250 kacal
3: duk wani da yake a zaune a nan Najeriya da ko ina ne ma Afrika zai iya daukan wannan kudin ya siya naira 5250 shi wannan ba wai cewa muna so ne mu tara kudi ba muna so ne mu jawo mutane da yawan da ke zamu iya jawo su ma ya zama cewa za su samu wannan alherin ba mu kade ba
2: Hamshakin attajirin na Afrika ya sanar da ware hannayen jari biliyan 4 da miliyan 100 wanda za a sayar da kowanne kan naira 525 ko me wannan IPO ke nufi ga ƴan Najeriya musamman kananan masu zuba jari Dr. Kasim Garba Kurfi masanin kasuwannin hannayen jari ne a Najeriya
4: IPO abinda ake nihi ana talla hannun jari na farko da bude kamfanin to wannan dama ce aka ba duka mutanen Najeriya da duk wanda yake sanya mallaki wani abu daga cikin kamfanin nan na refinery so ga dama nan an bashi kari da kari shine sai aka saukaka al'amarin aka ce za ka iya sayan hannun jari guda 10 duk kowanne daya akan naira 525
2: daga ranar 14 ga watan nan na Satumba za a bude kofofin saka hannun jari a matatar Dangote kuma za a rufe bayan wata guda wato ranar 14 ga watan Oktoba Ahmad Abba sashin Hausa na RFI a Lagos Nigeria
0: To ƴan majalisar dattijan Najeriya sun fara tafka muhawara domin tabbatar da dokar za ta tilasta wa ƴan kungiyoyin fararen hula fayyace hanyoyin da suke bi wajen samun kudaden tafiyar da ayyukansu da kuma masu daukar nauyin su a waje da cikin gida. Wannan na zuwa ne bayan cika mako hudu da aka baiwa kwamitin majalisar kan kula da tsare-tsare da tattalin arziki da ya duba hanyoyin da kungiyoyin ke samun kudade da kuma bayar da shawarar samun rawanan doka ko aka san haka. Rukiya Abubakarah na dauke da karin bayani.
5: A Najeriya kamar sauran kasashen sassan duniya irin waɗannan kungiyoyi na samun tallafin kudade daga wasu manyan kungiyoyi na duniya ko kuma gwamnatoci da daidaikun mutane a wasu lokuta to sai dai ana ganin wannan yunkuri na ƴan majalisar dokokin kasar baya rasa nasaba da yunkurin rufe bakin ƴan kungiyoyin ko da yake shugaban kungiyar SISLAC Awwal Musa Rafsanjani ya ce rashin aikin yi da kuma rashin sanin dokokin Najeriya ne zai sanya ƴan majalisa wannan muhawara
6: akwai kuma yaki da cin hanci da rashawa ta EFCC tare da sukumu wanda suna sa ido akan duk kudaden da suka shiga kungiyoyi irin namu saboda haka ni ina ga cewa rashin fahimta ne da kuma rashin aikin yi rashin sani ne ko kuma rashin abin dokokin da su da kansu ƴan majalisa suka yi na yanda ake tafi da harkar kungiyoyi irin na sa kai kamar irin namu haka
5: game da zargin ƴan majalisar Najeriya da shirin yin dokar hana ƴan kungiyoyin yin katabis tsohon dan majalisa kuma masanin doka Ibrahim Bellar Gachukum ya ce
7: bai da akan cewa ƴan majalisa suna yin wasu dokokin wanda zai fifi nasu ba wannan doka da ake so a yi dole ya kawo zargi tunda dama ba haka dokokin suke ce ba duk ɗan Najeriya ko kamfani ne ko kungiya ne ko wane ne yana da ƴanci ya nemi halaliyar shi ba kuma tare da wani ya mace tsangwama ba
5: a ƙasa irin Najeriya wadda a yanzu ke fama da ayyukan ƴan bindiga a gefe guda kuma da Boko Haram irin waɗannan kungiyoyi ne ke taimakawa gwamnati wajen bayar da agajin gaggawa ko da yake su ma akwai zarge-zarge su karfi akan su Ruqayyah Abubakarah RFI Hausa
0: Tanan kuma mahukunta a jamhuriyar Niger ne suka dakatar da ayyukan kamfani mafi girma da ke shigar da siminti a kasar da ake kira Alhaji Abubakar Sharfu bisa dalilin kin mutunta farashin siminti da gwamnati ta kayyade a kasar. Alhaji Muhammad Haruna, ɗaya daga cikin masu harkar gine-gine a kasar, ya ce lura da tarin matsalolin da ke da ake fuskanta sanadiyar karancin siminti daukar matakin ya zama dole ga kuma abin da yake cewa.
8: Abubuwa da ke faruwa kamfanin siminti dai na kasa ne, amma kaga babu dadi a ce wai wani dan kasuwa mai wani matsayi shi dai na ga sayar da siminti na gwamnati na kasa. Babu wani dan kasuwan da gwamnatin Niger an ce shine wani an ka ba abone ma kawai na siminti shi dai ga ba sayar da siminti. In kana iya sayar na miliyan 10, wani na iya sayar na miliyan 20. To kaga ya kamata a ce a hukumance gwamnati ce ga sayar da siminti, ko kuma wani babban wuri da gwamnati ta kebe ita ce ke sayar da siminti, a baka resi kai deposit kuɗinka a na kaza nake so, talaka mai ton 2, mai ton 3, mai ton 5, mai ton 6 shi dauka. Amma yanzu abin ya dawo wai bangaren wani saiwa ne, daga wani saiwa ne. To shine gwamnati ta gaba daidai bane a ce kayan gwamnati sun koma sai wani kamfani da aka ce ma Sharfu. Sharfu ba ma'aikacin gwamnati ba, Sharfu kamfani ne garai. Akwai kamfuna da yawa irin su Sharfu waɗanda suna iya sayar da abin da Sharfu ga saidawa, suna iya order irin abubuwan da Sharfu ga iya yi order. Saboda haka abin yayi ma 'yan ƙasa daɗi ƙwarai. Duk ɗan Niger cikin kashi 100, kashi 75 sun ji daɗin ɗaukan wannan matakin.
0: Kalaman Alhaji Muhammad Haruna. Gwamnatin Chad ta haramta wani tattaki da dimbin ɗaliban da suka kammala jami'a ba tare da samun aikin yi ba suka tsara gudanarwa a gobe Laraba tare da watan Satumba don nuna ɓacin ransu kan yanayin rayuwar da suka tsinci kansu a ciki. A ƙasa baki ɗaya ne aka tsara gudanar da wannan tattaki, sai dai gwamnatin shugaba Muhammad Debi ta gindaya sharuɗin da suka haramta duk wani gangamin taron jama'a. Fadar shugabar gwamnatin Tanzania ta tabbatar da mutuwar mijin shugabar ƙasa Samia Suluhu Hassan, wato Hafiz Amir Hassan, wanda ya koma ga mahallicinsa a jiya Litinin bayan fama da doguwar jinya game da larurar ciwon zuciya. Hafiz Amir Hassan, wanda ya mutu yana da shekaru 77, ya yi jinya ne a wani asibiti da ke Zanzibar, kuma tun aka fara shirye-shiryen jana'izar sa wadda bayanai ke cewa za ta gudana a ƙauyen suna Kizinkazi da ke birnin na Zanzibar. Sudan ta sabunta zargin da take kan hukuntan Habasha game da taimako ko kuma daukar nauyin mayakan RSF, bayan da gwamnatin yankin Kurmuk ta bayyana cewa dandazon mayakan na RSF sun isa wani sansani na musamman a gab da iyakar Habasha don samun horo. Abdullahi Muhammad Alfaki, kwamishinan yankin Kurmuk a kudu maso gabashin yankin Nilu, ya yi zargin cewa dandazon mayakan ya isa sansanin fana a Lahadin da ta gabata. Jakadan Amurka na musamman Steve Witkoff ya bayyana kwarin gwiwa kan ganawarsa da shugabannin kasashen Rasha da Ukraine a ƙarshen mako, matakin da ya ce na gab da farfado da tattaunawar sulhu ta kai tsaye tsakanin ɓangarorin biyu domin kawo ƙarshen yakin da suka takaikira miliyoyin mutane a Turai. Nur Adu Suleiman na ɗauke da ƙarin bayani.
9: Witkoff, wanda ya samu rakiyar sarkin shugaba Trump Jared Kushner, ya gana da shugaba Putin da kuma takwaransa Volodymyr Zelensky ne a lokuta daban-daban. Jim kadan kuma bayan haka ya bayyana samun ci gaba ciki har da shirin tsaye da lokacin fara tattaunawar kai tsaye tsakanin bangarorin biyu. Tun a ranar Lahadi da ta gabata, wani kusa a gwamnatin Ukraine ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa a wannan karan jakadun na Amurka sun gabatar da shawarwari karbabbu. Ko da yake shugaba Zelensky ya yi gargadin yiwuwar za a ci gaba da gwabza yakin har zuwa lokacin hunturu. A nata bangaren, Rasha ma ta bada tabbacin akwai yiwuwar sake komawa tattaunawar ta kai tsaye da Ukraine. To sai dai kakakin gwamnatin kasar Dmitry Peskov bai bayyana lokaci da kuma inda ganawar sulhun za ta gudana ba. Haduwa ta ƙarshe tsakanin wakilan Rasha da Ukraine ta gudana ne cikin watan Fabrairu a birnin Geneva, inda suka gaza cimma matsaya kan makomar yankunan da Rasha ta kwaci.
0: Da Majalisar Dinkin Duniya ta amince da ware kowace rana 27 ga watan Nuwamba don zama ranar yaƙi da auren wurko na dole ga ƙananan yara, wanda ta ce babbar barazana ce ga ɗimbin ƙananan yara da ake tauye wato da ake tauyewa rayuwa. Saliyo ce ta shigar da ƙudurar gaban majalisar, wanda kuma mambobinsa suka kaɗa ƙuri'a gabanin amincewa da shi. Kuna sauraron labaran daga nan sashen Hausa na RFI. cikakken labarin wasanni kenan ga kuma kame sala ya shigo.
10: To Azima barka da wannan lokaci. To kamar yadda muka yi mai sauraro alƙawari a shirinmu na karfe 7, to kafin nan bari mu duba wasannin da wasan da aka yi a jiya a gasar NPFL ta Nigeria, gasar Premier League din Nigeria kenan, inda aka kara tsakanin Rangers vs Kaduna da Abia Warriors. Wasan dai an buga shi ne a filin wasa na Muhammad Dukku dake birnin Katsina, kuma ita Rangers din ta samu nasara da ci 4 da nema. Dan wasan ta Muhammad Zulkifulu ya samu nasarar jefa kwallaye 3 a raga a wannan wasa, kuma wannan nasara ta bata damar zama ta 4 a teburin gasar Premier League din Nigeria. Idan kika duba hudun farko dake wannan teburi, za a iya cewa kungiyoyin dake buga wannan gasa daga yankin arewacin Nigeria a wannan karan suna yin abun a zo a gani, domin kawo yanzu Doma United ta jihar Gombe ita ce ke kan gaba, bayan da ta samu nasara a wasanni 2 da maki 6 a jagorantar teburin gasar Premier League din kenan. Sai Barau FC dake jihar Kano ita ko tana a mataki na 2 da maki 4 bayan da ta yi nasara a wasa 1 can jaras a wasa 1. Kano Filas ita ma tana da maki 4 can jaras a wasa 1 da nasara a wasa 1. Sai Rancers ta Kaduna a yanzu da take da maki 3 sakamakon yawan kwallayen da ta jefa a raga, inda take da yawan kwallaye 5 kenan da ta samu nasarar jefawa. To kamar yadda muka fara magana dazu, a yau ne za a dawo fafata a gasar zakarun Turai, inda PSG ke neman kafa tarihi wajen bin sahun Real Madrid don sake lashe kofin a karo na 3 a jere. Kungiyoyi 36 ne dai za su fafata a matakin rukuni wanda ke da irin tsari na league, kuma kamar yadda aka sani dai kungiyoyi 8 din farko su ne za su samu gurbin kai tsaye zuwa zagayen 16 ita wannan gasa. Sannan waɗanda suka kare daga mataki na 6 zuwa na 24 za su buga wasannin neman gurbin zuwa zagayen 16. Akwai wasanni 6 da za a yi a wannan rana. Akwai AEK Athens wacce za ta karbi bakuncin Lax, wacce ita ma sabo kungiya ce dukkaninsu a ita wannan gasa. Club Brugge za ta karbi bakuncin Aston Villa. Borussia Dortmund za ta kara da Villarreal. Sai Porto ta karbi bakuncin Manchester City. Lille ita kuma ta kasar Faransa za ta kara ne da Real Betis. Sai wasa na karshe da za a yi tsakanin Real Madrid da kuma Inter Milan a filin wasa na Bernabeu. Wannan wasa tsakanin Real Madrid da ita kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan wasa ne da zai ja hankali sosai, ganin cewa tsohon mai horas da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din Jose Mourinho ya taba jagoranta Inter Milan a kakar shekarar 2010 har ma ya samu nasarar lashe gasar zakarun Turai tare da ita wannan kungiya. To kamfanin Opta dake hasashe kan wasanni ya hasaso kungiyoyi 10 da ake tunanin za su iya lashe ita wannan gasa a bana. Kuma kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ce ke kan gaba da maki 20.4, sai Bayern Munich da take da maki 20 a mataki na 2, Manchester City na mataki na 3 da maki 12.7, akwai PSG wacce ke kara kambun. Yanzu nake
0: son in ce ina mai rike da kambun.
10: So sai ita kuma tana a mataki na 4 ne da maki 7.3. Sai Barcelona da take a mata wato da take da maki 7.2
0: da dai sauransu.
5: 8 ga watan Satumba ita ce ranar yaki da jahilci a duniya, inda a 1966 hukumar UNESCO ta sanar da ware wannan rana domin jan hankulan mahukunta, kungiyoyi da sauran al'umma muhimmancin ilimi a rayuwa. A mafi yawan kasashe dai an sha aiwatar da tsarin yaki da jahilci da ke baiwa dattijai ko masu manyan shekaru damar iya koyar rubutu da karatu a rayuwarsu. Shin ko me za ku ce a game da wannan tsari? Yaya kuke kallon wannan rana ta yaki da jahilci a duniya? Muna da kun ra'ayoyinku.
0: Yanzu kuma sai taskar siyasar mu ta yau tare da Michael Kudusin.
11: To barkamu da zuwa wannan lokaci da muke kawo muku labaran abubuwan da ke faruwa a siyasar Najeriya. Hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya ta fitar da sabbin dokoki masu tsauri gabanin babban zaben shekarar 2027. Jami'an siyasar da suka yi amfani da munanan kalaman batanci za su fuskanci tarar naira miliyan 10 kamar yadda take fadi. Haka kuma ƴan takarar da aka samu da laifi na iya fuskantar tarar naira miliyan 5 ko daurin shekara guda a gidan yari. INEC ta sanar da waɗannan tsawararen hukunce-hukunce ne domin dakatar da kalaman kiyayya da ke karuwa a fadin ƙasar. Kuma na son hana tashin hankalin siyasa yayin taron yakin neman zaɓe, tana mai cewa kamata yayi kamfen ya mayar da hankali kan manufofi da cigaban ƙasa. INEC tana aiki da jami'an tsaro don sanya idanu kan dukkan tarurruka. jam'iyyar NNPP ta gargadi 'yan siyasa game da gaggawarin kiyayya da juna gabanin zabe. Wasu manyan jami'an jam'iyyar sun yi kirarin cewa zaben Rabiu Kwankwaso babban kuskuren siyasa ne ga Peter Obi da tawagarsa. Jam'iyyar ta NNPP ta ce ra'ayin Kwankwaso na yanki zai yi karo da muradin ƙasa baki ɗaya. Ko da yake haɗa kai don tunkarar gwamnati mai ci yana da matukar muhimmanci, zaɓar abokin tafiya da bai dace ba zai iya haifar da rarrabuwar kawuna na cikin gida. Jam'iyyar ta yi gargaɗin cewa wannan ƙawance zai raunana saƙon sauyi da suke ɗauke da shi, kuma hakan na iya sa su rasa miliyoyin masu kada ƙuri'a. Kotun sauraron ƙarikin zaɓen gwamnan jihar Osun ta fara sauraron ƙorafe-ƙorafe a hukumance. Jami'an kotun sun baje kolin takardun karakin da jam'iyyun APC da PDP suka shigar a garin Oshogbo domin kowa ya gani. Wannan mataki ya nuna alamar fara gagarumin fito na shari'a a fili. Jam'iyyar APC tana kalubalantar abinda ta kira nasarar da gwamna Ademola Adeleke ya samu da ƙarfin gaske. A wani labari mai ban mamaki, wani bangare na jam'iyyar PDP shi ma ya shigar da tasa karar. Yana kalubalantar sakamakon zaben da aka bayyana tare da sauran masu hamayya. Sakataren kotun Pefe Belemore ya tabbatar da cewa an gama kintsa dukkanin takardun shari'ar gaba daya. Karamar ministar binnin tarayya Abuja Mariam Ahmad ta ayyana cewa jam'iyyar ta APC mai mulkin Najeriya ce za ta ci gaba da jagorancin kasar har gaba da shekarar 2031 da take jawabi a bikin kaddamar da kungiyar yakin neman zabe na shugaba Bola Tinubu a birnin Kano watan City Boys Movement. Hajiya ta shaidawa mahalatta taron cewa babu gurbi a fadar shugaban kasa ta Aso Rock sai har shekarar 2031.
0: To wannan kenan ga kuma shirinmu na gaba.
12: Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a cikin wani sabon shirin Al'adunmu na Gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin Al'adunmu na Gado shirin da ke yobi biya kan batutuwan da suka jibanci zamantakewa, masarautu da dai sauransu. Al'ummar Hausa Fulani al'umma ce da tafiya a arewacin Najeriya da ma wasu kasashe. Wannan al'umma sun kwashe shekaru aru-aru suna tare a kasar Hausa. Auratayya ta shiga tsakanin waɗannan al'ummomi, inda zai wahala ka ga zuri'a da babu ɗaya daga cikinsu. A yau shirin zai mayar da hankali a kai. Sai ku biyo mu. Kamar yadda aka shirya farko dai, al'ummar Hausa Fulani al'umma ce da tafiya a arewacin Najeriya kuma da wasu kasashe. Inda yanzu haka wannan al'umma suka kwashe shekaru aru-aru suna tare, auratayya kuma ta shiga tsakanin waɗannan al'ummomi. Al'adunsu sun kusa rikidewa zuwa iri ɗaya, sai dai a 'yan kwanakin nan wannan zamantakewa da Turawan mulkin mallaka suka raɗa mana suna neman lalacewa sakamakon kiraye-kiraye da wasu ke yi na cewa kowa ya kama gabansa, wato kalmar nan ta Hausa Fulani a raba ta gida biyu, Hausa zalla daban, Fulani zalla daban. Wannan muhawara ta fara ɗaukar ɗimi musamman tsakanin matasa a kafafen sada zumunta. A bisa wannan ne Dr. Abdulmalik Aminu na Jami'ar Ahmadu Bello ya gabatar da kasida akan fafutukar kafa ƙungiyar Hausa Zalla, ƙalubale da siyasa a ƙasar Hausa.
13: Ba wai ina goyon bayan Hausa Zalla ba, a'a ina inkarin Hausa Zalla. Hausa Zalla ba kalma ce wadda mutum mai tunani mai basira wanda ya karatu zai da ita ba. Ya za a ce harshe kuma a ce zalla. Ai harsuna suna aro. Harsuna kafin harshe rayu sai ya yi aro. Duk harsuna duniya, mu ɗauki ingilishin misali, tunda shi ne harshen duniya ko? Kaso mai yawa, ba zan iya kintace kaso mai yawa na harshen ingilishi duk kalmomi ne da aka ara da Latin daga Greek da sauran harsunan na duniya. Kai har ma da harsunanmu na Afirka. Har ma da harsunanmu na Afirka ingilishi ta aro su. Suka saka a wannan. To harshe in yana sai ya rayu sai fa ya aro. Babu Hausa Zalla, babu. Ba zai taɓa yiwuwa a ce Hausa Zalla ba. Abinda ya koro wannan maganar har ma suka ce wa su Hausa Zalla. A kafin Usman Danfodiyo, wato ƙarni na 1804, akwai Hausawa, za a ce to Hausawa tsantsan da suke nufi. Akwai yaƙe-yaƙe tsakaninsu su masarauta, a ce wancan daura ana faɗa da Katsina, Katsina suna faɗa da Zaria. Haka yaƙi sosai ake yi. To sai Allah ya kawo musu sauƙi. Shi Usman Danfodiyo, Allah ya masa rahama, da makamanta irinsa suka zo suka ɗabbaka addinin musulunci. Sai aka samu tsari mai kyau, al'umma ta tsaya ta tsaya da kafafunta al'umma sai turawa suka zo suka same mu haka ai ba za mu yake ku ba wannan tsari da kuke da shi na masarautunku ai kuma kuna da gwamnati a shi to za mu yi amfani da gwamnatinku mu fadakar da ku akan manufofinmu sai suka ce to wannan al'ummar a kira ta da suna Hausa Fulani su suka fara a matsayin al'umma ba wai a matsayin harshe ba idan aka ce al'umma mutane sai su manta su ce harshe ne a yare ne a kabila ne harshe daban yare daban kabila daban in aka haɗe su su suke bada suke samar da abin da ake cewa al'umma so akwai yaruka da yawa banda Hausa da Fulani akwai kabilu da yawa banda Hausa da Fulani amma ganin yawan Hausawa da kuma yawan Fulani da suke a wannan yanki na arewanmu sai su suka ce mana da suna Hausa suka kira mu da suna Hausa Fulani
12: to koya wannan yunkuri na kafa Hausa zalla zai yi wa wannan al'umma mai dimbin tarihi ga dai abin da Dr. Abimalik ke cewa
13: a duniya in duniya da ake yi samu rabuwan kawo na tsakanin al'ummo ne yake kawo haka wallahi ba karamin ganganci suke yi ba ba karamin ganganci ba mutum ya ce shi ya ware kabilarsa shi kadai ya ware wasu ya bata musu suna kuma a samu zaman lafiya wallahi ba za ta taba samu ba ah to an ga abin da ya faru da nyamurai wannan na Biafra suka ce sun ware me ya faru gwamnati ta murkushe su wallahi barin ga maka manufofinsu daban-daban sunayensu daban-daban saboda ba su da tsari daya waɗannan irin kungiyoyi da ake samu duk duniya na samu ba laifi bane faɗa kungiya faɗi manufarku daga muradunku ku fayyace sannan ku nemi gudunmawa daga wasu gwamnati ko wasu dai waɗanda suke da abun nan amma kowa kawai ya tashi saboda shi matsalar shi kadai ya tashi kawai da safe ce zai kafa kungiya gila saboda yana da kuɗi matasa musamman su je gidajen kafafen sada zumunta Facebook irin su TikTok su Twitter su dinga zagin waliyai manyan arewan waɗanda suka tabbatar mana da abun nan jahohinmu da makamancin haka kaga wannan ai ba daidai bane
12: ita ma Farfesa Hawa Muhammad Sani malama ce da ke koyar da harshen Turanci a Jami'ar Ahmadu Bello ta ce abu ne mai wahala a raba Hausawa da Fulani duk kuwa da matsalolin da ke faruwa don haka a cewar ta za su yi tsayin daka na wayar da kan al'umma akan illar rabuwa
14: mutane irin mu ina muke ni babana ba Fulatani mamana kuma Bahaushiya babana na yara mamana ba ta yi to ina zan tsaya za a ce za a raba mu sai mu raba mu da guri kenan ko ai wannan abun a tarihance ba zai rabu ba a siyasance ba zai rabu ba a harsance ma ba zai rabu ba saboda kaga a tarihi dai haka dole ne dama in wani yare ya haɗu da wani yare balanta na Fulatanci da Hausa zai zama yaren guda biyu sun riga sun haɗu wani ya rinjayi wani ko kuma wani ya shiga cikin wani to a tarihance haka ne haka kuma a ilimin zamantakewa ma duk in wani yare yana zaune da wani yare dole ne sai wani ya shiga cikin wani to mun taso mun ga Hausa ne da Fulani a haɗe kuma akwai auratayya kamar yadda ya faɗa ga munan Fulani ne amma kaga ba ma majin yaren da Hausa muke magana to ta yaya za a raba mu a ce za mu ina muke shi ne tambaya
12: wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International RFI shehunan malamai a nazarin harshe irin su Farfesa Audu Tanimun Giwa na Jami'ar Jihar Kaduna shi ma na ganin wannan al'amari ba mai bulluwa bane
15: ai ko ran da na fara jin kalmar a duniya a cikin yan kwanakin nan musu dade ba da farawa bismillah bin fara fitowa kaina cewa ko dai masu alaka da idan sun zautu ko hankali bai zauna musu ba saboda duk masu maganan da zaka bincike su jinin su ƙarya suke su ce Hausa zalla ne ko Fulani zalla ne ƙarya suke ko waye kuma magana ce ta in ka kalle ta da kyau ka san cewa akwai harkar siyasa a cikin al'amari yan siyasa sun saba ba rabu kan al'umma inda za su yi samu nasarar su idan ba amfani da addini ba a amfani da yare in ba amfani da yare ba a addini da yanayinka na talaucinka ko rashin shi to sai suka lura cewa to a cikin yaren ma akwai dunkulallen yare guda idan aka rasa yadda za a yi da ita sai aka farga da cewa to ai su ma din inda za a bi tsananin tarihi kila da ba haɗu suke ba saboda a tuna musu cewa inda haɗu suke da sunansu kalma ɗaya ne
12: wasu na ganin wannan yunkuri na raba kan Hausawa da Fulani bai rasa nasaba da siyasa kamar yadda Farfesa Tanimu Abubakar na Jami'ar Ahmadu Bello ke cewa
16: an dai kirkiro ne a yi siyasa da ita saboda Hausa ai ba kawai ba kabila bace dandali ce ta al'ada da addini wanda kuma ta dade shekaru aru-aru da yawa kuma ta hada mutane al'ummomi iri-iri suna cikinta don haka babu wani maganin Hausa zalla ko Hausa Fulani daban ko Hausa daban ko Bahaushe daban ko Fulani daban wa'annan jinsin mutane Allah ya hada su tuntuni fiye da shekaru 500-600 ake haduwa ake tafiya guda to ne gani wannan kalmomi ne ake ana amfani da su ne a siyasance saboda gani ake kaman arewan ta dare don haka kowa yana kokarin ya ga wa zai iya janyewa mu janye Hausawa mu janye Fulani mu janye wannan wannan don haka shikenan sai kowa ya ga dama ya zo abin da zai bayyuwa

0: daidai agogon Najeriya Niger kabar Chadi bakwai kenan agogon TU daga na sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mitoci 22-25
1: Azima Bashir Aminu
0: Masu sauraro barkanku da hantsi ga kanin labaran matatar dangota ta bude kofa ga masu sayan hannayen jari don bayar da dama ga daidaikun jama'a Niger ta dakatar da wani katafaren kamfanin siminti bayan kin mutunta farashin gwamnati Amurka ta bayyana kwarin gwiwar farfado da tattaunawar Russia da Ukraine yanzu kuma ga cikakkun labaran matatar dangota ta bude wani sabon babi na shirin shiga kasuwar hannayen jari inda shugaban rukunin kamfanin dangote Alhaji Aliko yace da naira 5000 kacal za ka samu damar mallakar wani bangare na masana'antar tashi Ahmad Abbaye da ya halarci bikin sanya hannu kan yarjejeniyar IPO ta shigar matatar kasuwar hannayen jari da aka gudanar jiya a birnin Lagos ya hada mana rahoto
2: Alhaji Aliko Dangote ya bayyana cewa masu son adama da su za su iya sayan akalla hannun jari 10 na matatar man da dangoginsa da naira 5250 kacal
3: duk wani da yake azole a nan Najeriya da ko ina ne ma Afrika zai iya daukan wannan kudin ya siya naira 5250 shi wannan ba wai cewa muna so ne mu tara kudi ba muna so ne mu jawo mutane da yawan da ke zamu iya jawo su ma ya zama cewa za su samu wannan alherin ba mu kade ba
2: hamshakin attajirin na Afrika ya sanar da ware hannayen jari biliyan 4 da miliyan 100 wanda za a sayar da kowanne kan naira 525 ko me wannan IPO ke nufi ga ƴan Najeriya musamman kananan masu zuba jari Dr. Kasim Garba Kurfi masanin kasuwannin hannayen jari ne a Najeriya
4: IPO abinda ake nihi ana talla hannun jari na farko da bude kamfanin to wannan dama ce aka ba duka mutanen Najeriya da duk wanda yake sanya mallaki wani abu daga cikin kamfanin nan na refinery so ga dama nan an bashi kari da kari shine sai aka saukaka al'amarin aka ce za ka iya sayan hannun jari guda 10 duk kowanne daya akan naira 525
2: daga ranar 14 ga watan nan na Satumba za a bude kofofin saka hannun jari a matatar Dangote kuma za a rufe bayan wata guda wato ranar 14 ga watan Oktoba Ahmad Abba sashin Hausa na RFI a Lagos Nigeria
0: To ƴan majalisar dattijan Najeriya sun fara tafka muhawara domin tabbatar da dokar za ta tilasta wa ƴan kungiyoyin fararen hula fagece hanyoyin da suke bi wajen samun kudaden tafiyar da ayyukansu da kuma masu daukar nauyin su a waje da cikin gida. Wannan na zuwa ne bayan cika mako hudu da aka baiwa kwamitin majalisar kan kula da tsare-tsare da tattalin arziki da ya duba hanyoyin da kungiyoyin ke samun kudade da kuma bayar da shawarar samun rawanan doka ko aka san haka. Rukiya Abubakar na dauke da karin bayani
5: A Najeriya kamar sauran kasashen sassan duniya irin waɗannan kungiyoyi na samun tallafin kuɗaɗe daga wasu manyan kungiyoyi na duniya ko kuma gwamnatoci da daidaikun mutane a wasu lokuta to sai dai ana ganin wannan yunkuri na ƴan majalisar dokokin ƙasar baya rasa nasaba da yunkurin rufe bakin ƴan kungiyoyin ko da yake shugaban kungiyar SISLAC Awwal Musa Rafsanjani ya ce rashin aikin yi da kuma rashin sanin dokokin Najeriya ne zai sanya ƴan majalisa wannan muhawara
6: akwai kuma yaki da cin hanci da rashawa ta EFCC tare da sukumu wanda suna sa ido akan duk kudaden da suka shiga kungiyoyi irin namu saboda haka ni ina ga cewa rashin fahimta ne da kuma rashin aikin yi rashin sani ne ko kuma rashin abin dokokin da su da kansu ƴan majalisa suka yi na yanda ake tafi da harkar kungiyoyi irin na sa kai kamar irin namu haka
5: game da zargin ƴan majalisar Najeriya da shirin yin dokar hana ƴan kungiyoyin yin katabis tsohon dan majalisa kuma masanin doka Ibrahim Bello Gachukum ya ce
7: bai da akan cewa ƴan majalisa suna yin wasu dokoki wanda zai favor nasu ba wannan doka da ake so a yi dole ya kawo zargi tunda dama ba haka dokokin mu suke ce ba duk dan Najeriya ko kamfani ne ko kungiya ne ko wane ne yana da ƴanci ya nemi halaliyar shi ba kuma tare da wani ya mace tsangoma ba
5: a ƙasa irin Najeriya wanda a yanzu ke fama da ayyukan ƴan bindiga a gefe guda kuma da Boko Haram irin waɗannan kungiyoyi ne ke taimakawa gwamnati wajen bayar da agajin gaggawa ko da yake su ma akwai zarge-zarge su karfi akan su Rukayya Abba Kabara Arafai Hausa
0: Tunan kuma mahukunta a jamhuriyar Niger ne suka dakatar da ayyukan kamfani mafi girma da ke shigar da siminti a kasar da ake kira Alhaji Abubakar Sharfo bisa dalilin kin mutunta farashin siminti da gwamnati ta kayyade a kasar. Alhaji Muhammad Haruna, ɗaya daga cikin masu harkar gine-gine a kasar, ya ce lura da tarin matsalolin da ake fuskanta sanadiyar karancin siminti daukar matakin ya zama dole, ga kuma abin da yake cewa.
8: Abubuwa da ke faruwa, kamfanin siminti dai na kasa ne, amma kaga babu dadi a ce wai wani dan kasuwa mai wani matsayi shi dai na ga sayar da siminti na gwamnati na kasa. Babu wani dan kasuwa da gwamnatin Niger an ce shine wani an ka ba abonima kawai na siminti shi dai gaba sayar da siminti. In kana iya sayar na miliyar 10, wani na iya sayar na miliyar 20. To kaga ya kamata a ce a hukumance gwamnati ce ga sayar da siminti, ko kuma wani babban wuri da gwamnati ta kebe ita ce ke sayar da siminti, a baka resi kai deposit kuɗinka a na kaza nake so, talaka mai ton 2, mai ton 3, mai ton 5, mai ton 6 shi dauka. Amma yanzu abin ya dawo wai bangaren wani saiwa ne, daga wani saiwa ne. To shine gwamnati ta gaba daidai bane a ce kayan gwamnati sun koma sai wani kamfani da aka ce ma Sharfo. Sharfo ba ma'aikacin gwamnati ba, Sharfo kamfani ne gare. Akwai kamfanuna da yawa irin su Sharfo waɗanda suna iya sayar da abin da Sharfo ga saidawa, suna iya order irin abubuwan da Sharfo ga iya yi order. Saboda haka abin yayi ma 'yan ƙasa daɗi ƙwarai. Duk ɗan Niger cikin kashi 100, kashi 75 sun ji daɗin ɗaukan wannan matakin.
0: Kalaman Alhaji Muhammad Haruna. Gwamnatin Chad ta haramta wani tattaki da dimbin ɗaliban da suka kammala jami'a ba tare da samun aikin yi ba suka tsara gudanarwa a gobe Laraba tare da watan Satumba don nuna ɓacin ransu kan yanayin rayuwar da suka tsinci kansu a ciki. A ƙasa baki ɗaya ne aka tsara gudanar da wannan tattaki, sai dai gwamnatin shugaba Muhammad Debi ta gindaya shirin da suka haramta duk wani gangamin taron jama'a. Fadar shugabar gwamnatin Tanzania ta tabbatar da mutuwar mijin shugabar ƙasa Samia Suluhu Hassan, wato Hafiz Amir Hassan, wanda ya koma ga mahallicinsa a jiya Litinin bayan fama da doguwar jinya game da larurar ciwon zuciya. Hafiz Amir Hassan, wanda ya mutu yana da shekaru 77, ya yi jinya ne a wani asibiti da ke Zanzibar, kuma tun aka fara shirye-shiryen jana'izarsa wadda bayanai ke cewa za ta gudana a ƙauyen suna Kizinkazi da ke birnin na Zanzibar. Sudan ta sabunta zargin da take kan hukuntan Habasha game da taimako ko kuma daukar nauyin mayakan RSF, bayan da gwamnatin yankin Kurmuk ta bayyana cewa dandazon mayakan na RSF sun isa wani sansani na musamman a gabda iyakar Habasha don samun horo. Abdullahi Muhammad Alfaki, kwamishinan yankin Kurmuk a kudu maso gabashin yankin Nilu, ya yi zargin cewa dandazon mayakan ya isa sansanin fana a Lahadin da ta gabata. Jakadan Amurka na musamman Steve Witkoff ya bayyana kwarin gwiwa kan ganawarsa da shugabannin kasashen Rasha da Ukraine a ƙarshen mako, matakin da ya ce na gab da farfado da tattaunawar sulhu ta kai tsaye tsakanin bangarorin biyu domin kawo ƙarshen yakin da suka takaira miliyoyin mutane a Turai. Nur Adu Suleiman na ɗauke da ƙarin bayani.
9: Witkoff, wanda ya samu rakiyar sarkin shugaba Trump Jared Kushner, ya gana da shugaba Putin da kuma takwaransa Volodymyr Zelensky ne a lokuta daban-daban. Jim kadan kuma bayan haka ya bayyana samun ci gaba ciki har da shirin tsaye da lokacin fara tattaunawar kai tsaye tsakanin bangarorin biyu. Don a ranar Lahadin da ta gabata, wani kusa a gwamnatin Ukraine ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa a wannan karan jakadun na Amurka sun gabatar da shawarwari karbabbu. Ko da yake shugaba Zelensky ya yi gargadin yiwuwar za a ci gaba da gwabza yakin har zuwa lokacin hunturu. A nata bangaren, Rasha ma ta bada tabbacin akwai yiwuwar sake komawa tattaunawar ta kai tsaye da Ukraine. To sai dai kakakin gwamnatin kasar Dmitry Peskov bai bayyana lokaci da kuma inda ganawar sulhun za ta gudana ba. Haduwa ta ƙarshe tsakanin wakilan Rasha da Ukraine ta gudana ne cikin watan Fabrairu a birnin Geneva, inda suka gaza cimma matsaya kan makomar yankunan da Rasha ta kwaci.
0: Da Majalisar Dinkin Duniya ta amince da ware kowace rana 27 ga watan Nuwamba don zama ranar yaƙi da auren wurko na dole ga ƙananan yara, wanda ta ce babbar barazana ce ga ɗimbin ƙananan yara da ake tauye wa rayuwa. Saliyo ce ta shigar da ƙudurin gaban majalisar, wanda kuma mambobinsa suka kaɗa ƙuri'a gabanin amincewa da shi. Kuna sauraron labaran daga nan sashen Hausa na RFI. cikakken labarin wasanni kenan ga kuma Kame Sale ya shigo.
10: To Azima barka da wannan lokaci. To kamar yadda muka yi sauraro alƙawari a shirinmu na karfe 7, to kafin nan bar mu duba wasannin da wasan da aka yi a jiya a gasar NPFL ta Nigeria, gasar Premier League din Nigeria kenan, inda aka kara tsakanin Rangers vs Kaduna da Abia Warriors. Wasan da an buga shi ne a filin wasan na Muhammad Dikko dake birnin Katsina, kuma ita Rangers din ta samu nasara da ci 4 da nema. Dan wasan ta Muhammad Zulkiful ya samu nasarar jefa kwallaye 3 a raga a wannan wasa, kuma wannan nasara ta bata damar zama ta 4 a teburin gasar Premier League din Nigeria. Idan kika duba hudun farko dake wannan teburi, za a iya cewa kungiyoyin dake buga wannan gasa daga yankin arewacin Nigeria a wannan karan suna yin abun a zo a gani, domin kawo yanzu Doma United ta jihar Gombe ita ce ke kan gaba, bayan da ta samu nasara a wasanni 2 da maki 6 a jagorantar teburin gasar Premier League din kenan. Sai Barau FC dake jihar Kano ita ma tana a mataki na 2 da maki 4 bayan da ta yi nasara a wasa 1 can jaras a wasa 1. Kano Filas ita ma tana da maki 4 can jaras a wasa 1 da nasara a wasa 1. Sai Rancers ta Kaduna a yanzu da take da maki 3 sakamakon yawan kwallayen da ta jefa a raga, inda take da yawan kwallaye 5 kenan da ta samu nasarar jefawa. To kamar yadda muka fara magana dazu, a yau ne za a dawo fafata a gasar zakarun Turai, inda PSG ke neman kafa tarihi wajen bin sahun Real Madrid don sake lashe kofin a karo na 3 a jere. Kungiyoyi 36 ne dai za su fafata a matakin rukuni, wanda ke da irin tsari na league, kuma kamar yadda aka sani dai kungiyoyi 8 din farko su ne za su samu gurbin kai tsaye zuwa zagayen 16 ita wannan gasa. Sannan waɗanda suka kare daga mataki na 6 zuwa na 24 za su buga wasannin neman gurbin zuwa zagayen 16. Akwai wasanni 6 da za a yi a wannan rana. Akwai AEK Athens wacce za ta karbi bakuncin Lax, wacce ita ma sabo kungiya ce dukkaninsu a ita wannan gasa. Club Brugge za ta karbi bakuncin Aston Villa. Borussia Dortmund za ta kara da Villarreal. Sai Porto ta karbi bakuncin Manchester City. Lille ita kuma ta kasar Faransa za ta kara ne da Real Betis. Sai wasa na karshe da za a yi tsakanin Real Madrid da kuma Inter Milan a filin wasa na Bernabeu. Wannan wasa tsakanin Real Madrid da ita kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan wasa ne da zai ja hankali sosai, ganin cewa tsohon mai horas da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din Jose Mourinho ya taba jagoranta Inter Milan a kakar shekarar 2010 har ma ya samu nasarar lashe gasar zakarun Turai tare da ita wannan kungiya. To kamfanin Opta dake hasashe kan wasanni ya hasaso kungiyoyi 10 da ake tunanin za su iya lashe ita wannan gasa a bana. Kuma kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ce ke kan gaba da maki 20.4, sai Bayern Munich da take da maki 20 a mataki na 2, Manchester City na mataki na 3 da maki 12.7, akwai PSG wacce ke kara kambu. Yanzu
0: nake son in ce ina mai rike da kambun.
10: So sai ita kuma tana a mataki na 4 ne da maki 7.3. Sai Barcelona da take a mata wato da take da maki 7.2
0: da dai sauransu.
5: 8 ga watan Satumba ita ce ranar yaki da jahilci a duniya, inda a 1966 hukumar UNESCO ta sanar da ware wannan rana domin jan hankulan mahukunta, kungiyoyi da sauran al'umma muhimmancin ilimi a rayuwa. A mafi yawan kasashe dai an sha aiwatar da tsarin yaki da jahilci da ke baiwa dattijai ko masu manyan shekaru damar iya koyar rubutu da karatu a rayuwarsu. Shin ko me za ku ce a game da wannan tsari? Yaya kuke kallon wannan rana ta yaki da jahilci a duniya? Muna da kun ra'ayoyinku.
0: Yanzu kuma sai taskar siyasar mu ta yau tare da Michael Kudusin.
11: To barkamu da zuwa wannan lokaci da muke kawo muku labaran abubuwan da ke faruwa a siyasar Najeriya. Hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya ta fitar da sabbin dokoki masu tsauri gabanin babban zaben shekarar 2027. Jami'an siyasar da suka yi amfani da munanan kalaman batanci za su fuskanci tarar naira miliyan 10 kamar yadda take fadi. Haka kuma ƴan takarar da aka samu da laifi na iya fuskantar tarar naira miliyan 5 ko daurin shekara guda a gidan yari. INEC ta sanar da waɗannan tsawararen hukunce-hukunce ne domin dakatar da kalaman ƙiyayya da ke karuwa a faɗin ƙasar. Kuma na son hana tashin hankalin siyasa yayin taron yakin neman zaɓe, tana mai cewa kamata ya yi kamfen ya mayar da hankali kan manufofi da cigaban ƙasa. INEC tana aiki da jami'an tsaro don sanya idanu kan dukkan tarurruka. Jam'iyyar NNPP ta gargadi 'yan siyasa game da gaggawarin kiyayya da juna gabanin zabe. Wasu manyan jami'an jam'iyyar sun yi kirarin cewa zaben Rabiu Kwankwaso babban kuskuren siyasa ne ga Peter Obi da tawagarsa. Jam'iyyar ta NNPP ta ce ra'ayin Kwankwaso na yanki zai yi karo da muradin ƙasa baki ɗaya. Ko da yake haɗa kai don tunkarar gwamnati mai ci yana da matukar muhimmanci, zaɓar abokin tafiya da bai dace ba zai iya haifar da rarrabuwar kawuna na cikin gida. Jam'iyyar ta yi gargaɗin cewa wannan ƙawance zai raunana saƙon sauyi da suke ɗauke da shi, kuma hakan na iya sa su rasa miliyoyin masu kada ƙuri'a. Kotun sauraron ƙarikin zaɓen gwamnan jihar Osun ta fara sauraron ƙorafe-ƙorafe a hukumance. Jami'an kotun sun baje kolin takardun karakin da jam'iyyun APC da PDP suka shigar a garin Oshogbo domin kowa ya gani. Wannan mataki ya nuna alamar fara gagarumin fito na shari'a a fili. Jam'iyyar APC tana kalubalantar abinda ta kira nasarar da gwamna Ademola Adeleke ya samu da ƙarfin gaske. A wani labari mai ban mamaki, wani bangare na jam'iyyar PDP shi ma ya shigar da tasa karar. Yana kalubalantar sakamakon zaben da aka bayyana tare da sauran masu hamayya. Sakataren kotun Pefe Belemore ya tabbatar da cewa an gama kintsa dukkanin takardun shari'ar gaba daya. Karamar ministar binnin tarayya Abuja Mariya Mahmud ta ayyana cewa jam'iyyar ta APC mai mulkin Najeriya ce za ta ci gaba da jagorancin kasar har gaba da shekarar 2031. Da take jawabi a bikin kaddamar da kungiyar yakin neman zabe na shugaba Bola Tinubu a birnin Kano, watan City Boys Movement, Hajiya ta shaidawa mahalatta taron cewa babu gurbi a fadar shugaban kasa ta Aso Rock sai har shekarar 2031.
0: To wannan kenan ga kuma shirinmu na gaba.
12: Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin al'adunmu na gado shirin da ke yi bibiya kan batutuwan da suka jibanci zamantakewa, masarautu da dai sauransu. Al'ummar Hausa Fulani al'umma ce da ta fi yawa arewacin Najeriya da ma wasu ƙasashe. Wannan al'umma sun kwashe shekaru aru-aru suna tare a ƙasar Hausa. Auratayya ta shiga tsakanin waɗannan al'ummomi, inda zai wahala ka ga zuri'a da babu ɗaya daga cikinsu. A yau shirin zai mayar da hankali a kai. Sai ku biyo mu. Kamar yadda aka ji da farko dai, al'ummar Hausa Fulani al'umma ce da ta fi yawa arewacin Najeriya kuma da wasu ƙasashe. Inda yanzu haka wannan al'umma suka kwashe shekaru aru-aru suna tare, auratayya kuma ta shiga tsakanin waɗannan al'ummomi. Al'adunsu sun kusa rikidewa zuwa iri ɗaya. Sai dai a 'yan kwanakin nan, wannan zamantakewa da Turawan mulkin mallaka suka raɗa mana suna neman lalacewa sakamakon kiraye-kiraye da wasu ke yi na cewa kowa ya kama gabansa, wato kalmar nan ta Hausa Fulani a raba ta gida biyu, Hausa zalla daban, Fulani zalla daban. Wannan muhawara ta fara ɗaukar ɗimi musamman tsakanin matasa a kafafen sada zumunta. A bisa wannan ne Dr. Abdulmalik Aminu na Jami'ar Ahmadu Bello ya gabatar da kasida akan fafutukar kafa ƙungiyar Hausa Zalla, ƙalubale da siyasa a ƙasar Hausa.
13: Ba wai ina goyon bayan Hausa Zalla ba, a'a ina inkarin Hausa Zalla. Hausa Zalla ba kalma ce wadda mutum mai tunani mai basira wanda ya karatu zai da ita ba. Ya za a ce harshe kuma a ce zalla. Ai harsuna suna aro. Harsuna kafin harshe rayu sai ya yi aro. Duk harsuna duniya, mu ɗauki ingilishin misali, tunda shi ne harshen duniya ko? Kaso mai yawa, ba zan iya kintace kaso mai yawa na harshen ingilishi duk kalmomi ne da aka ara da Latin, daga Greek da sauran harsunan na duniya. Kai har ma da harsunanmu na Afirka. Har ma da harsunanmu na Afirka, ingilishi ta aro su. Suka saka a wannan. To harshe in yana sai ya rayu, sai fa ya aro. Babu Hausa Zalla, babu. Ba zai taɓa yiwuwa a ce Hausa Zalla ba. Abinda ya koro wannan maganar har ma suka ce wai su Hausa Zalla. A kafin Usman Danfodiyo, wato ƙarni na 1804, akwai Hausawa, za a ce to Hausawa tsantsan da suke nufi. Akwai yaƙe-yaƙe tsakaninsu su masarauta, a ce wancan daura ana faɗa da Katsina, Katsina suna faɗa da Zaria. Haka yaƙi sosai ake yi. To sai Allah ya kawo musu sauƙi. Shi Usman Danfodiyo, Allah ya masa rahama, da makamanta irinsa suka zo suka ɗabbaka addinin musulunci. Sai aka samu tsari mai kyau, al'umma ta tsaya ta tsaya da kafafunta al'umma sai turawa suka zo suka same mu haka ai ba za mu yake ku ba wannan tsari da kuke da shi na masarautunku ai kuma kuna da gwamnati a shi to za mu yi amfani da gwamnatinku mu fadakar da ku akan manufofinmu sai suka ce to wannan al'ummar a kira ta da suna Hausa Fulani su suka fara a matsayin al'umma ba wai a matsayin harshe ba idan aka ce al'umma mutane sai su manta su ce harshe ne a yare ne a kabila ne harshe daban yare daban kabila daban in aka haɗe su su suke bada suke samar da abin da ake cewa al'umma so akwai yaruka da yawa banda Hausa da Fulani akwai kabilu da yawa banda Hausa da Fulani amma ganin yawan Hausawa da kuma yawan Fulani da suke a wannan yanki na arewanmu sai su suka ce mana da suna Hausa suka kira mu da suna Hausa Fulani
12: to koya wannan yunkuri na kafa Hausa zalla zai yi wa wannan al'umma mai dimbin tarihi ga dai abin da Dr. Abimalik ke cewa
13: a duniya in duniya da ake yi samu rabuwan kawo na tsakanin al'ummu ne yake kawo haka wallahi ba karamin ganganci suke yi ba karamin ganganci ba mutum ya ce shi ya ware kabilarsa shi kadai ya ware wasu ya bata musu suna kuma a samu zaman lafiya wallahi ba za ta ba samu ba ah to an ga abin da ya faru da nyamurai wannan na Biafra suka ce sun ware me ya faru gwamnati ta murkushe su wallahi barin ga maka manufofin su daban-daban sunayen su daban-daban saboda ba su da tsari daya waɗannan irin kungiyoyi da ake samu duk duniya na samu ba laifi bane faɗa kungiya faɗi manufar ku daga muradun ku ku fayyace sannan ku nemi gudunmawa daga wasu gwamnati ko wasu dai waɗanda suke da abun nan amma kowa kawai ya tashi saboda shi matsalar shi kadai ya tashi kawai da safe ce zai kafa kungiya gila saboda yana da kuɗi matasa musamman su je gidajen kafafen sada zumunta Facebook irin su TikTok su Twitter su dinga zagin waliyai manyan arewan waɗanda suka tabbatar mana da abun nan jahohinmu da makamancin haka kaga wannan ai ba daidai bane
12: ita ma Farfesa Hawwa Muhammad Sani malama ce da ke koyar da harshen Turanci a Jami'ar Ahmadu Bello ta ce abu ne mai wahala a raba Hausawa da Fulani duk kuwa da matsalolin da ke faruwa don haka a cewar ta za su yi tsayin daka na wayar da kan al'umma akan illar rabuwa
14: mutane irin mu ina muke ni babana ba Fulatani mama na kuma Bahaushiya babana na yara mama na ba ta yi to ina zan tsaya za a ce za a raba mu sai mu raba mu da guri kenan ko ai wannan abun a

0: active training ake musu wanda za su zama cewa ba su da tsoro ba su da shakka kuma duk abin da ito za su iya tunkarar sa.
1: To yanzu ga babban sifetin ƴan sandan Najeriya na cewa za a sake mayar da su cikin aikin yaƙi da ta'addanci musamman garkuwa da mutane. A matsayinka na mai sanya ido kan harkokin tsaro, me za ka ce?
0: Wannan kuduri na shugaban ƴan sandan Najeriya wato kuduri ne mai kyau, wato yayi tunani mai kyau kuma zai haifar da ɗa mai ido. Saboda idan aka ɗauki mobile aka tabbatar an saka su a cikin dazukan nan, zan faɗa da ƴan ta'adda, za a samu nagarta, za a samu ƙwarewa, za a samu gogewa wajen faɗa da su. Idan mobile dama ba a cika saka su ma a zauna a cikin jama'a ba, duk wanda aka yi training na mobile inda ingantaccen training aka yi masa irin nada, za ga yawanci ma daji ake kai su, barikin su ma daban ake ware su daga cikin ƴan sanda na a tura kenan. In dai an saka mobile din kuma an musu training, an ba su duk kayayyakin aikin da ake bukata da kuɗaɗen allowance nasu, to tabbas za a samu nasara a yaƙi da ƴan ta'adda.
1: A halin da ake ciki yau a Najeriya, za a iya cewa ƙasa ce da ke yaƙi a cikin gida. Me za a gani sabo idan mobile suka shiga ciki wanda soja ba su yi ba?
0: Duk sanda aka ce za a saka soja a cikin aikin ɗan sanda, a cikin abin da ake kira da suna internal security, to dole ba za a samu ba. Saboda soja horon da aka yi masa, horo aka yi masa na kisa, horo aka yi masa na zama a daji, horo aka yi masa na faɗan ƙasa da ƙasa ba, abin da ya shafi faɗan cikin gida ba. Da yawa in aka kawo soja ana samun matsaloli a faɗan cikin gida, amma soja sukan taimaka idan ana faɗan cikin gida, especially air force da kuma sojojin ƙasa, wajen tare madatsar da ƴan ta'adda idan an fatattake su za su gudu, to sojoji suna taimakawa a gama da su a samu kuma nasara a wannan ayyuka.
1: Idan har mobile suna da wannan tasiri, menene yasa tun farko aka cire su daga yaƙi da ta'addancin?
0: Wato babban dalilin da yasa a yanzu aka tsame hannun mobile da ka faɗa da ƴan ta'adda da ake yi cakuɗa lamarin harkokin tsaron da aka yi, sojoji suka shigo suka karɓe duk ayyukan da mobile suke yi na farko kenan. Sannan na biyu kuma sai ya zama na mobile ɗin ba su da cikakkun kayan aikin ma da za su yi aiki. Na huɗu abin da ya sake jawowa shi ne training ɗin da suke da shi da ba irinsa suke da shi yanzu ba. Yanayin yanda ake ba su horon da irin yanda ake ba su horon yanzu ba ɗaya ba ne. Horon da ya fi inganci kuma an fi ɗaukansa da muhimmanci.
1: To Detective Awal Bala, muna godiya ƙwarai da gaske.
2: An gaida Rukayya Abba Kabara da bakonta, bari mu je ga bitan kanan labaran da aka ji. A Najeriya, yayin da tajirin Afirka Alhaji Aliko Dangote ya tallata shigar da matatar bansa a kasuwar hannayen jari, ‘yan ƙasar na neman ƙarin bayani kan hanyoyi da za su bi domin samun dama. Gwamnatin Kenya ta sanar da matakin yin afuwa na wucin gadi ga baƙi ‘yan ƙasashen gabashin Afirka marasa takardun zama da ke gudanar da ƙananan sana'o'i, bayan da ya ce dole ne su yi takardu domin ci gaba da waɗannan sana'o'i. Saudiya ta sha alwashin mayar da martani bayan hari da mayakan Houthi suka kai cibiyoyin man ƙasar wanda ke zama mafi muni da aka gani a baya-bayan nan.

0: Lahilci da kuma Dr. Hawwa Mustapha Babara mai fafutukar kare haƙƙin mata kuma ƙwararriya a fannin ilimi amma kafin nan wakilinmu daga Abuja Ismail Karatu Abdullahi ya hada mana wannan rahoto
1: rayuwata
2: Yaƙi da jahilci dai wani tsarin ilimi ne mai dogon tarihi dake baiwa waɗanda ba su samu damar zuwa makaranta tun suna ƙanana ba ilimin karatu da rubutu Khadija Ahmad wata mahaifiya ce da ta amfana da irin wannan tsarin
3: inda yanzu yara za a iya ba su assignment zan dan duba an musu kuma yanzu aka turo min sako ta waya zan duba in karanta ni ma kuma zan iya rubuta to alhamdulillah
2: ita kuwa Zakiya Yarima wadda yanzu haka take daliba tace
4: ina so na zama mace wacce take da ilimi wacce ilimin zai mana amfani wani kaina wa ƴaƴan da na haifa wa jama'ar da nake tare da su domin duka mu haɗu mu amfana
2: shi ma matashi Yusuf Salisu da bai tsaya iya koyon karatu da rubutu ba yace yanzu haka ya kammala makarantar gaba da secondary
5: watan college of education naje na studying din English and social study wanda alhamdulillah yanzu ina iya karatu ina iya rubutu
2: ga iyayen da ba su samu damar karatun ba irin Bintalo Salisu tace har yanzu tana cizon yatsa
3: gaskiya ina ganin illolin rashin yin karatu da banyo ba musamman in ƴaƴana suka je makaranta suka dawo sai na nemi mai musu aiki da aka ba su daga makaranta to gaskiya ina kira ga mata waɗanda ba su ilimi ba su tashi su nemi ilimi domin in kana da ilimi ka wuce komai
2: masanin ilimi Dr. Muqaddas Tijjani yayi kira ga gwamnati da kuma al'umma don karfafa wannan tsarin ilimi tsakanin mata
6: gwamnati ya kamata a ce ta ware kudade isassu wanda za a gina ainihin santoci da za a amfani da su wajen karatun yaki da jahilci sannan matasanmu da su sun iya karatu sun iya rubutu ya kamata su ma suna fitowa suna taimakawa koyar da mata rubutu da karatu
2: masana na ƙara jaddada cewa samar da ilimi ga kowa ita ce babbar hanyar yaki da jahilci
1: RFI
0: to madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da rahoton nan yanzu sai zantawar sa da malama Maryam Umar wata mata da tayi karatun yaki da jahilci
7: gaskiya ya bani gudunmawa da yawa domin na sanya kakannuna a cikin wannan tsarin na wannan abu to su ma kaga sirri batu sun iya karanta Hausa sun iya rubuta hakanan Turanci sannan kuma sun kokkoye abubuwa da yawa ni ma kuma da na zaman tuna iya abubuwa da dama hakan bai sanya na samu kasa a guya ba nayi hattara domin dagewa da ribatuwa da abubuwa da yawa musamman bangare na lissafi da Turanci dani na kasance malama ce ta Arabiya amma hakan ya sanya na jajirce na ribatu da karuwa akan ilimi na lissafi hakanan na yare na Turanci gaskiya na ribatu da waɗannan abubuwan sosai da sosai
8: yaya zaki kwatanta muhimmancin wannan ilimi wurin tafiyar da zamantakewa na aure
7: da dama an gyara rayuwar zamantakewar auren sakamakon wannan ilimin da aka samu san ilimin rayuwa da zamantakewar rayuwar auren hakanan kula da yara rashin lafiyar su da wainiyar su da komai da komai
8: wani kira zaki ga ƴan uwanki mata a matsayin ki na wanda ke cin irin moriyar wannan tsari na ilimi na yake da jahilci
7: ina kira da duk wanda Allah bai bata iko ba a lokacin da take kuruciya to yanzu da mata samu domin ta fita daga cikin duhun da take rashin ilimi duhu ne kuma can da ba ta da ilimi to a cikin duhu take al-ilmu nurul hayat shi ilimi haske ne na rayuwa duk wanda ba ta da ilimi ta ci ba to gaskiya gaskiya ƴan uwana mata ina mai ba ku shawara da ku fito kwanku da ƙwarƙwata mu zo mu ribata da wannan ilimi na yaki da jahilci domin mu gyara zamantakewar mu ta aure mu gyara mu'amalar mu da ƴan uwa kuma mu san wata tarbiyya zamu bawa ƴaƴayenmu
9: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
10: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
9: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
10: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
9: tunaninka na da zurfi iyayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
10: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
0: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Dr. Hawwa Mustapha Babura mai fafutukar kare haƙƙin mata kuma ƙwararriya a fannin ilimi.
1: Ba shakka rashin ilimi ga ƴa mace ko ma ba ta karkara ba ba ƙaramin aibu bane. To musamman matan mu na karkara dama a karkara suke ba su da wayewa kamar na binni yana janyo musu dakushewa wajen harkar kasuwanci na zamani. Kuma a yanzu kasuwancin zamani shike tafiya.
11: To a ganin ki me yasa har yanzu ake samun yawan mata da basu iya karatu ba balle rubutu?
1: Ba wani abu bane na ƙurewa, talauci ya ƙaru a al'ummar mu musamman arewacin Najeriya. Mace tana iya ƙoƙarinta ba ta da lokacin ma da za ta je ta yi karatun saboda ita ce da lura da ƴaƴa, ita ce da nemo. Sai in ce wani bangare na abincin yau da gobe, ba lallai an ban mata duka ba, wasu kuma dukan ake ban musu. Sannan su kansu mazan ba so suke matansu ta su karatun ba. Wani namijin yana ganin idan ta waye za ta canja, wannan kuma canji alkhairi ne a gare shi amma baya gani.
11: Ta yaya ke da jahilci zai taimaka wa mata wurin samun damar dogaro da kansu?
1: To mutane da yawa ya kamata su fahimta yaki da jahilci ba kawai yana nufin karatu da rubutu ba, hatta tallafawa mace da sana'a da kuma hanyoyin da za ta sarrafa sana'a. Wannan yana tasiri akan matan mu na karkara musamman su san yadda za su yi su tallafawa kasuwancin su ya ƙaru kuma ya inganta maimakon ba a san ma yadda za a yi da jari ba. So ba kawai guri ne wanda za a tattara mata a koya musu ABCD a bacada ba, a guri ne wanda za a koya musu har tattalin arziki, hygiene ne da sauransu.
11: To daga ƙarshe wani mataki kike gani ya kamata gwamnati da al'umma su ɗauka domin ƙarfafa yaƙi da jahilci tsakanin mata?
1: Gwamnati tana iya ƙoƙarinta amma abinda za ta ƙara shi ne ɗin wayewar kai da kuma waye kan maza, ba kawai matan ba. Don in ma ka ce ka ba da hanyoyi na mace da za ta tallafa kanta, idan mijinta bai yarje mata ba wannan abin ba zai tasiri ba.
0: Tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da Dr. Hawwa Mustapha Babura mai fafutukar kare haƙƙin mata kuma ƙwararriya a fannin ilimi.
10: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99-99.
0: Masu saurare, wacce shawara kuke da ita ga waɗanda ya zuwa yanzu ba su nemi ilimi ba kuma ba su aminta da karatun yaƙi da jahilci ba? Muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Abuja Ismail Karatu Abdullahi, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
12: An gaida Zainab Ibrahim.
13: RFI.
12: Yanzu kuma sai labaran a zagaye na biyu. Bayanai daga jihar Benue a Najeriya na cewa matasa 'yan bangar siyasa sun farwa kumbar motocin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC wato Peter Obi, inda suka yi ta riƙa jifan motocin. Rotunni sun ce da alama matasan sun shirya kai wannan hari tun kafin isar jagoran tafiyar zuwa jihar. Rundunar sojin Najeriya ta ce dakarunta sun daƙile wani hari da mayakan Boko Haram da ISWAP suka kai kan sansanin soja Fulka da ke ƙaramar hukumar Gwaza ta jihar Borno. Rundunar ta ce sojoji tare da tallafin mayakan sa kai na civilian JTF da kuma taimakon jiragen saman soji sun mayar da martani tare da tilastawa mayakan ja da baya. Gwamnatin Ghana ta ayyana ta bayyana cewa nan ba da jimawa ba za ta kafa wata cibiya ta musamman domin ba da kulawa ga 'yan ƙasar da ke zaune a ƙasashen waje, wadda yin hakan zai taimaka wajen magance matsaloli da za su iya fuskanta a dukkanin inda suke zaune a sassan duniya. Wannan na wani mataki ne da ya biyo bayan irin al'amari da aka gani a baya-bayan nan a Afrika ta Kudu na tsananin kyamar baƙi. Ma'aikatar sufuri a jamhuriyar Nijar ta ce daga yanzu ilahirin motocin sufurin ɗaukar jama'a za su rika zuwa birnin Yamai ne domin yin gwaji da ke tabbatar da ingancin su a maimakon yadda ake gudanar da irin wannan gwaji a cikin cibiyoyin mallakin ma'aikatar sufuri da ke sauran jihohi na ƙasar. Amali masu gabatar da ƙara sun buƙaci kotu ta yankewa ɗan jarida Abdurrahman Keita hukuncin ɗaurin shekaru biyu a gidan yari ba tare da ba shi daman zaɓin biyan tara ba. Shugaban jam'iyyar adawa ta MRC a Kamaru Maurice Kamto ya sanar da murabus daga jam'iyyar bayan da gwamnatin ƙasar ta ki amincewa da sake zaɓensa a matsayin shugaban jam'iyyar ta ƙasa. Kamto wanda ya sanar da matakin a shafinsa na Facebook da ya fice ya dan fice daga jam'iyyar a baya domin takarar neman shugaban Kamaru a zaɓe da ya gabata ƙarƙashin jam'iyyar Manidem. Amma daga bisani ya koma jam'iyyar sai dai gwamnatin Paul Biya ta ce sam. Labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International. Gwamnatin ƙasar Kenya ta sanar da matakin yin afuwa ta wucin gadi ga baki 'yan ƙasashen gabashin Afirka marasa takardu zama da ke gudanar da ƙananan sana'o'i a ƙasar. Matakin da ya biyo bayan cewa ɗaruruwan 'yan ƙasar Burundi sun yi dafifi a ofishin jakadancinsu da ke Nairobi jiya Litinin domin neman takardun gaggawa na barin ƙasar saboda fargabar kama su da hukumomi za su iya yi. Sanarwar ta biyo bayan umarnin shugaba William Ruto na cewa 'yan Kenya ne ya kamata su rika yin wasu ƙananan sana'o'i ciki har da tallace-tallace a kan titi da sana'ar sayar da kaya. A Gambia zanga-zanga ta ɓarke saboda matsanancin ƙarancin wutar lantarki da ake fama da shi. Masu zanga-zangar na neman gwamnati ta ɗauki matakin gaggawa domin kawo ƙarshen yawan katse wuta da matsalar makamashi da ke kawo cikas ga rayuwar jama'a da kuma harkokin kasuwanci. To, Saudiya ta yi barazanar mayar da martani bayan da mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran suka kai hare-haren makamai masu linzami kan wasu cibiyoyin makamashi a ƙasar. Rotoni sun ce mutane 73 sun jikkata yayin da hare-haren suka lalata wasu wurare da suka shafi harkar mai a wani hari da aka ce shine mafi muni cikin shekaru. Sama da mutane 500 aka kashe a ƙasar Yemen tun bayan sake barkewar yaƙi a makon da ya gabata tsakanin 'yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran da dakarun gwamnati da Saudiya ke marawa baya. Burtaniya da Faransa da Canada sun sanar da kakaba takunkumi kan Yahudawa 'yan kamauri zauna a wani mataki na jaddada matsayarsu kan samar da ƙasashe biyu tsakanin Isra'ila da Falastinu. A wannan talata Burtaniya ta sanar da cewa za ta hana shigo da kayayyaki da ake samarwa a matsugunan Isra'ila da ke yammacin kogin Jordan, mataki da Faransa da Canada duk suka goyi baya. Sakataren harkokin wajen Burtaniya Ed Miliband ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar ta amince lallai Isra'ila na aiwatar da kisan kiyashi a wasu sassan yammacin kogin Jordan da Isra'ilan ta mamaye. Sabon haraji da Canada ta kakabawa wasu kayayyakin Amurka da darajarsu ta kai kusan dala biliyon 20 ya fara aiki a wannan talata. Hakan na zuwa ne bayan da tattaunawar ciniki tsakanin Amurka da Canada ta wargaje a watan da ya gabata. Lamari da ya ƙara tsananta takaddamar cinikayya tsakanin ƙasashen biyu makwabta kuma aminan juna. A baya shugaban Amurka Donald Trump ya kakaba harajin kashi 50 kan wasu kayayyaki da Canada ke fitarwa zuwa Amurka waɗanda darajarsu ta kai kusan dala biliyan 20. Labaran kenan sai kuma shirmuna.

0: an gaida Ruqayya Abba Kabara da wannan shiri na nishadi.
1: RFI.
0: To kai tsaye zamu je ne ga shirin ra'ayoyin ku masu sauraro.
2: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Maudu'inmu na wannan rana shine batun ranar yaki da jahilci na duniya da Majalisar Dinkin Duniya ta ware ranar 8 ga watan Satumbar kowace shekara, inda a 1966 hukumar UNESCO ta sanar da ware wannan rana domin jan hankalin mahukunta, ƙungiyoyi da sauran al'umma muhimmancin ilimi a rayuwa. A mafi yawan kasashe dai an sha aiwatar da tsarin yaki da jahilci da ke baiwa dattijai ko masu manyan shekaru damar iya koyon rubutu da karatu a rayuwarsu. Don haka za mu fara da sakon wannan malami.
3: Assalamu alaikum Radio France International, mai magana Grema Wanka daga dabatarin jihar Yobe a tarayyar Najeriya. To wannan rana da Majalisar Dinkin Duniya ta ware ranar yaki da jahilci na duniya, lalle wannan rana gaskiya yana da muhimmanci kwarai da gaske, saboda wanda bai taba yin karatu ba, bai iya rubutu ba, bai iya karatu ba, gaskiya yana karuwa sosai, kuma gaskiya tsofaffi suna ilmantuwa, har ma da matasan mu duka suna ilmantuwa. Lalle wannan rana gaskiya taka rawa sosai, gaskiya ba laifi. Mun gode Radio France.
4: Assalamu alaikum RFI, mai magana Suman Gata Abdul Filingi cikin jamhuriyar Niger, abokin Salihu Dan Zaru. To ra'ayina ne game da karatun yaki da jahilci. Lalle abu na wanda ya dace a ce waɗanda an manyan mutane da dama da har ma yara wanda bai karatu ba ya kamata a ce ya yi shi, saboda ni lalle na karatun yaki da jahilci, kuma sanadiyar shi na iya karatu da rubutu. Ina iya in rubuta letter, wasiƙa ya aika, kuma ina iya in karanta idan an kai wuto, kenan kaga an sami ci gaba. Don haka ko ya dace a ce waɗanda duk sun ka sami ɗago ya kamata a ce su yaƙi jahilci. Wannan yana da kyau, Allah ruha mana asiri. Ya kamata waɗanda ba su yi karatun shi ba, in sun ka sami ɗago su yi, saboda abu na wanda yau duk inda ka in ka iya karatun da rubutu ko karanta ka iya, ko fanon gani bisa hanya an ka bi ga gari ka san ko wani, kana iya gane wani gari na ake nan, kaga an sami ci gaba. To Allah ruha mana asiri, Allah tabbatar mana da alheri.
5: Assalamu alaikum gidan Radio France mai magana, mai albarka, mai magana Lahiru Habibu Sahora, manager state Mashegu local government. To muna godiya da wannan dama da kuke bamu mutu albarkacin bakin mu. A yau kun bamu dama mutu albarkacin bakin mu akan yaki da jahilci na yara. To hakika wannan dama ce babba muka samu, kuma mun ji dadin ta, saboda shi ilimi ya zama garkuwa ne na dan Adam. Da zaran babu ilimi, kawan mutum ne ya kasance wai shi makaho ne, sai mashi jagora. To ya kasance idan ya haɗu da ɗan jagora muku, to zai iya jefa shi inda ba nan gurgun kaso ba. In ya haɗu da na ƙware kuma sai ya taimake shi. To haka ilimi yake, duk abinda ka ga babu ilimi a gare shi, to yana da saura kuma bai yi ba. Saboda haka duk wani ci gaba da muka samu da muke fama da shi, gaskiya yana ɗaya daga cikin ilimi. In babu ilimi, babu wani jin daɗi na rayuwa. Saboda haka muna kira ga uwayen yara da ƙara daga dantse a sa yara makaranta su yi karatu a yaƙi da jahilci. Allah Ubangiji ya taimake mu. Na gode. Mai magana Lahiru Habibu Sahora, manager state Mashegu local government.
6: Assalamu alaikum. Da farko sunana Mamman Abdullahi Kaka, gidan magaji ta wajen Bore Niger. Yana tuhu albarkacin bakina akan wannan rana mai muhimmanci, rana ta ƙirƙira wasaha, koko ta ƙirƙire, koko ta amfani da wasaha ga bil'adama. To rana ta mai muhimmanci, lalle hakika duk wanda ya samu ya da wata fa'inta ko fasaha da zai yin ƙirƙira wani abu ko ya karanta wani abu, to zai samu abin da yayi na rura da yayi. Idan kasuwanci ma da ka gane shi, to shi da iyawa ko da jarinka, sai ka samu kana da na rura, kana da fasaha, kana da kula. Kuma duk inda ka ga mutum ba shi da irin waɗanga, to ko kasuwanci ya fara ko wani aikin hira ko saƙa ko wani abu, to ba zai dace ba. Sunana Mamman Abdullahi Kaka, tare da ni akwai Gadanas Gogangan da Ramatu Isaka da ke mai da Sa'ida Sa'idu Daura.
7: Assalamu alaikum Radio France International RFI. Sunana Salisu Mai Shinkafa daga nan karamar hukumar Son a jihar Adamawa. To lalle yau take ranar 8 ga watan Satumba, ranar da aka ware domin yaki da jahilci. To sai dai kash, mukan anan Najeriya wannan rana ta zo muna daidai lokacin da shugabanninmu na Najeriya suka fi mai da hankali akan yakin neman zabe fiye da yaki da jahilci. Shi yasa ma a duk inda suke zaka ji suna magana ne akan siyasa, ta yaya za su ci zabe, ta yaya kuma za su saki komawa akan karagal mulki, ba ta yaya za a yi a kawo karshen jahilci a Najeriya ba. Sai dai kawai mu ce Allah Ubangiji ya shirya mana da shugabanninmu, Allah kuma ya ba mu shugabanni ni nagari masu son ci gaban Najeriya da kuma kawo ƙarshen matsalolin Najeriya baki daya. Nagode Radio Faransa, mai magana Salisu Mai Shinkafa daga nan karamar hukumar Son a jihar Adamawa. A tashi lafiya.
2: Mai sauraro kada dai a sha'afa, shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiya Haruna. Inda muke tattaunawa kan maudu'in da ya mayar da hankali game da ranar yaƙi da jahilci ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a ranar 8 ga watan Satumbar kowace shekara, kuma a mafi yawan ƙasashe an sha aiwatar da tsarin yaƙi da jahilci da ke baiwa dattijai ko masu manyan shekaru damar iya koyon rubutu da karatu a rayuwarsu. Za kuma mu dora da sakon wannan malami.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yarfi labaran Hausa, da farko dai kakin hana magana, ni na Isa Abubakar tsoho mai albarka a ulun mamada yamai. Yarfi mun ji mun da kun ka ba su yau 8 ga wata an ajeta bisa yaki da jahilci. To shi dai yaki da jahilci lalle an kai shi akwai unhani gare ni, ba su abin da sanu ba yaki da jahilci ba, amma ga dawuri ana yi da mutane sun yi unhani da shi, amma yanzu ban san abin da sa an ka bari ne ba. Lalle ne shi na da dadi dai in bakai ba wani shi. Yarfi ina gaishe ku sannan gurgurkari gaba da gaba ya kuma baya, kuna tare da Isa Abubakar tsoho mai albarka a ulun mamada ya mai.
9: Assalamu alaikum gidan radion Faransa, mai magana Asumani Abubakar Bahari mutunan tabota ke bayan tsanna. To ya ranar ilimi ko kuma ranar yaki da jahilci ta duniya? To mu dai na a Niger ina ganin jahilcin sai dai abin da ya karu. Domin zaɓaɓɓen shugaban ƙasarmu wanda muka zaɓa ya taho ya ƙaddamar da zashe kalas 1000 ko kuma azuzuwa guda 2000 aka zo aka yi wannan ta'annati. Yanzu dai waɗannan abubuwan da akwai shi da yanzu sai dai tarihi, amma yanzu waɗanga sun taho sai su nemi na salallami ya za a ƙaddamar da su hawa na ɗaya, hawa na biyu, hawa na uku. Gashi nan dai har yanzu abin dai ana ta indo ina a aiwatar da komi ba, domin haka yaƙi da jahilci zai ƙaru a cikin ƙasarmu. Sai an ji mu.
10: Assalamu alaikum sashin Hausa na Radio France International, ina muku barka da safiya. Mai magana Abdullahi Aliyu Chairman Dumayo ne daga jihar Taraba tarayyar Najeriya. To hakikanin gaskiya ilimi na yaki da jahilci, kuma ce ilimi na zamani ne yanzu, ilimi ne mai matukar tasiri a yanzu, ilimi ne wanda a yanzu idan baka da shi to gaskiya wasu abubuwa za su cushe maka kwakwalwa, abubuwa ne wanda za ka ga kai da kanka za ka zo kana jin haushin kanka. Don haka sanya yaranmu a makarantar boko ko kuma makarantu na zamani, da kuma mu ma dan mu dan san wasu abubuwa game da abun da ya shafi ilimin zamani abu ne mai matukar muhimmanci. Don haka yana da kyau mu mai da hankali mu akan karantar da yaranmu ilimi duka biyu, da na addini da na zamani gabaki ɗaya, yana da kyau mu mai da hankali akai. Sannan kuma mu ma idan har ya zama to ba mu yi ba, ya kamata mu je mu yi yaki da jahilci nan koda karan, domin a yanzu zai taimaki rayuwarmu. Ina muku jinjina fatar gari.
11: Sunana Rabiu Nuhu na Bukka daga karamar hukumar Bakuri da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. To babu shakka ware ranar 8 ga watan Satumba na kowace shekara a matsayin ranar yaƙi da jahilci. To gaskiya wannan abu ne mai matukar muhimmanci. To sai dai an ware ranar ne ba aiki da ita, duba da cewar mu dai kam a nan yankunan mu babu wani mataki ko kuma wata rana ko kuma wani wuri da aka ware domin yaƙi da jahilci, tunda za ka ga cewar su hukumomin ba su mai da hankali kan abun ba, ballantana a ce sun yi kokari sun ja hankalin al'umma akan siyaki jahilci, domin shi ilimi dai haske ne, shi ko jahilci duhu ne.
12: Assalamu alaikum sashin Hausa na RP Hausa. Mai magana Isu Makeri Madatai a nan da magaram jamhuriyar Niger. To ayo take rana ta yaki da jahilci a ta duniya. Hakika ya kamata wannan rana a dauke ta a rana wanda ya kamata a kula domin a kare jahilci daga kaunan mutane da dama. Ganin cewa duk jahilci inda yawa babu ci gaba, kuma ya kamata duk inda aka ce ana tashi-tashi han kula wanda babu damar yin karatu, to ya kamata wannan hukumomin wannan yanki su tashi tsaya domin su ga sun kare hakkin yara bangaren ilimin su da ma manya wanda hankalin su ya ka, domin yau ilimi shine gishirin zaman duniya.
2: To madalla duka-duka da wannan muka kawo karshen shirin a madadin ka fatanin abokan aiki musamman Hassan Alhassan Solaja da ya sarrafa na'ura domin sada ni da mai sauraro. Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.

Adallah. Anan muka kawo karshen wannan shiri wanda cikin sa aka ji a Najeriya yayin da tajirin Afrika Alhaji Atiku Dangote ya tallata shigar da matatar man sa kasuwar hannayen jari. Yan kasar na neman karin bayani kan hanyoyi da za su bi domin samun wannan dama. Gwamnatin Kenya ta sanar da matakin yin afuwa na wucin gadi ga baki yan kasashen gabashin Afrika marasa takardun zama da ke gudanar da kananan sana'o'i a kasar. Saudiya ta sha alwashin mayar da martani kan hari da mayakan Houthi suka kai cibiyoyin man kasar wanda ke zama mafi muni da aka gani a baya-bayan nan. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku musamman Abdul Karim Ibrahim Shikal da ya tsara shirin kamar yadda aka ji sai Nura Ado Suleiman. Hassan Al-Hassan Sulejane ya sada ne da ku ni Ahmad Abba da na jagoranci gabatar da shirin ke cewa mu sadu cikin shirinmu na dare da karfe 9 a kogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi.

0: daidai agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 19.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da kasancewa da ku cikin shirinmu na yamma. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. A Nigeria yayin da attajirin Africa Alhaji Aliko Dangote ya tallata shigar da matatar mansa kasuwar hannayen jari, ƴan kasar na neman ƙarin bayani kan hanyoyi da za su bi domin samun dama. Gwamnatin Kenya ta sanar da matakin yin afuwa na wucin gadi ga baki ƴan kasashen gabashin Africa marasa takardun zama da ke gudanar da kananan sana'o'i a kasar. Saudiya ta sha alwashin mayar da martani bayan hari da mayakan Houthi suka kai cibiyoyin man kasar, wanda ke zama mafi muni da aka gani a baya-bayan nan. To ga labaran B2B. A Najeriya, ji Litinin matatar man Dangote ta shiga kasuwar hannayen jari a hukumance, kuma ta sanya ranar 14 ga watan Satumba matsayin ranar da za ta fara sayar da dukkan so na hannun jari akan kuɗi naira 525. Amma a yayin da za a fara sayar da hannayen jarin wannan katafariyar matatar mai ko al'umma na da masaniya kan yadda za su saya, Michael Purison ya duba mana wannan kuma ga rahoto da ya hada mana.
2: Tun bayan da hannayen jarin matatar Dangote ya suka shiga kasuwa, maudu'in da ya mamaye duk wata tattaunawa kenan a kusan duk inda ka zaga. Mutane na cike da shauki da dauken zuwa ranar 14 ga Satumba da za a fara sayar da hannayen jarin. Amma tambayar ita ce, ko suna da masaniya akan yadda za su mallaki wannan hajar?
3: Ba abin da ya danganci hannun jari na kamfanin Dangote da ake sayarwa. Gaskiya ni ba ni da masaniya akan shi. Bane yanzu da ka tambaye ni, amma ana ra'ayin idan har hakan ya kasance amsali abu ne mai kyau a ce amsali mai bi mutum ya samu wadataccen ilimi akan shi.
4: Gaskiya ni ba ni da labari a game da wannan shares din hannun jari na kamfanin Dangote, ban da ma yanzu da kake muke magana da kai. Gaskiya ni ba ni da masaniya akan wannan tsari.
2: Da alama dai akasarin al'umma ba su da masaniya akan wannan sabgar, kuma shi ne abin da mahukuntan kasuwar hannun jari ke kokarin gyarawa. Dr. Kasim Kurfi kwararre ne a wannan fanni.
5: Ita hannayen jari masu rike ta shine mu dilalan hannayen jari. Kamfunan mu sune suke rike hannayen jari. Saboda haka, duk wanda yake son ya sayi wannan hannayen jari na Dangote yana da kyau yayi kokari ya samu dilalan hannayen jari, ya bude mai account da ake kira na CSCS, Central Security Clearance System. Saboda duk hannayen jari anan ake aje su.
2: Yanzu haka dai an fara kida ya kwanaki gabanin ranar da za a fara sayar da waɗannan hannayen jari, kuma gari ya dauka da wannan batu a karan farko.
0: To idan an bi mu cikin shirin kasuwa akai miki, dole za a je cikakken bayani dangane da yadda za a sayi wannan hannayen jarin. Gwamnatin Najeriya ta ce za ta baiwa kamfanonin sufurin jiragen ruwa na cikin gida kuɗin da ya kai dala miliyan 25 ga kowannen su, gargashin shirin Cabotage Vessel Financing Fund. Gwamnati ta ce an ɗauki matakin ne domin ƙara yawan jiragen ruwa mallakar 'yan Najeriya da bunƙasa harkokin sufuri a teku. Bayanai daga jihar Benue a Najeriya na cewa matasa 'yan bangar siyasa sun farwa wato kambar motocin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC wato Peter Obi, inda suka riƙa jifan motocin. Rotoni sun ce da alama matasan sun shirya kai wannan hari tun kafin isar jagoran tafiyar zuwa jihar. Dr. Yunusa Tanko jigo ne a jam'iyyar NDC kuma makusancin Peter Obi ya ce wannan hari bai zo musu da mamaki ba, don kuwa ba shi ne karon farko ba.
6: Wannan ba shi ne na farko ba. Na farko wanda aka fara yi rubutawa ma yi shi gwamnan ya sa ma'aikatansa su rubuta cewar shi fa bai ba da umarni a cikin jiharsa ba.
7: A Benue din kenan?
6: A Benue ya ce duk wani abin da ya faru da shi ɗan takaran tamu shi ya jawo. Dole ya sa shi ɗan takaran ya koma ya yi U-turn ya koma Abuja, bai shiga garin ba. To kin gani yanzu nan kuma an sake yin wannan yanzu nan ma, sai aka kai yaron yanzu ma gaba daya har da jiba. Ya nuna miki cewa ƴan adawan nan a gwamnati ba su so a yi zaben nan sahihi ya zabe, ko kuma ma a faɗa wa mutane ma gaskiyan al'amarin inda ƙasar take ciki. To shi yasa kike gani waɗannan abubuwa yake faruwa. Ita dama can jihar Benue ta riga ta yi ƙaurin suna akan yanayin inda take fito da ƴan ta'adda na cikin gida wanda suke tada zaune tsaye.
0: Dr. Yunusa Tanko a tattaunawarsa da Ruqayya Abba Kabara. To rundunar sojin Najeriya ta ce dakarunta sun daƙile wani hari da mayakan Boko Haram da ISWAP suka kai kan sansanin soji a Fulka da ke ƙaramar hukumar Goza ta jihar Borno. Rundunar ta ce sojoji tare da tallafin mayakan sa kai na civilian JTF da taimakon jiragen sama sun mayar da martani tare da tilastawa mayakan ja da baya. Ma'aikatar sufuri a jamhuriyar Niger ta ce daga yanzu ilahirin motocin sufurin daukar jama'a za su rika zuwa birnin Yamai ne domin yin gwaji da ke tabbatar da ingancinsu. Maimakon yadda ake gudanar da irin wannan gwaji a cikin cibiyoyin mallakin ma'aikatar sufuri da ke sauran jihohin kasar. Daukar matakin dai ya zama wajibi a cewar ministan sufuri domin rage afkuwar hatsura da ke haddasa asarar rayukan jama'a. To sai dai Muhammadu Gamace, ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar masu motocin sufuri, na ganin cewa akwai kuskure game da wannan mataki.
8: A cikin takarda wanda ministan ya ce duk motoci na sufuri masu ɗaukan mutane da bus ne da mini bus da ƙananan motoci na jigilar mutane dai duka an hana daga rana mai kama ta ranar da ya sa hannu su yi wannan visit technique awon nan da ake motoci wata uku zuwa wata uku don saboda a gani lahiyar jikinsu ke ce duka an soke ba a yi cikin jiha kowa ya zo cikin Yamai ya yi wannan visit technique shi ne muka ce abu ne wanda bai yiwuwa don saboda motar da a cikin gingimi ko difa kilo dubu da wani abu tsakaninta da Yamai a ce ya taso kuma ba tare da ya ɗauko fasinja ba ya zo shi kadai da karan shi da motar shi ya zo Yamai ya shiga layi ba san kwana nawa zai yi kan hanya man nawa zai sha in ya zo nan bai da masabci sai kaka kenan ababe ne wanda ba zai yi ba in shi ya ɗauki wani mataki in shawara aka ba shi ya san da wannan abun ha zai kawo tashin hankali babba cikin transport ba muna cikin lokaci wanda ba mu son sa in sa da gwamnati wannan doka ya soke ta.
0: Muhammadu Gamace a jamhuriyar Niger. To gwamnatin Ghana ta bayyana cewa nan ba da jimawa ba za ta kafa wata cibiya ta musamman domin ba da kulawa ga 'yan kasar da ke zaune a kasashen waje wanda yin haka zai taimaka wajen magance matsaloli da za su iya fuskanta a dukkanin inda suke zaune a sassan duniya. Gana Surusani da ƙarin bayani.
9: Ministan harkokin wajen Ghana ne Samuel Okudzeto Ablakwa ya bayar da wannan sanarwa wadda ke nuni da yadda gwamnatin kasar ke shirin ɗaukar matakan kandagarki dangane da yadda 'yan kasashen Afirka da ke zaune a wasu kasashe ke fuskantar tarin ƙalubale na zamantakewa. Ministan ya kuma ƙara da cewa yin hakan zai taimaka gaya wajen gudanar da ayyukan kwashe 'yan kasar da ke cikin mawuyacin hali a wasu ƙasashe tare da basu tallafi da suke da bukata. Ghana dai za ta bullo da wannan mataki ne domin kiyaye makamancin matsalar kyamar baki da 'yan Afirka ta kudu suka nuna wa bakinsu wacce ta haifar da mutuwar mutane da dama tare da jikkatar wasu wadda ya haifar da musayar kalamai a tsakaninta da ƙasashen da hauragiyar ta shafa. Adadin kuɗin da Ghana ta kashe wajen kwashe 'yan kasar ta daga Afirka ta kudun ya kai CD miliyan 49.7 721,786 wajen ɗaukar jirage da sayen tikiti da kama wuraren kwana da kuma kulawa da lafiyar al'ummarta da matsalar ta rutsa da su a Afirka ta kudu wadda sanadiyar haka ta ɗauki matakin na kandagarki domin sauƙaƙa wa kanta da al'ummarta.
0: To wata ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a Kamaru mai suna Mandela Center ta koka kan shiru da ta ce mahukuntan ƙasar sun yi kan yadda Amurka ke jibge bakin haure da take ta soƙiyarsu a ƙasar. Lamari da 'yan fafutuka suka nemi kungiyar kasashen Afirka EU ta ɗauki mataki a kai. Sakataren kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ɗin Kamaru Jean-Claude Fogno ya ce yanzu baki 36 daga kasashe 9 ciki har da Jamhuriyar Congo da Angola da Morocco da Saliyo da Habasha da Amurka ne aka jibge a Kamaru. Ga kaɗan daga cikin jawabinsa.
10: Ces personnes n'ont ni document.
11: Waɗannan mutane ba su da wani katin sheda, ballantana takardun izinin zama kamar yadda doka ta tanada. Wannan ta sa aka takaita musu walwalar zirga-zirga. Dole ne mu damu, domin daga cikinsu akwai mutane 5 da suka koma ƙasarsu, ciki kuma har da wasu mata 2 'yan Morocco. Duk da cewar suna fuskantar barazanar cutarwa ko kuma azabtar da su. Akwai kuma wani ɗan Senegal da aka tilasta wa komawa gida, duk da cewar ana iya cin zarafinsa saboda ra'ayinsa na masu auren jinsi. Muna kira ga gwamnatin Kamaru da su maida hankali wajen baiwa waɗannan baƙi mafaka. Muna kuma kira ga kungiyar AU da ta tsara hanyoyin bibiyar halin da ake ciki, ta kuma haramtawa dukkanin kasashen Afirka karɓar baƙin da aka taso ƙeyarsu daga wasu nahiyoyi. To amma har yanzu gwamnati bata ce komai ba, duk da jerin wasiƙu da muka aika game da koken da muke lalatawa.
0: Jean-Claude Fogno. kuna sauraron labaran ne daga sashin Hausa na RFI. Gwamnatin kasar Kenya ta sanar da matakin ahuwa ta wucin gadi ga bakin kasashen gabashin Afrika marasa takardun zama dake gudanar da kananan sana'o'i a kasar, mataki da ya biyo bayan cewa daruruwan ƴan kasar Burundi sun yi dafifi a ofishin jakadancin su dake Nairobi Jelitnin domin neman takardun gaggawa na barin kasar saboda fargabar kama su da hukumomi za su iya yi. Ga Shamsiya Haruna da ƙarin bayani.
12: Firgicin ya samo asali ne bayan da shugaba William Ruto ya bada umarnin cewa a gaggauta kawo ƙarshen dukkanin kananan sana'o'in da baki ke yi ba tare da cikakkun takardun izini ba, sakamakon korafe-korafen da 'yan kasuwar Kenya suka yi. Bayan wannan jawabi, wasu 'yan gudun hijira da baki 'yan Burundi sun bayyana cewa sun fuskanci barazana da tirsasawa daga wasu mutane, lamarin da ya sanya tsoro a zukatansu. Domin kautar da hankula da kaucewa nuna kyamar baki, ya sanya gwamnatin Kenya dakatar da tsauraran matakan inda ta bada wa'adin kwanaki 90 ga dukkanin baki marasa takardu da su tantance zaman su a kasar. Gwamnatin ta umarci dukkanin 'yan kasashen gabashin Afrika da su hanzarta zuwa ofisoshin jakadancin su domin yin rajista, inda ta tabbatar da cewa ba za a taba kowa ba muddin suna cikin wannan tsari na tantancewa. Fadar shugaban kasar ta jaddada cewa a duk tsawon lokacin da ake gudanar da wannan rajista, za a dauki dukkanin waɗanda suka yi rajista a matsayin mutane masu zama a Kenya bisa doka. Yayin da gwamnatin ta yi gargaɗi mai tsanani ga 'yan kasar cewa ba za ta amince da kowane nau'i na tirsasawa, tsoratarwa ko kaiwa baki hari ba, tana mai cewa doka za ta yi aiki akan duk wanda aka kama.
0: Shamsiya Haruna. Gwamnatin Afirka ta Kudu ta sake komawa kotu domin kokarin dakatar da wani sabon shirin mahukuntan Amurka na yin gunjon wasu kayayyakin marigayi tsohon shugaban kasar Nelson Mandela. To, kamar yadda wasunku suka ji a kanan labaran, Saudiya ta yi barazana ɗaukar matakin ramuwar gayya bayan da wani hari da mayakan Houthi daga Yemen suka kai da makamai masu linzami wanda ya haddasa gobara a cibiyoyin mai tare da jikkata mutane da dama. Wannan shine hari mafi muni da 'yan tawaye da Iran ke mara baya suka kai cikin shekaru da dama. Ruqayya Abba Kabara na dauke da ci gaban labarin.
13: Mahukuntan Saudiya sun ce har-haren da aka kai cikin dare sun tilasta dakatar da ayyuka na dan wani lokaci a wasu cibiyoyin mai. Suna mai cewa mutane 73 ne suka jikkata. Fada tsakanin mayakan Houthi da Iran ke marawa baya da dakarun Saudiya ya sake barkewa bayan rugujewar yarjejeniyar tsagaita wuta da aka shafe shekaru hudu ana yi, wadda ta rushe a watan Yuli, watanni bayan fara yakin gabas ta tsakiya tsakanin Amurka da Iran. A cikin 'yan kwanakin nan, daruruwan mutane sun mutu a arangama tsakanin Houthi da dakarun da Saudiya ke marawa baya a yankunan da ke kusa da mashigin Bab al-Mandab, wanda ke zaman muhimmiyar hanyar safarar jiragen ruwa ta Bahar Maliya. Ana sa ran hare-haren Houthi kan cibiyoyin makamashi za su ƙara matsin lambar tashin farashin man fetur, lamarin da ya rage jigilar kayayyaki daga yankin Gulf zuwa sauran sassan duniya. A cewar kafafen yada labaran kungiyar Houthi, makaman sun isa filayen jiragen sama na ƙasa da ƙasa na Abha, sansanin sojin sama na King Khalid da kuma wasu cibiyoyin kamfanin mai na ƙasar Aramco a Abha da kuma Jizan.
0: To, sama da mutane 500 aka kashe a kasar Yemen din tun bayan sake barkewar yaki a makon da ya gabata tsakanin 'yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran da dakarun gwamnati da Saudiya ke marawa baya. Rotoni na cewa rikicin baya-bayan nan ya yi sanadin mutuwar dakarun gwamnati 216, yayin da mayakan Houthi da ke kokarin dannawa yankunan tekun Maliya 278 suka mutu, sai kuma faradan hula 29 da rikicin ya rutsa da su. Burtaniya da Faransa da Canada sun sanar da takakaba takunkumi kan Yahudawa 'yan kamahuri zauna a wani mataki na jaddada matsayarsu kan samar da kasashe biyu tsakanin Isra'ilu da Falastinu. A wannan talata, Burtaniya ta sanar da cewa za ta hana shigo da kayayyaki da ake samarwa a matsugunan Isra'ila da ke yammacin kogin Jordan, mataki da Faransa da Canada duka suka koyi baya. Sakataren harkokin wajen Burtaniya Ed Miliband ya bayyana cewa gwamnatin kasar ta amince lalle Isra'ila na aiwatar da kisan kiyashi a wasu sassan yammacin kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya fara rangadin kasashen Ecuador da Colombia da kuma Peru a wani yunkuri na ƙara ƙarfafa tasirin Washington a Latin Amurka. Ziyarar na zuwa ne yayin da jam'iyyun siyasar yankin da dama da ke da kusanci da gwamnatin shugaba Donald Trump suka yi nasara a zaɓuka da suka gabata. To, labaran kenan a halin yanzu. ni kai tsaye muna tare da Nasiru Sani.
9: Barka da aiki.
0: To ja mu je.
9: Yawwa, sabanin yadda rahotanni da yake cewa hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA kenan da tawagar hukumar wasanni ta kasa a Najeriya kenan NSC wanda shugabanta Malam Shehu Dikko da Director General ɗin ta Bukola Olafude suka jagoranta sun cimma matsaya kan gyare-gyare da za a yi a wannan harkokin kwallon kafa.
0: Saboda kuma baya da ake ta fuskanta.
9: Kware da gaske to amma kuma baya fata haihu. A cikin wata wasiƙa mai dauke da kwanan wata 7 ga watan Satumba da aka aika wa barista Emmanuel Ekpeme wadda kuma Elkan wato Mamadov babban jami'in kula da kungiyoyin da ke karkashin hukumar ya sanya hannu FIFA ta bayyana cewa a halin yanzu ita da hukumar kwallon kafa ta Afrika wato CAF kenan na nazarin irin tasirin da lamarin zai yi bisa doka da kuma tsare-tsaren da ya jibanci hukumar kula da kwallon kafa ta NFF kenan ta Najeriya ba za su yi musu taka hayi ba. Wannan nazari yana bukatar kwakkwaran nazari akan bayanai masu muhimmanci da dokoki na hukumar ta NFF da suka dace da kuma hankalta da bada hankali ga harkoki na shawarwari irin na masu ruwa da tsaki akan wannan harkoki. To a wani bangare kuma an fitar da jerin sunayen 'yan wasa da aka zaba don neman kyautar wato gwarzon dan kwallon kafa na Ballon d'Or kenan ta shekarar 2026 wadda ke nuna cika shekaru 70 kenan da fara bayar da wannan kyauta domin karramawa da kuma bikin murnar manyan nasarori da duniyar kwallon kafa a kakar wasanni ta shekarar 2025.
0: Wata ila makana ɗaya daga cikin masu zaɓe.
9: Ga Nura, ga Michael, masu bakaken zare.
0: Ga duniya da masu ke zaɓen waɗanda za su cancanta.
9: Kware da gaske. To an sanar da sunayen waɗanda aka zaɓa ɗin ne dai a shafin X na hukumar kwallon kafan ta duniya ta Ballon d'Or kenan.
0: Ba mamaki su Kylian Mbappe na kan gaba ai.
9: To ga mu nan dai. Hare la yau wato an fitar da wato gwarazan dan wato gwardan dan wasa na maza da mata matsayin dan wasa mai hazaka na musamman masu tsaron gida kungiyoyi da kuma masu horaswa da suka yi fice a kakar wasanni da ta gabata. To a bangaren maza matasa wato masu hazaka kenan na shekara ta 2026 an jera sunayen waɗanda suka fito wanda za a zaba a cikin su. Akwai Karim Alasbiko Bichiko da kuma Ayub Buwadi da kuma Paul Kurbasi da Yan Diomande da Leonard Carl da Eli Junior da Krupi sai kuma Lamin Yamal da Johan Munzadi.
0: Sunayen nan naka duk da nima dai ba wani sunayen na sani na ƴan wasa ba, muna godiya.
9: Ƴan wasa.
0: Bari mu je ga Michael Kudusan wanda shi kuma zai kawo mana hali da ake ciki dangane da tattalin arzikin duniya.
2: To barka da warhaka Madaba.
0: Ja mu je Michael.
2: To hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta Najeriya wato mun fara daga Najeriya kenan tana fuskantar suka da caccaka daga al'umma game da yawaitar jabbun kayayyaki da magunguna da suke kwarara cikin gida a yanzu haka. Don haka hukumar ta dora alhakin haka ne akan 'yan Najeriya da ke hada kai da wasu 'yan China su yi kungiya su rika aikata irin waɗannan abubuwa watan wanda ke da haɗarin gaske ga al'ummar Najeriya. To masana kiwon lafiya dai na buƙatar a tsaurara tsaro kan iyakoki, suna masu gargaɗin cewa waɗannan jabin kayayyaki na barazana ga rayukan miliyoyin al'umma. To hamshakin attajirin Afirka Aliko Dangote shi ma ya shirya ko yana shirya raba hannun jarinsa na matatar mansa da yake nan ta dalar Amurka biliyan 20 a kasuwannin hannun jari na Najeriya da na London. To wannan ne karo na farko, mataki ne mai tarihi sosai saboda shi ne mafi girma kuma na farko da aka taɓa yi a faɗin Afirka gaba ɗaya.
0: Duba da girman wannan matatar kenan.
2: Duba da girman matatar da kuma
0: ga 650 take ta cewa
2: a duk rana
0: kuma kamar a baya-bayan nan ma har ana rahotanni sun ce an dan ƙara adadin.
2: Da haka ne ana faɗaɗa matatar domin ta iya tace gangunan mai da suka zarce haka. To ta hanyar fito da hannayen jarin matatar a kasuwa Dangote da rufin janyo jarin kasashen waje da kuma sauya fasalin makamashi a nahiyar Afirka. To wani rahoto mai tayar da hankali daga babban mai binciken kuɗi Najeriya ya bayyana cewa 'yan kasuwa na mai sun gaza baiwa ko kuma tura wa gwamnati ta gwamnatin tarayya kenan haraji da ya kai naira biliyan 431. To wannan gagarumar asara ta kuɗi dai ta fito da lalataccen tsari da kuma rashin sanya idanu akan harkar daga hukumomin wannan bangare. To idan kuɗin da ya dace a tura wa hukumomi a wannan bangare ba a tura musu ba, kaga an yi asaran su. Tunda yanzu ba za a iya kawo waɗanda ba su bada waɗannan kuɗaɗe ba, wanda kuma ya kamata ya zama wajibi su bada. To shi yasa yanzu ya zama asara. To gwamnati na fuskantar matsin lamba ne idan ta kwato waɗannan kuɗaɗe waɗanda aka ware su don ayyukan rarraba abubuwan more rayuwa. Saboda ga waɗannan haraji za a samar da ayyukan more rayuwa, to amma kuma kamar waɗannan haraji sun shiga abin da ake kira voice.
14: Baya bayan nan ya ce akwai kuɗaɗe ma da ya kamata a ce ba a aiwatar ba dangane da raba kasafin kuɗi da aka yi. Muna godiya.
2: To ina godiya.
14: To bari mu je ga wannan labari a jamhuriyar Nijar, ko kuwa labari ne da ya shafi duniya. 8 ga watan Satumba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware tun a shekarar 1960 a matsayin ranar yaƙi da jahilci, inda ake mayar da hankali wajen faɗakar da jama'a a sassan duniya muhimmancin ilimi da samar da tsari ko dabarun koyar da mutane da ba su da wannan dama. A jamhuriyar Nijar an samar da wani tsari mai suna yaƙi da jahilci tsawon shekaru, wanda a cikinsa ake koyar da dattawa ilimi da harshensu don su amfana, wanda kuma alamu ke nuna cewa kulliya na biyan kuɗin sabulu. Azima Bashir Aminu ta haɗa mana rahoto a kai.
15: Yaƙi da jahilci ta hanyar koyar da ilimi a cikin harsunan uwa ga mutanen da ba su samu sa'ar shiga boko ba ne tsarin da ɗimbin al'ummar Nijar suka runguma, inda babban jami'in da ke kula da ɓangaren a ma'aikatar ilimi Malik Jibrila ke cewa kwalliya na biyan kuɗin sabulu.
16: Shi ilimi kowa sa amfani shi kenan. Wannan abin da muke ɓangaren yaƙi da jahilci shi ne, in ba ka samu dama zuwa boko ba kenan kada dama ka je ka nemi ilimi a ɓangaren yaƙi da jahilci, saboda neman ilimi ba a jinkiri, ba a suwa kowane lokaci ana neman. Muna Niger ana kokarta gaskiya ta hanyar ba da ilimi ta hanyar kurdadi.
15: Da dama daga cikin waɗanda suka yi irin wannan karatu na yaƙi da jahilci sun shaida gardin ilimi, kamar yadda malama Hawwa Mutari ke cewa.
17: Wallahi a wannan karatu da muka yi kwarai-kwarai mun samu alkhairi mai yawa, saboda ni a rayuwata ban taɓa yin lakwale ba, amma a dalilin wannan karatu na kurdadi wallahi na iya karatu, na iya rubuta komai da komai, ba abin da ban iya ba. Hatta da wannan harkar manyan saluloli na zamani ko ina iya shiga ta dalilin wannan karatu na Hausa. Kwarai-kwarai mun samu karuwa.
15: Hausawa kan ce ilimi hasken rayuwa, wannan batu ne da galibin ɗalibai a ɓangaren na yaƙi da jahilci suka gaskata, inji Salisu Ishau, matashi da ya yaƙi jahilci.
18: A yanzu a matakin da nake tsakanin da Allah babu wani abu a dai ɓangaren karatu ko rubutu na za a layance mini shi. Na iya rubuta, zan karanta a wannan karatun na kurdadi, a nan na koye shi. Lokacin da na shiga ban yi ba rubuta komai, yanzu alhamdulillah na gode wa Allah, saboda akwai wata tafiyar da taɓa yi aka ce sai mun hau jirgi, kuma a cikin balis ɗin kowa ya rubuta sunan shi. Wallahi dubune su ba sai dukkan mu muka rubuta musu. Mun yi da gode ma Allah a lokacin da ma nace alhamdulillah wannan karatun ya mun rada.
15: Malaman da ke koyarwa a wannan fanni na yaƙi da jahilci, wanda ake amfani da harshen uwa wajen bayar da ilimi, na bayar da muhimmiyar gudunmawar ɗorewar tsarin. Ko da yake a kadiri da ya yi aikin koyarwa na ganin akwai buƙatar gwamnati ta ƙarfafa tsarin.
19: A ƙarfafa guriya ga malamai, a ƙara musu ilimi, kuma a sa su hanyar da ya kamata su dinga koya. Tunda yanzu akwai malaman diya da kaga dalilin da babu, a zamanin suke musu komi. Gaskiya gwamnati ta shigo kan harakan nan na yaƙi da jahilci. Ya kamata a ce wanda bai ba lokaci gwamnati ta ɗauki yaunin ta koya ne. Wannan shine ci gaban ƙasa. Turutu yanzu da ake an dawo ta hiya sabuwa, wanda an ce ana so ƙasa ta ci gaba. Ƙasa ko in babu ilimi koma baki. Turutu
15: a bayyane yake yaƙi da jahilci na da amfani a kowace ƙasa, don haka baya ga manya a tsarin ana ɗaukan yaran da suka bar boko don koyar da su da harsunansu, sannan a mai da su boko, inji Malik Jibrila.
16: Bana mun bude makarantu na yaƙi da jahilci guda 206, wannan wajen yaƙi da jahilci kadai ne. Bangaren wanda ta shafi yara masu shekara 9-12 mun bude bana makarantu guda 373, a samu a maido yaran da suka bar lakwal tun da wuri, wanda ba su taɓa yi ba a ba su sa'a ta biyu su ma su samu su koma ɓangaren lakwalsu.
15: Wasu na da ra'ayin cewa shigowar mata a cikin shirin na yaƙi da jahilci zai taimaka matuƙa wajen yaƙar rashin ilimi a cikin al'umma baki ɗaya. Azima Bashir Aminu, Lagos, RFI Hausa.
14: zamu sake komawa ne tare da Najeriya inda rundunar yan sandan kasar ta sanar da tsaurara matakan yaki da ta'addanci da ya addabi kasar ta hanyar shigar da yan sandan kwantar da tarzoma cikin lamarin da yake jawabi yayin wani rangadi da ya kai a jihar Lagos babban speton yan sandan kasar Ola Tunji Disu yace daga yanzu za a sanya jami'ai da ake kira MOPOL cikin aikin gadan-gadan game da wannan batu ne Rukayya Abba Kabara ta tattauna da detective Awal Bala masanin tsaro a Najeriya.
15: Detective Awal Bala, kai mana cikakken bayani game da me ake nufi da yan sandan kwantar da tarzoma a Najeriya. Menene ainihin aikin da aka dora musu kuma menene bambancin su da yan sanda?
20: Wato akwai abin da ake kira da suna Atura, akwai kuma wanda ake kira da suna MOPOL. Wato su Atura su ne yan sanda wanda suke aiki a police station masu bakaken kaya da sauran uniform irin na yan sanda, suna saka har abinda ishafi abinda camouflage su ma irin na yan sanda. Su kuma MOPOL suna da unasi uniform din, yawanci za a ga wandansu kore ne da kuma kowane mobile barrack tana da daginta, tana da takenta, tana da bajonta, tana da nambarta. Sannan daga cikin yan sanda ne ake diba sai ai musu training na musamman, sai a mai da su mobile. Wato wannan training din na mobile training ake musu jajirtaccen training, wanda training din da ake kai su gwaza a can goza, anan ake musu wannan training din wanda intensive training ake musu, wanda za su zama cewa ba su da tsoro, ba su da shakka, kuma duk abin da ito za su iya tunkararsa. Training din wanda intensive training ake musu, wanda za su zama cewa ba su da tsoro, ba su da shakka, kuma duk abin da ito za su iya tunkararsa.
15: To yanzu ga babban speton yan sandan Najeriya

inda suka yi ta rika jifan motocin. Rotonni sun ce da alama matasan sun shirya kai wannan hari tun kafin isar jagoran tafiyar zuwa jihar. Rundunar sojin Najeriya ta ce dakarunta sun dakile wani hari da mayakan Boko Haram da ISWAP suka kai kan sansanin soja Fulka da ke karamar hukumar Gwaza ta jihar Borno. Rundunar ta ce sojoji tare da tallafin mayakan sa kai na civilian JTF da kuma taimakon jiragen saman soji sun mayar da martani tare da tilastawa mayakan ja da baya. Gwamnatin Ghana ta ayyana ta bayyana cewa nan ba da jimawa ba za ta kafa wata cibiya ta musamman domin ba da kulawa ga 'yan kasar da ke zaune a kasashen waje, wadda yin hakan zai taimaka wajen magance matsaloli da za su iya fuskanta a dukkanin inda suke zaune a sassan duniya. Wannan na wani mataki ne da ya biyo bayan irin al'amari da aka gani a baya-bayan nan a Afrika ta kudu na tsananin kyamar baki. Ma'aikatar sufuri a jamhuriyar Nijar ta ce daga yanzu ilahirin motocin sufurin ɗaukar jama'a za su rika zuwa birnin Yamaine domin yin gwaji da ke tabbatar da ingancin su a maimakon yadda ake gudanar da irin wannan gwaji a cikin cibiyoyin mallakin ma'aikatar sufuri da ke sauran jihohi na ƙasar. Amali masu gabatar da ƙara sun buƙaci kotu ta yankewa ɗan jarida Abdurrahman Keita hukuncin ɗaurin shekaru biyu a gidan yari ba tare da ba shi daman zaɓin biyan tara ba. Shugaban jam'iyyar adawa ta MRC a Kamaru Maurice Kamto ya sanar da murabus daga jam'iyyar bayan da gwamnatin ƙasar ta ki amincewa da sake zaɓensa a matsayin shugaban jam'iyyar ta ƙasa. Kamto, wanda ya sanar da matakin a shafinsa na Facebook da ya fice ya dan fice daga jam'iyyar a baya domin takarar neman shugaban Kamaru a zaɓe da ya gabata ƙarƙashin jam'iyyar Manidem, amma daga bisani ya koma jam'iyyar sai dai gwamnatin Paul Biya ta ce sam. Labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International. Gwamnatin kasar Kenya ta sanar da matakin yin afuwa ta wucin gadi ga baki 'yan kasashen gabashin Afrika marasa takardu zama da ke gudanar da ƙananan sana'o'i a kasar. Matakin da ya biyo bayan cewa ɗaruruwan 'yan kasar Burundi sun yi da fifi a ofishin jakadancinsu da ke Nairobi jiya Litinin domin neman takardun gaggawa na barin kasar saboda fargabar kama su da hukumomi za su iya yi. Sanarwar ta biyo bayan umarnin shugaba William Ruto na cewa 'yan Kenya ne ya kamata su rika yin wasu ƙananan sana'o'i ciki har da tallace-tallace a kan titi da sana'ar sayar da kaya. A Gambia, zanga-zanga ta ɓarke saboda matsanancin ƙarancin wutar lantarki da ake fama da shi. Masu zanga-zangar na neman gwamnati ta ɗauki matakin gaggawa domin kawo ƙarshen yawan katse wuta da matsalar makamashi da ke kawo cikas ga rayuwar jama'a da kuma harkokin kasuwanci. To, Saudiya ta yi barazanar mayar da martani bayan da mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran suka kai hare-haren makamai masu linzami kan wasu cibiyoyin makamashi a ƙasar. Rotonni sun ce mutane 73 sun jikkata yayin da hare-haren suka lalata wasu wurare da suka shafi harkar mai a wani hari da aka ce shine mafi muni cikin shekaru. Sama da mutane 500 aka kashe a kasar Yemen tun bayan sake barkewar yaki a makon da ya gabata tsakanin 'yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran da dakarun gwamnati da Saudiya ke marawa baya. Burtaniya da Faransa da Canada sun sanar da kakaba takunkumi kan Yahudawa 'yan kamauri zauna a wani mataki na jaddada matsayarsu kan samar da ƙasashe biyu tsakanin Isra'ila da Falastinu. A wannan talata, Burtaniya ta sanar da cewa za ta hana shigo da kayayyaki da ake samarwa a matsugunan Isra'ila da ke yammacin kogin Jordan, mataki da Faransa da Canada duk suka goyi baya. Sakataren harkokin wajen Burtaniya Ed Miliband ya bayyana cewa gwamnatin kasar ta amince lallai Isra'ila na aiwatar da kisan kiyashi a wasu sassan yammacin kogin Jordan da Isra'ilan ta mamaye. Sabon haraji da Canada ta kakabawa wasu kayayyakin Amurka da darajarsu ta kai kusan dala biliyon 20 ya fara aiki a wannan talata. Hakan na zuwa ne bayan da tattaunawar ciniki tsakanin Amurka da Canada ta wargaje a watan da ya gabata, lamari da ya ƙara tsananta takaddamar cinikayya tsakanin ƙasashen biyu makwabta kuma aminan juna. A baya, shugaban Amurka Donald Trump ya kakaba harajin kashi 50 kan wasu kayayyaki da Canada ke fitarwa zuwa Amurka, waɗanda darajarsu ta kai kusan dala biliyan 20. Labaran kenan. RFI.

0: 8 ga watan Satumba rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware tun a shekarar 1960 a matsayin ranar yaki da jahilci, inda ake mayar da hankali wajen fadakar da jama'a a sassan duniya muhimmancin ilimi da samar da tsari ko dabarun koyar da mutane da ba su da wannan dama. A jamhuriyar Niger an samar da wani tsari mai suna yaki da jahilci tsawon shekaru, wanda a cikin sa ake koyar da dattawa ilimi da harshen su don su amfana, wanda kuma alamu ke nuna cewa kulliya na biyan kudin sabulu. Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto akai.
1: Yaki da jahilci ta hanyar koyar da ilimi a cikin harsunan uwa ga mutanen da basu samu sa'ar shiga boko bane tsarin da dimbin al'ummar Niger suka runguma, inda babban jami'in da ke kula da bangaren a ma'aikatar ilimi Malik Jibrila ke cewa kulliya na biyan kudin sabulu.
2: Ki ilimi kowa sa wani shi kenan. Wannan abinda muke bangaren yaki jahilci shine in baka samu dama zuwa boko ba kenan kada dama ka je ka nemi ilimi a bangaren yaki jahilci, saboda neman ilimi ba a jinkiri, ba su ba kowa lokacin ne. Muna Niger ana kokarta gaskiya ta hanyar ba da ilimi ta hanyar kurdadi.
1: Da dama daga cikin waɗanda suka yi irin wannan karatu na yaki da jahilci sun shaida gardin ilimi, kamar yadda malama Hawwa Mutari ke cewa.
3: Wallahi a wannan karatu da muka yi kwarai-kwarai mun samu alkhairi mai yawa, saboda ni a rayuwata ban taɓa yin lakwale ba, amma a dalilin wannan karatu na kurdadi wallahi na iya karatu, na iya rubuta komai da komai, ba abin da ban iya ba. Hatta da wannan harkar manyan saluloli na zamani ko ina iya shiga ta dalilin wannan karatu na Hausa. Kwarai-kwarai mun samu karuwa.
1: Hausawa kan ce ilimi hasken rayuwa, wannan batu ne da galibin dalibai a bangaren na yaki da jahilci suka gaskata, inji Salisu Ishau, matashi da ya yaki jahilci.
4: A yanzu a matakin da nake tsakanin da Allah babu wani abu a dai bangaren karatu ko rubutu wanda za a layance mini shi. Na iya rubuta, zan karanta a wannan karatun na kurdadi, anan na koye shi. Lokacin da na shiga iba rubuta komai, yanzu alhamdulillah na gode wa Allah, saboda akwai wata tafiyar da ta bayi aka ce sai mun hawo jirgi, kuma a cikin balis din kowa ya rubuta sunan shi. Wallahi dubune su ba sai dukkan mu muka rubuta musu. Mun yi da gode ma Allah a lokacin da ma nace alhamdulillah wannan karatun ya mun rada.
1: Malaman da ke koyarwa a wannan fanni na yaki da jahilci, wanda ake amfani da harshen uwa wajen bayar da ilimi, na bayar da muhimmiyar gudunmawar dorewar tsarin. Kuda yake Ali Kadiri da yayi aikin koyar wa, na ganin akwai buƙatar gwamnati ta ƙarfafa tsarin.
5: A ƙarfafa guriya ga malamai, a ƙara musu ilimi, kuma a sa su hanyar da ya kamata su dinga koya. Tunda yanzu akwai malaman diya din, kaga dalilin da babu, a zaman suke bi su komi. Gaskiya gwamnati ta shigo kan harakan nan na yaƙi da jahilci. Ya kamata a ce wanda bai bar kwal, gwamnati ta dauki yaunin ta koya me. Wannan shine ci gaban ƙasa. Turutu yanzu da ake an dawo ta hiya sabuwa, wanda an ce ana so ƙasa ta ci gaba. Ƙasa ko in babu ilimi koma baki, surtu manya.
1: A bayyane yake yaƙi da jahilci na da amfani a kowace ƙasa, don haka baya ga manya a tsarin ana daukan yaran da suka bar boko don koyar da su da harsunan su, sannan a maida su boko, inji Malik Jibrila.
2: Bana mun bude makarantu na jahilci guda 226, wannan wajen yaki da jahilci kadai ne. Bangaren wanda ta shahi yara masu karatara zuwa 12, mun bude bana makarantu guda 373, a samu a maido yaran da suka bar lakwal tun da wuri, wanda ba ta bayi ba a ba su a ta biyu su ma su samu su koma bangaren lakwal.
1: Wasu na da ra'ayin cewa shigowar mata a cikin shirin na yaki da jahilci zai taimaka matuƙa wajen yaƙar rashin ilimi a cikin al'umma baki ɗaya. Azima Bashir Aminu, Lagos, RFI Hausa.
0: Ga shirinmu na gaba.
6: Rayuwata.
7: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, assalamu alaikum. Zainab Ibrahim ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara, tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Ilimi hasken rayuwa, in ji masu iya magana. A kowace ranar 8 ga watan Satumba ake bikin ranar yaƙi da jahilci ta duniya, kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware, domin wayar da kan jama'a game da fafutukar ilimantar da mutane, musamman waɗanda suka manyanta. Taken bikin na bana shine ilimi ga mutane, duniya da kuma ci gaba. Wannan ne dalilin da ya sa rayuwata a yau ya mayar da hankali wajen tattauna ci gaban da aka samu a bangaren mata masu neman ilimi don yaki da jahilci. To domin jin irin kokarin da mata ke yi a zamanin nan don gina kansu ta hanyar neman ilimi, shirin rayuwa ta ya tattauna da Malama Maryam Umar, wata da ta nemi ilimi don yaki da jahilci, da kuma Dr. Hawwa Mustapha Babura, mai fafutukar kare haƙƙin mata kuma ƙwararriya a fannin ilimi. Amma kafin nan, wakilinmu daga Abuja Ismail Karatu Abdullahi ya haɗa mana wannan rahoto.
6: Rayuwata.
8: Yaƙi da jahilci dai wani tsarin ilimi ne mai dogon tarihi da ke baiwa waɗanda ba su samu damar zuwa makaranta tun suna ƙanana ba ilimin karatu da rubutu. Khadija Ahmad wata mahaifiya ce da ta amfana da irin wannan tsarin.
9: Inda yanzu yara za a iya ba su assignment, zan ɗan duba a musu, kuma yanzu aka turo min saƙo ta waya zan duba. In karanta ni ma kuma zan iya rubuta, to alhamdulillah.
8: Ita kuwa Zakiya Yarima wadda yanzu haka take ɗaliba ta ce,
10: ina so na zama mace wacce take da ilimi, wacce ilimin zai mana amfani wa ni kaina, wa ƴaƴan da na haifa, wa jama'ar da nake tare da su, domin duka mu haɗu mu amfana.
8: Shi ma matashi Yusuf Salisu da bai tsaya iya koyon karatu da rubutu ba, yace yanzu haka ya kammala makarantar gaba da sakandare,
11: wato College of Education, na je na student din English and Social Study, wanda alhamdulillah yanzu ina iya karatu, ina iya rubutu.
8: Ga iyayen da ba su samu damar karatun ba, irin Bintalo Salisu tace har yanzu tana cizon yatsa.
9: Gaskiya ina ganin illolin rashin yin karatu da ban yi ba, musamman in ƴaƴana suka je makaranta suka dawo sai na nemi mai musu aiki da aka ba su daga makaranta. Gaskiya ina kira ga mata waɗanda ba su ilimi ba su tashi su nemi ilimi, domin in kana da ilimi ka wuce komai.
8: Masanin ilimi Dr. Muqaddas Tijjani ya yi kira ga gwamnati da kuma al'umma don karfafa wannan tsarin ilimi tsakanin mata.
12: Gwamnati ya kamata a ce ta ware kuɗaɗe isassu wanda za a gina ainihin santoci da za a amfani da su wajen karatun yaƙi da jahilci. Sannan matasanmu da su sun iya karatu sun iya rubutu, ya kamata su ma suna fitowa suna taimakawa koyar da mata rubutu da karatu.
8: Masana na ƙara jaddada cewa samar da ilimi ga kowa ita ce babbar hanyar yaƙi da jahilci.
6: RFI.
7: To madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da rahoton nan. Yanzu sai zantawarsa da Malama Maryam Umar, wata mata da ta yi karatun yaƙi da jahilci.
13: Gaskiya ya bani gudunmawa da yawa, domin na sanya kakannuna a cikin wannan tsarin na wannan abu. To su ma kaga sirri batu, sun iya karanta Hausa, sun iya rubuta hakanan Turanci, sannan kuma sun kokkoye abubuwa da yawa. Ni ma kuma da na zamanto na iya abubuwa da dama, hakan bai sanya na samu ƙasa a guya ba. Na yi hattara domin dagewa da ribatuwa da abubuwa da yawa, musamman ɓangare na lissafi da Turanci. Duk da ni na kasance malama ce ta Arabiya, amma hakan ya sanya na jajirce na ribatu da ƙaruwa akan ilimi na lissafi, hakanan na yare na Turanci. Gaskiya na ribatu da waɗannan abubuwan sosai da sosai.
14: Yaya za ki kwatanta muhimmancin wannan ilimi wurin tafiyar da zamantakewa na aure?
13: Da dama an gyara rayuwar zamantakewar auren sakamakon wannan ilimin da aka samu. Sanin ilimin rayuwa da zamantakewar rayuwar auren, hakanan kula da yara, rashin lafiyarsu, ɗawainiyarsu da komai da komai.
14: Wani kira za ki ga ƴan uwanki mata a matsayinki na wadda ke cin irin moriyar wannan tsari na ilimi na yaƙi da jahilci?
13: Ina kira da duk wadda Allah bai ba ta iko ba a lokacin da take kuruciya, to yanzu dama ta samu, domin ta fita daga cikin duhun da take. Rashin ilimi duhu ne. Duk macen da ba ta da ilimi to a cikin duhu take. Al-ilmu nurul hayat, shi ilimi haske ne na rayuwa. Duk wadda ba ta da ilimi ta ci baya. To gaskiya gaskiya ƴan uwana mata, ina mai ba ku shawara da ku fito ƙwanku da ƙwarƙwata mu zo mu ribata da wannan ilimi na yaƙi da jahilci, domin mu gyara zamantakewar mu ta aure, mu gyara mu'amalar mu da ƴan uwa, kuma mu san wata tarbiyya za mu bawa ƴaƴanmu.
15: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
16: Idan mace na da ilimi
6: kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
15: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
6: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
15: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
6: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
7: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Dr. Hawwa Mustafa Babura mai fafutukar kare haƙƙin mata kuma ƙwararriya a fannin ilimi
16: ba shakka rashin ilimi ga ƴa mace ko ma ba ta karkara ba ba ƙaramin aibu bane to musamman matan mu na karkara dama a karkara suke ba su da wayewa kamar na binni gena janyo musu dakushewa wajen harkar kasuwanci na zamani kuma a yanzu kasuwancin zamani shike tafiya
17: to a ganin ci me yasa har yanzu ake samun yawan mata da basu iya karatu ba balle rubutu
16: ba wani abu ne na boyewa talauci ya karu a al'umman mu musamman arewacin Najeriya mace tana iya kokarinta ba ta da lokacin ma da za ta je tai karatun saboda ita ce da lura da ƴaƴa ita ce da nemo sai ince wani bangare na abincin yau da gobe ba lalle an ban mata duka ba wasu kuma dukan ake ban musu sannan su kansu mazan ba so suke matansu su fita su karatun ba wani namijin yana ganin idan ta waye za ta canja wannan kuma canji alkhairi ne a gare shi amma baya gani
17: ta yake da challenge zai taimaka wa mata wurin samun damar dogaro da kansu
16: to mutane da yawa ya kamata su fahimta yaki da jahilci ba kawai yana nufin karatu da rubutu ba hatta tallafawa mace da sana'a da kuma hanyoyin da za ta sarrafa sana'a wannan yana tasiri akan matan mu na karkara musamman su san yanda za su yi su tallafawa kasuwancin su ya karu kuma ya inganta maimakon ba a san ma yanda za a yi da jari ba so ba kawai guri ne wanda za a tattara mata a koya musu ABCD a ba chada ba a guri ne wanda za a koya musu har tattalin arziki hygiene ne da sauransu
17: to daga ƙarshe wani mataki kike gani ya kamata gwamnati da al'umma su dauka domin karfafa yaki da jahilci tsakanin mata
16: gwamnati tana iya kokarinta amma abinda za ta kara shine din wayewar kai da kuma waye kan maza ba kawai matan ba dan amma ka ce ka bada hanyoyi na mace da za ta sallafa kanta idan mijinta bai yarje mata ba wannan abun ba zai tasiri ba
7: tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da Dr. Hawwa Mustafa Babura mai fafutukar kare haƙƙin mata kuma ƙwararriya a fannin ilimi
18: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99-99
7: Masu saurare, wacce shawara kuke da ita ga waɗanda ya zuwa yanzu basu nemi ilimi ba kuma basu aminta da karatun yaƙi da jahilci ba. Muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Musamman wakilinmu daga Abuja Ismail Karatu Abdullahi, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
0: An gaida Zainab Ibrahim.
19: RFI.
0: Sai kuma shirin mu na

0: An gaida Rukayya Abba Kabara da wannan shiri na nishadi.
1: RFI.
0: To kai tsaye zamu je ne ga shirin ra'ayoyin ku masu sauraro.
2: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an wuna lafiya. Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Maudu'inmu na wannan rana shine batun ranar yaki da jahilci na duniya da Majalisar Dinkin Duniya ta ware ranar 8 ga watan Satumbar kowace shekara, inda a 1966 hukumar UNESCO ta sanar da ware wannan rana domin jan hankalin mahukunta, ƙungiyoyi da sauran al'umma muhimmancin ilimi a rayuwa. A mafi yawan kasashe dai an sha aiwatar da tsarin yaki da jahilci da ke baiwa dattijai ko masu manyan shekaru damar iya koyon rubutu da karatu a rayuwarsu. Don haka za mu fara da sakon Salisu Mai Shinkafa Song daga jihar Adamawa, wanda ya ce hakika yau take ranar bikin yaƙi da jahilci. Sai dai mu abin ba haka yake a Najeriya ba, domin wannan rana ta zo daidai lokacin da shugabanninmu na Najeriya suka fi mai da hankali kan yaƙin neman zaɓe fiye da yaƙi da jahilci. Shi ya sa ma a duk inda suke ba abin da suka fi furtawa sai maganar siyasa, ta yaya za su ci zaɓe, ta yaya kuma za su sake komawa kan karagar mulki. Fatanmu dai sai mu ce Allah ya shiryar mana da shugaban numma amin ya rafi ku tashi lafiya. Yusuf Haruna Kariya a Jamhuriyar Nijar sakonsa yace salam RFI Hausa. Mu dai fatan mu shine game da wannan rana ta yaki da jahilci ita ce iyaye da malamai, magada, annabawa da kuma shugabanninmu su tashi haikan wajen yakar jahilci a tsakanin matasa. Allah dai ya sa mu dace amin. RFI na barku lafiya. To sai mu je ga sakon Salisu Yusuf Abba da Bala Ruwan Kanwa da kuma Umar Babban Yaya Sabon Gida, dukkanin su daga jihar Jigawa, da suka ce tabbas yaki da jahilci wata hanya ce da ke taimakawa al'umma wajen samun ilimi da kuma ci gaba, domin wannan bangare ya taimakawa al'umma musamman ma na karkara. Shi kuwa Nuruddin Bashir Namar daga Gombe a jihar Adamawa sakonsa cewa yake tabbas wannan rana da aka ware ta musamman tana da muhimmanci sosai, duba da yadda matsalar rashin ilimi da kuma rashin kishinsa ya zama ruwan dare musamman a nahiyar Afirka. Kuma abin da zan ce shine ya kamata gwamnatocinmu musamman na Afirka su sanya kishin al'ummarsu kamar ƙasa ta a Najeriya, abin ya fi kamari. Allah dai ba mu shugabanni masu adalci. Sanusi Madatai da Magaram sakonsa cewa yake salam RFI, ganin cewa jahilci na daga cikin manyan abubuwan da ke kawo cikas ga cigaban al'umma da kuma tattalin arziki, ina iya cewa hakan abu ne, sannan kuma shi ilimi tsari ne na rayuwa baki daya. Saboda haka ban ga wani dalili da zai sa a bar kowa a baya ba, dan kawai ya wuce shekarun zuwa makarantun primary da secondary. Da fatan shugabanninmu za su dauki gyara da kuma kawo cigaba ga rayuwar al'umma. Ya rafi na barku lafiya. Sai mu je ga sakon Lawal Bin Hambali MK dan Sulba a Sokoto, yace mu kan wannan rana ta yaki da jahilci ta zo wa al'ummar Najeriya cikin matsalar tsaro. Ya Allah ya kawo mana karshen wannan matsala ta tsaro, amin. Rafi na barku lafiya. Mai sauraro kada dai a sha'afa, shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiyya Haruna. Dan haka za mu dora da sakon Malam Ango, malamin makaranta, da ya ce yau ranar yaƙi da jahilci ta duniya da UNESCO ta ware a kowace shekara ya kamata ga wanda ba su iya karatu ko rubutu ba su mayar da hankali ga iya rubutu da karatun zamani. Kuma ya kamata hukumomi ma su shigo cikin wannan al'amari ka'in da na'in, domin ganin cewa an inganta rayuwar al'umma a fannin ilimi. Ibrahim Mai Wankin Hula a garin Mai Godiya a Kimba jihar Neja, da Hassan Albasari Abu Afan, da shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura, da Hamidu Nijar, da Fatima Sharifiya M Ahmad suka ce to mu dai a yankin mu maganar karatun ƴaƴan mu sai dai mu ce inna lillahi, domin kusan shekaru 5 kenan daga dakatar da makarantar primary din yankin mu. Wannan makaranta da za a wadata mu da azuzuwa da malamai da akalla kusan yara 500 zuwa 600 za a samu ci gaba a fannin ilimi. Sai mu je ga sakon Yunusa Tanko Bani Mbaka, yace hakika wannan rana tana da muhimmanci sosai, sai dai wani hanzari ba gudu ba. Yanzu kan ba batun wannan ake ba, sai dai birane, amma kauyuka za a iya cewa abin ya so bacewa, domin ko makarantun gwamnati na fuskantar barazanar durƙushewa saboda rashin tsaro. Ibrahim Mai Wankin Hula da Sani Mai Lange-lange ya wuri sakonsa cewa yake hakika wannan rana ce mai matukar muhimmanci ga al'umma, ganin cewa duk wanda ba shi da ilimin addini da na boko a wannan zamani da muke ciki to ya shiga uku. Za mu karkare da sakon Bashir BMK Kadisu, yace Salam RFI barkanku da kokari. Ra'ayina na wannan rana da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin tunawa da ranar yaki da jahilci abu ne zan ce mai kyau domin ilimi shine gishirin zaman duniya. Da fatan shugabanninmu na Afirka za su tashi tsaye haikan don ganin cewar sun fatattaki jahilci daga yankunansu. RFI ku tashi lafiya. To madalla duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin. A madadin ka fatanin abokan aiki musamman Hassan Alhassan Sulaja da ya sarrafa na'ura domin sada ne da ku. Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
0: Kai tsaye. To anan muka kawo ƙarshen wannan shiri wanda cikin sa aka ji rahotanni daga jihar Benue dake Najeriya na cewa matasa ƴan bangar siyasa sun farwa ayarin motocin dan takarar jam'iyyar NDC Peter Obi. Gwamnatin Kenya ta sanar da matakin afuwa ta wucin gadi ga baki ƴan kasashen gabashin Afrika marasa takardun zama dake gudanar da kananan sana'o'i bayan da aka tilasta musu sabanta takardu domin ci gaba da zama a kasar. Saudiya ta sha alwashin mayar da martani bayan hari da mayakan Houthi suka kai cibiyoyin man kasar wanda ke zama mafi muni da aka gani a baya-bayan nan. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku, an gaida Hassan Alhassan Suleja, ni Ahmad Abba da na jagoranci gabatar da wannan shiri ke cewa mu kwana lafiya.

0: tara daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa da ku cikin shirinmu na dare. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Rotani daga jihar Benue da ke arewacin Najeriya na cewa matasa 'yan bangar siyasa sun farwa jerin gwano ko ayarin motocin dan takarar jam'iyyar NDC Mr. Peter Obi. A kasar Kenya, gwamnatin kasar ta sanar da matakin ahuwa ta wucin gadi ga baki 'yan kasashen gabashin Afrika marasa takardun zama da ke gudanar da kananan sana'o'i a kasar. Saudiya ta sha alwashin mayar da martani bayan hari da mayakan Houthi suka kai cibiyoyin man kasar wanda ke zama mafi muni da aka gani a baya-bayan nan. To kanan labaran kenan, a gyara zama domin jin cikakkun su. Bayanai daga jihar Benue a Najeriya na cewa matasa 'yan bangar siyasa sun farwa kumbar motocin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC wato Peter Obi, inda suka yi ta rika jifan motocin. Rotuni sun ce da alama matasan sun shirya kai wannan hari tun kafin isar jagoran tafiyar zuwa jihar. Rundunar sojin Najeriya ta ce dakarunta sun dakile wani hari da mayakan Boko Haram da ISWAP suka kai kan sansanin soja Fulka da ke karamar hukumar Gwaza ta jihar Borno. Rundunar ta ce sojoji tare da tallafin mayakan sa kai na civilian JTF da kuma taimakon jiragen saman soji sun mayar da martani tare da tilastawa mayakan ja da baya. Gwamnatin Ghana ta ayyana ta bayyana cewa nan ba da jimawa ba za ta kafa wata cibiya ta musamman domin ba da kulawa ga 'yan kasar da ke zaune a kasashen waje, wadda yin hakan zai taimaka wajen magance matsaloli da za su iya fuskanta a dukkanin inda suke zaune a sassan duniya. Wannan na wani mataki ne da ya biyo bayan irin al'amari da aka gani a baya-bayan nan a Afrika ta Kudu na tsananin kyamar baki. Ma'aikatar sufuri a jamhuriyar Niger ta ce daga yanzu ilahirin motocin sufurin ɗaukar jama'a za su rika zuwa birnin Yamai ne domin yin gwaji da ke tabbatar da ingancinsu, a maimakon yadda ake gudanar da irin wannan gwaji a cikin cibiyoyin mallakin ma'aikatar sufuri da ke sauran jihohi na kasar. Amma masu gabatar da kara sun buƙaci kotu ta yankewa ɗan jarida Abdurrahman Keita hukuncin ɗaurin shekaru biyu a gidan yari ba tare da ba shi daman zaɓin biyan tara ba. Shugaban jam'iyyar adawa ta MRC a Kamaru, Maurice Kamto, ya sanar da murabus daga jam'iyyar bayan da gwamnatin ƙasar ta ki amincewa da sake zaɓensa a matsayin shugaban jam'iyyar ta ƙasa. Kamto, wanda ya sanar da matakin a shafinsa na Facebook, da ya fice ya dan fice daga jam'iyyar a baya domin takarar neman shugaban Kamaru a zabe da ya gabata karkashin jam'iyyar Manidem, amma daga bisani ya koma jam'iyyar sai dai gwamnatin Paul Biya ta ce sam. Labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International. Gwamnatin kasar Kenya ta sanar da matakin yin afuwa ta wucin gadi ga baki 'yan kasashen gabashin Afrika marasa takardu zama da ke gudanar da kananan sana'o'i a kasar. Matakin da ya biyo bayan cewa ɗaruruwan 'yan kasar Burundi sun yi da PP a ofishin jakadancinsu da ke Nairobi jiya Litinin domin neman takardun gaggawa na barin kasar saboda fargabar kama su da hukumomi za su iya yi. Sanarwar ta biyo bayan umarnin shugaba William Ruto na cewa 'yan Kenya ne ya kamata su rika yin wasu kananan sana'o'i ciki har da tallace-tallace a kan titi da sana'ar sayar da kaya. A Gambia, zanga-zanga ta barke saboda matsanancin karancin wutar lantarki da ake fama da shi. Masu zanga-zangar na neman gwamnati ta ɗauki matakin gaggawa domin kawo ƙarshen yawan katse wuta da matsalar makamashi da ke kawo cikas ga rayuwar jama'a da kuma harkokin kasuwanci. To, Saudiya ta yi barazanar mayar da martani bayan da mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran suka kai hare-haren makamai masu linzami kan wasu cibiyoyin makamashi a ƙasar. Rotuni sun ce mutane 73 sun jikkata yayin da hare-haren suka lalata wasu wurare da suka shafi harkar mai a wani hari da aka ce shi ne mafi muni cikin shekaru. Sama da mutane 500 aka kashe a ƙasar Yemen tun bayan sake barkewar yaƙi a makon da ya gabata tsakanin 'yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran da dakarun gwamnati da Saudiya ke marawa baya. Burtaniya da Faransa da Canada sun sanar da kakaba takunkumi kan Yahudawa ƴan kamauri zauna a wani mataki na jaddada matsayarsu kan samar da kasashe biyu tsakanin Isra'ila da Palestino. A wannan talata Burtaniya ta sanar da cewa za ta hana shigo da kayayyaki da ake samarwa a matsugunan Isra'ila da ke yammacin kogin Jordan, mataki da Faransa da Canada duk suka goyi baya. Sakataren harkokin wajen Burtaniya Ed Miliband ya bayyana cewa gwamnatin kasar ta amince lallai Isra'ila na aiwatar da kisan kiyashi a wasu sassan yammacin kogin Jordan da Isra'ilan ta mamaye. Sabon haraji da Canada ta kakabawa wasu kayayyakin Amurka da darajarsu ta kai kusan dala biliyon 20 ya fara aiki a wannan talata. Hakan na zuwa ne bayan da tattaunawar ciniki tsakanin Amurka da Canada ta wargaje a watan da ya gabata. Lamari da ya kara tsananta takaddamar cinikayya tsakanin kasashen biyu makwabta kuma aminan juna. A baya shugaban Amurka Donald Trump ya kakaba harajin kashi 50 kan wasu kayayyaki da Canada ke fitarwa zuwa Amurka, waɗanda darajarsu ta kai kusan dala biliyan 20. Labaran kenan.
2: RFI.
0: 8 ga watan Satumba rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware tun a shekarar 1960 a matsayin ranar yaƙi da jahilci, inda ake mayar da hankali wajen faɗakar da jama'a a sassan duniya muhimmancin ilimi da samar da tsari ko dabarun koyar da mutane da ba su da wannan dama. A jamhuriyar Nijar an samar da wani tsari mai suna yaƙi da jahilci tsawon shekaru, wanda a cikin sa ake koyar da dattawa ilimi da harshen su don su amfana, wanda kuma alamu ke nuna cewa kulliya na biyan kudin sabulu. Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto akai.
3: Yaƙi da jahilci ta hanyar koyar da ilimi a cikin harsunan uwa ga mutanen da basu samu sa'ar shiga boko bane tsarin da dimbin al'ummar Nijar suka runguma, inda babban jami'in da ke kula da bangaren a ma'aikatar ilimi Malik Jibrila ke cewa kulliya na biyan kudin sabulu.
4: Ki ilimi kowa sa amfani shi. Kenan wannan abin da mu muke bangaren yaƙi da jahilci shine in baka samu dama zuwa boko ba, kenan kada dama ka je ka nemi ilimi a bangaren yaƙi da jahilci, saboda neman ilimi ba a jinkiri, ba a suwa ko lokacin ne. Munan Niger ana kokarta gaskiya ta hanyar ba da ilimi ta hanyar kurdadi.
3: Da dama daga cikin waɗanda suka yi irin wannan karatu na yaƙi da jahilci sun shaida gardin ilimi, kamar yadda malama Hawwa Mutari ke cewa.
5: Wallahi a wannan karatu da muka yi kwarai-kwarai mun samu alkhairi ne yawa, saboda ni a rayuwata ban taɓa yin lakwale ba. Amma a dalilin wannan karatu na kurdadi, wallahi na iya karatu, na iya rubuta komai da komai, ba abin da ban iya ba. Hatta da wannan harkar manyan saluloli na zamani ko ina iya shiga ta dalilin wannan karatu na Hausa. Kwarai-kwarai mun samu karuwa.
3: Hausawa kan ce ilimi hasken rayuwa, wannan batu ne da galibin dalibai a bangaren na yaƙi da jahilci suka gaskata, inji Salisu Ishau, matashi da ya yaƙi jahilci.
6: A yanzu a matakin da nake tsakanin da Allah, babu wani abu a dai bangaren karatu ko rubutu wanda za a layance mini shi. Na iya rubuta, zan karanta a wannan karatun na kurdadi, anan na koye shi. Lokacin da na shiga ibar rubuta komai, yanzu alhamdulillah na gode wa Allah, saboda akwai wata tafiyar da ta taba yi, aka ce sai mun hau jirgi kuma a cikin balis in kowa ya rubuta sunan shi. Wallahi dubune su ba su yawa duka mu muka rubuta musu. Mun kai da gode ma Allah a lokacin da ma nace alhamdulillah wannan karatun ya mun rada.
3: Malaman da ke koyarwa a wannan fanni na yaƙi da jahilci, wanda ake amfani da harshen uwa wajen bayar da ilimi, na bayar da muhimmiyar gudunmawar dorewar tsarin. Kuda yake alika dare da yayi aikin koyarwa na ganin akwai buƙatar gwamnati ta karfafa tsarin.
7: A karfafa guri ga malamai, a ƙara musu ilimi, kuma a sa su hanyar da ya kamata su dinga koya. Tunda yanzu akwai malaman diya din, kaga dalilin da babu a zaman suke bi su komi. Gaskiya gwamnati ta shigo kan harakan nan na yaƙi da jahilci. Ya kamata a ce wanda bai balkon gwamnati ta dauki yaunin ta koya me. Wannan shine ci gaban ƙasa. Turutu yanzu da ake an dawo tahiya sabuwa, wanda an ce ana so ƙasa ta ci gaba. Ƙasa ku in babu ilimi koma baki, surtu manya.
3: A bayyane yake yaƙi da jahilci na da amfani a kowace ƙasa. Don haka baya ga manya a tsarin, ana ɗaukan yaran da suka bar boko don koyar da su da harsunan su, sannan a maida su boko, inji Malik Malik Jibrila.
4: Bana mun bude makarantu na kijahilci guda 216. Wannan waje kijahilci kadai ne. Bangaren wanda ta shahi yara masu shekara 9 zuwa 12. Mun bude bana makarantu guda 373. A samu a maido yaran da suka bar lakwal tun da wuri, wanda ba su taba yi ba, a ba su a tabi su masu samu su koma bangaren lakwal.
3: Wasu na da ra'ayin cewa shigowar mata a cikin shirin na yaki da jahilci zai taimaka matuƙa wajen yakar rashin ilimi a cikin al'umma baki daya. Azima Bashir Aminu, Lagos, RFI Hausa.
0: Gashirinmu na gaba.
8: Rayuwata.
1: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI. Assalamu alaikum. Zainab Ibrahim ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Ilimi hasken rayuwa, in ji masu iya magana. A kowace ranar 8 ga watan Satumba ake bikin ranar yaƙi da jahilci ta duniya. Kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin wayar da kan jama'a game da fafutukar ilimantar da mutane, musamman waɗanda suka manyanta. Taken bikin na bana shine ilimi ga mutane, duniya da kuma ci gaba. Wannan ne dalilin da ya sa rayuwata a yau ya mayar da hankali wajen tattauna ci gaban da aka samu a ɓangaren mata masu neman ilimi don yaƙi da jahilci. To domin jin irin ƙoƙarin da mata ke yi a zamanin nan don gina kansu ta hanyar neman ilimi, shirin rayuwata ya tattauna da Malama Maryam Umar, wata da ta nemi ilimi don yaƙi da jahilci, da kuma Dr. Hawwa Mustapha Babura, mai fafutukar kare haƙƙin mata kuma ƙwararriya a fannin ilimi. Amma kafin nan, wakilinmu daga Abuja, Ismail Karatu Abdullahi, ya haɗa mana wannan rahoto.
8: Rayuwata.
9: Yaƙi da jahilci dai wani tsarin ilimi ne mai dogon tarihi da ke baiwa waɗanda ba su samu damar zuwa makaranta tun suna ƙanana ba ilimin karatu da rubutu. Khadija Ahmad wata mahaifiya ce da ta amfana da irin wannan tsarin.
10: Inda yanzu yara za a iya ba su assignment, zan ɗan duba a musu, kuma yanzu aka turo min saƙo ta waya, zan duba in karanta ni ma kuma zan iya rubuta, to alhamdulillah.
9: Ita kuwa Zakiya Yarima wadda yanzu haka take ɗaliba ta ce,
11: ina so na zama mace wacce take da ilimi, wacce ilimin zai mana amfani wa ni kaina, wa 'ya'yan da na haifa, wa jama'ar da nake tare da su, domin duka mu haɗu mu amfana.
9: Shi ma matashi Yusuf Salisu da bai tsaya iya koyon karatu da rubutu ba, yace yanzu haka ya kammala makarantar gaba da sakandare,
12: watan College of Education, na je na student din English and Social Study, wanda alhamdulillah yanzu ina iya karatu, ina iya rubutu.
9: Ga iyayen da ba su samu damar karatun ba, irin Bintalo Salisu tace har yanzu tana cizon yatsa.
13: Gaskiya ina ganin illolin rashin yin karatu da ban yi ba, musamman in 'ya'yana suka je makaranta suka dawo sai na nema mai musu aiki da aka ba su daga makaranta. Gaskiya ina kira ga mata waɗanda ba su ilimi ba su tashi su nema ilimi, domin in kana da ilimi ka wuce komai.
9: Masanin ilimi Dr. Muqaddas Tijjani ya yi kira ga gwamnati da kuma al'umma don karfafa wannan tsarin ilimi tsakanin mata.
14: Gwamnati ya kamata a ce ta ware kuɗaɗe isassu wanda za a gina ainihin santoci da za a amfani da su wajen karatun yaƙi da jahilci. Sannan matasanmu da su sun iya karatu, sun iya rubutu, ya kamata su ma suna fitowa suna taimakawa koyar da mata rubutu da karatu.
9: Masana na ƙara jaddada cewa samar da ilimi ga kowa ita ce babbar hanyar yaƙi da jahilci.
8: RFI.
1: To madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da rahoton nan, yanzu sai zantawarsa da Malama Maryam Umar, wata mata da ta yi karatun yaƙi da jahilci.
15: Gaskiya ya bani gudunmawa da yawa, domin na sanya kakannuna a cikin wannan tsarin na wannan abu. To su ma kaga sun ribatu, sun iya karanta Hausa, sun iya rubuta hakanan Turanci, sannan kuma sun kokkoye abubuwa da yawa. Ni ma kuma da na zamanto na iya abubuwa da dama, hakan bai sanya na samu ƙasa a guya ba, na yi hattara domin dagewa da ribatuwa da abubuwa da yawa, musamman bangare na lissafi da turanci. Duk da ni na kasance malama ce ta Arabiya, amma hakan ya sanya na jajirce na ribatu da karuwa akan ilimi na lissafi, hakanan na yare na turanci. Gaskiya na ribatu da wa'innan abubuwan sosai da sosai.
9: Yaya za ki kwatanta muhimmancin wannan ilimi wurin tafiyar da zamantakewa na aure?
15: Da dama an gyara rayuwar zamantakewar auren sakamakon wannan ilimin da aka samu, sanin ilimin rayuwa da zamantakewar rayuwar auren. Hakanan kula da yara, rashin lafiyarsu da wainiyarsu da komai da komai.
9: Wani kira za ki ga ƴan uwanki mata a matsayinki na wadda ke cin irin moriyar wannan tsari na ilimi na yaƙi da jahilci?
15: Ina kira da duk wadda Allah bai ba ta iko ba a lokacin da take kuruciya, to yanzu dama ta samu, domin ta fita daga cikin duhun da take. Rashin ilimi duhu ne, duk macen da ba ta da ilimi to a cikin duhu take. Al-ilmu nurul hayat, shi ilimi haske ne na rayuwa. Duk wadda ba ta da ilimi ta ci ba. To gaskiya gaskiya ƴan uwana mata, ina mai ba ku shawara da ku fito ƙwanku da ƙwarƙwata mu zo mu ribata da wannan ilimi na yaƙi da jahilci, domin mu gyara zamantakewar mu ta aure, mu gyara mu'amalar mu da ƴan uwa, kuma mu san wata tarbiyya za mu bawa ƴaƴanmu.
8: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
16: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
8: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
16: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba, ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
8: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
16: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
17: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Dr. Hauwa Mustapha Babura, mai fafutukar kare haƙƙin mata kuma ƙwararriya a fannin ilimi.
18: Ba shakka rashin ilimi ga ƴa mace ko ma ba ta karkara ba, ba ƙaramin aibu ba ne. To musamman matanmu na karkara, dama a karkara suke ba su da wayewa kamar na binni, yana janyo musu dakushewa wajen harkar kasuwanci na zamani. Kuma a yanzu kasuwancin zamani shike tafiya.
9: To a ganinki me yasa har yanzu ake samun yawan mata da basu iya karatu ba balle rubutu?
18: Ba wani abu ne na boyewa, talauci ya karu a al'ummarmu, musamman arewacin Najeriya. Mace tana iya kokarinta ba ta da lokacin ma da za ta je ta yi karatun, saboda ita ce da lura da ƴaƴa, ita ce da nemo sayance wani bangare na abincin yau da gobe. Ba lallai an ban mata duka ba, wasu kuma dukan ake ban musu. Sannan su kansu mazan ba so suke matansu ta su karatun ba. Wani namijin yana ganin idan ta waye za ta canja, wannan kuma canji alkhairi ne a gare shi, amma baya gani.
9: Ta yaya yaki da jahilci zai taimaka wa mata wurin samun damar dogaro da kansu?
18: To mutane da yawa ya kamata su fahimta, yaki da jahilci ba kawai yana nufin karatu da rubutu ba, hatta tallafawa mace da sana'a da kuma hanyoyin da za ta sarrafa sana'a. Wannan yana tasiri akan matanmu na karkara, musamman su san yadda za su yi su tallafawa kasuwancinsu ya ƙaru kuma ya inganta, maimakon ba a san ma yadda za a yi da jari ba. So ba kawai guri ne wanda za a tattara mata a koya musu ABCD a ba cada ba, a guri ne wanda za a koya musu har tattalin arziki, haijin ne da sauransu.
9: To daga ƙarshe, wani mataki kike gani ya kamata gwamnati da al'umma su ɗauka domin ƙarfafa yaƙi da jahilci tsakanin mata?
18: Gwamnati tana iya ƙoƙarinta, amma abin da za ta ƙara shi ne ɗin wayewar kai da kuma waye kan maza, ba kawai matan ba. Don in ma ka ce ka ba da hanyoyi na mace da za ta tallafa kanta, idan mijinta bai yarje mata ba, wannan abin ba zai tasiri ba.
17: Tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da Dr. Hauwa Mustapha Babura, mai fafutukar kare haƙƙin mata kuma ƙwararriya a fannin ilimi.
19: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar: alamar ƙari 234 0800-88-88-99-00.
17: Masu saurare, wacce shawara kuke da ita ga waɗanda ya zuwa yanzu basu nemi ilimi ba kuma basu aminta da karatun yaƙi da jahilci ba? Muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Abuja Ismail Karatu Abdullahi, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
0: An gaida Zainab Ibrahim.
2: RFI.
0: Sai kuma shirmu na

0: An gaida Rukayya Abubakar da wannan shiri na nishadi.
1: RFI.
0: To kai tsaye za mu je ne ga shirin ra'ayoyin ku masu sauraro.
2: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Maudu'in mu na wannan rana shine batun ranar yaki da jahilci na duniya da Majalisar Dinkin Duniya ta ware ranar 8 ga watan Satumbar kowace shekara, inda a 1966 hukumar UNESCO ta sanar da ware wannan rana domin jan hankalin mahukunta, kungiyoyi da sauran al'umma muhimmancin ilimi a rayuwa. A mafi yawan kasashe dai an sha aiwatar da tsarin yaki da jahilci da ke baiwa dattijai ko masu manyan shekaru da iya koyar rubutu da karatu a rayuwarsu. Don haka za mu fara da sakon Salisu Mai Shinkafa Song daga jihar Adamawa, wanda ya ce hakika yau take ranar bikin yaƙi da jahilci. Sai dai mu abin ba haka yake a Najeriya ba, domin wannan rana ta zo daidai lokacin da shugabanninmu na Najeriya suka fi mai da hankali kan yaƙin neman zaɓe fiye da yaƙi da jahilci. Shi yasa ma a duk inda suke ba abin da suka fi furtawa sai maganar siyasa, ta yaya za su ci zaɓe, ta yaya kuma za su sake komawa kan karagar mulki. Fatanmu dai sai mu ce Allah ya shiryar mana da shugaban nan ma'amin ya rafi ku tashi lafiya. Yusuf Haruna Kariya a Jamhuriyar Nijar sakonsa ya ce salam RFI Hausa. Mu dai fatan mu shine game da wannan rana ta yaki da jahilci ita ce iyaye da malamai, magada annabawa da kuma shugabanninmu su tashi haikan wajen yakar jahilci a tsakanin matasa. Allah dai ya sa mu dace, amin. RFI na barku lafiya. To sai mu je ga sakon Salisu Yusuf Abba da Bala Ruwan Kanwa da kuma Umar Babban Yaya Sabon Gida, dukkanin su daga jihar Jigawa, da suka ce tabbas yaki da jahilci wata hanya ce da ke taimakawa al'umma wajen samun ilimi da kuma ci gaba, domin wannan bangare ya taimakawa al'umma musamman ma na karkara. Shi kuwa Nuruddin Bashir Namar daga Gombe a jihar Adamawa sakonsa cewa yake tabbas wannan rana da aka ware ta musamman tana da muhimmanci sosai, duba da yadda matsalar rashin ilimi da kuma rashin kishinsa ya zama ruwan dare musamman a nahiyar Afirka. Kuma abin da zan ce shine ya kamata gwamnatocinmu musamman na Afirka su sanya kishin al'ummarsu kamar ƙasata a Najeriya, abin ya fi kamari. Allah dai ba mu shugabanni masu adalci. Sanusi Madatai da Magaram sakonsa cewa yake salam RFI, ganin cewa jahilci na daga cikin manyan abubuwan da ke kawo cikas ga cigaban al'umma da kuma tattalin arziki, ina iya cewa hakan abu ne, sannan kuma shi ilimi tsari ne na rayuwa baki daya. Saboda haka ban ga wani dalili da zai sa a bar kowa a baya ba don kawai ya wuce shekarun zuwa makarantun primary da secondary. Da fatan shugabanninmu za su ɗauki gyara da kuma kawo ci gaba ga rayuwar al'umma. Ya rafi na bar ku lafiya. Sai mu je ga sakon Lawal bin Hambali MK dan Sulba a Sokoto, yace mu kan wannan rana ta yaki da jahilci ta zo wa al'ummar Najeriya cikin matsalar tsaro. Ya Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta tsaro, amin. Rafi na barku lafiya. Mai sauraro kada dai a sha'afa, shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiya Haruna. Dan haka za mu dora da sakon Malam Ango, malamin makaranta da ya ce yau ranar yaƙi da jahilci ta duniya da UNESCO ta ware a kowace shekara ya kamata ga wanda ba su iya karatu ko rubutu ba su mayar da hankali ga iya rubutu da karatun zamani. Kuma ya kamata hukumomi ma su shigo cikin wannan al'amari ka'in da na'in, domin ganin cewa an inganta rayuwar al'umma a fannin ilimi. Ibrahim Mai Wankin Hula a garin Mai Godiya akin ba jihar Neja da Hassan Albasari Abu Afan da shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura da Hamidu Nijar da Fatima Sharifiya M Ahmad suka ce to mu dai a yankin mu maganar karatun ƴaƴan mu sai dai mu ce inna lillahi, domin kusan shekaru 5 kenan daga dakatar da makarantar primary din yankin mu. Wannan makaranta da za a wadata mu da azuzuwa da malamai da akalla kusan yara 500 zuwa 600 za a samu ci gaba a fannin ilimi. Sai mu je ga sakon Yunusa Tanko Bani Mbaka, yace hakika wannan rana tana da muhimmanci sosai, sai dai wani hanzari ba gudu ba. Yanzu kan ba batun wannan ake ba, sai dai birane, amma kauyuka za a iya cewa abin ya so bacewa, domin ko makarantun gwamnati na fuskantar barazanar durƙushewa saboda rashin tsaro. Ibrahim Mai Wankin Hula da Sani Mai Lange-lange ya wuri sakonsa cewa yake hakika wannan rana ce mai matukar muhimmanci ga al'umma, ganin cewa duk wanda ba shi da ilimin addini da na boko a wannan zamani da muke ciki to ya shiga uku. Za mu karkare da sakon Bashir BMK Kadisu, yace Salam RFI barkanku da kokari. Ra'ayina na wannan rana da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin tunawa da ranar yaki da jahilci abu ne zan ce mai kyawu domin ilimi shine gishirin zaman duniya. Da fatan shugabanninmu na Afirka za su tashi tsaye haikan don ganin cewar sun fatattaki jahilci daga yankunan su. RFI ku tashi lafiya. To madalla duka da wannan muka kawo karshen shirin. A madadin ka fatanin abokan aiki musamman Hassan Alhassan Sulaja da ya sarrafa na'ura domin sada ni da ku. Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
0: To anan muka kawo karshen wannan shiri wanda cikin sa aka ji rahotanni daga jihar Benue dake Najeriya na cewa matasa ƴan bangar siyasa sun farwa ayarin motocin dan takarar jam'iyyar NDC Peter Obi. Gwamnatin Kenya ta sanar da matakin afuwa ta wucin gadi ga baki ƴan kasashen gabashin Afrika marasa takardun zama dake gudanar da kananan sana'o'i bayan da aka tilasta musu sabanta takardu domin ci gaba da zama a kasar. Saudiya ta sha alwashin mayar da martani bayan hari da mayakan Houthi suka kai cibiyoyin man kasar wanda ke zama mafi muni da aka gani a baya-bayan nan. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku an gaida Hassan Alhassan Suleja. Ni Ahmad Abba da na jagoranci gabatar da wannan shiri ke cewa mu kwana lafiya.